0: Alakasan, i-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Karingal, every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si kami po yata ang nagkakabit.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 8:07. Thank God it's a Friday. Muli po tayo magkakasama dito lamang sa ating Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918, Judith Karingal po, 2 hours tayo na magkakaugnayan, magkakabalitaan dito sa ating programa. Okay, so hinintay natin yung mga guests natin. Excited tayo sa tuwing ng may mga atleta o kaya naman mga coach na kagagaling lang sa mga international competition o kaya naman international training camp. So, it's 8:07. Sa mga bumabanderang balita on a Friday morning. Yeah. Unahin muna natin anong latest kay Alex Iala. Katulad kahapon ng sinabi ni Chef de Mison Richard Lim sa ating programa, Alex Iala ay kumpirmado na lalaro sa Asian Games. Ito ang ating Asian Games update for today, which is 50 days to go before the Games in Aichi and Nagoya, Japan. Kinausap kong Filta, sabi, sa doubles for women, hindi pala mixed doubles. Pero, syempre, hanging in the balance yan. Pwede namang may mga last minute decision. Singles and doubles for Alex Iala. Samantalang, speaking of Alex Iala at Dimo Badala, DC Open. Nako, wala pa rin siyang game ngayong gabi. Kasi hindi pa actually natapos yung hinihintay niyang game. Okay, so yan, for the Asian Games to, dito si Alex. Yun namang sa Mubadala ay hinihintay pa ang pagtatapos ni na Svitolina at saka ni Kudermetova. Okay, bukas, 6:00 ng umaga, ang kanya magiging quarterfinal match. Samantala, mga junior martial artists natin, junior MMA, nanalo ng 2 gold medals dyan sa Asian martial arts competition. Ang husay naman ng mga junior MMA natin, ha? Congratulations! And that's at the Gama Asian Championships. Samantala, ano pa ba yung latest natin? We have also the latest sa kay Carlo Biado, because today is a Friday. Pag Friday, Saturday, naalala natin ang billiards. At syempre yung chess, yan kasi yung specific day natin for these 2 sports. Carlo Biado, nasa US Tour. Marami-rami na kompetisyon. Mukhang mahigit isang buwan na mananatili sa US si Carlo Biado para sa iba't iba pong mga tournament. Bahagi ito, kung national team natin idudugtong, bahagi ito ng kanila na ring preparation for the Asian Indoor Martial Arts Games na magaganap sa Saudi Arabia later this year. Samantala, sa badminton, may ongoing na Philippine International Challenge dito sa Pilipinas. Si Villaflor, okay, Clarence Villaflor, ang nananatili pong buhay ang tsansa para sa Pilipinas. Kapo, nag-iisa siya na nakapasok sa mga sa ongoing na knockout round at ngayon nasa quarterfinals na siya. Kapo, last 16, ngayon quarterfinals na, last 8 na, si Villaflor. Mamaya tingnan din po natin kung makakuha tayo ng update sa Asian Games rowing, kasi kausap ko sana itong ating coach, okay, na si Vin Amposta. Sabi ko, dumating na ba kayo mula po dito sa kanilang naging European training camp? Ba, kung hindi ako nagkakamali, 2 buwan sila eh. Diba na umalis at nakita natin yung 2 o 3 ng mga international competitions na nilahukan nila at nakamedal naman, very successful. For the rowers, ito kasi yung mga rowers na pupunta sa Asian Games. So, hinihintay ko pa yung confirmation ni Coach Alvin Amposta na siya pong sumama doon sa Philippine team natin, led by Chris Nevarez, ang ating Tokyo Olympian, at ang ating Paris Olympian na si Giovanni Delgaco, at ang ating mahusay, very promising siguro next Olympian to, si Christine Paraon, at syempre yung pandalawa nating doubles, okay, sina Pina Redondo at yung isa pa nating atleta, no, pasensya, bigla hindi ko kaagad matandaan ang mga names ng ating mga rowers, but there are 6 rowers, okay, who trained in Europe, and they just came back. So alamin natin ang mga detalye. Kung di man today, ipa-follow up natin yan, ha? And since today is a Friday, mamaya po ang aming imbitasyon sa inyong lahat, ano, na kami ay samahan sa ating Philippine Sports Commission R, mamayang alauna hanggang alas dos ng hapon. Panauwi natin, syempre, ang Pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines. Aba po lang iba kundi si Marcos Manalo. Aalamin natin ang paghahanda ng ating Philippine team para nga sa darating na Asian Games, at dating na natin kung ano pa yung mga malakihan na torneo this year. Kasi katulad ng ibang NSAs, ang dami, may World, may Asian, bukod pa yung talagang Asian Games. Si Marcos Manalo na... Ang alam ko, Chef Dimison din, tama ba, IMAG sa Asian Indoor Martial Arts Games later this year. So mamaya po ay may date tayo with Coach din siya actually. Okay, ito dati nag-umpisa talaga bilang coach. Okay, and he is in charge more of the psychological aspect, diba, of the athletes' preparations for the games. Tapos, yan na nga, naging section ng ABAP, at ngayon ay Pangulo na ng ABAP. Kaya, maganda mga programa nila, no? Especially, merong experts sa mental aspect of the preparations, mental aspect of the games, as we say, dahil ang kanilang Pangulo ay si Marcos Manalo. Okay, so today is a Friday. Kasama ko sina Daniel Cruz, si Susain Barameda. Ang ganda ng mga names. At syempre, ang gaganda rin at ang pupogi para mga artista, Susain Barameda, di ba? Daniel Cruz, di ba? Meron ka pang Team Tapales. And of course, ang Malolos Transmitter. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana ha, magkakasama tayo sa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating PBS Receiver app. Okay, you can download via Google Play and then App Store. Ayan, just click the Sports Radio icon, logo, Sports Radio anytime, anywhere. Kung nagtitipid kayo sa battery ng inyong phone, ayan, makinig na lang, di ba? Wala na yung video. At syempre, kung gusto niyo may video, edi via Facebook, live po ang GCSR Sports Radio 918. Okay, so it's 8:14 in the morning. By the way, happy birthday pala sa isa sa mga kaibigan natin, coaches, Bobby Angelo. Si Coach Bobby is celebrating his birthday today. Syempre, the past months, medyo madalas natin siyang makausap dahil sa performance na pinapakita ng kanyang mga atleta, sina Aludo, sina Madis, and the rest. And by the way, nakalimutan ko sa ating headlines. Alam nyo ba, 5 na mga Filipina nandoon sa quarterfinals ng ongoing na J60 Oscar Hilado World Junior Tennis. Hindi na pala ginagamit yung ITF. It's World Tennis. Okay, World Tennis is the new name ng ating World Tennis Federation. So, Yana Yelena Nicole Diaz, si Yana Diaz, si Shanner Gabaldon. Naku, wala akong nakuhang photo ni Gabaldon. Meron tayong Maristela Torrecampo. Si Tela Torrecampo, pasok. Lorraine Haliorina. Meron tayo dyan. And of course, si Steffi Aludo. Sila yung 5 ng mga nakapasok doon sa quarterfinals, the knockout round of the ongoing week 2, the final week na ito ha, ng Oscar Hilado J60 Championship. Okay, sige. Partner Susain and Daniel, time out tayo. Tapos sa pagbalik natin, ibigay namin sa inyo ang detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
10: PSC Hour.
9: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
10: PSC Hour.
9: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
10: PSC Hour.
9: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caningal. Every Friday yan.
10: PSC Hour
9: sa Sports Radio 918.
0: Yes, mamaya po yung ating Philippine Sports Commission. I was texting Chairman Pato, pero si Chairman Pato ay papunta ng Siargao. Alam natin na maraming preparasyon para nga dito sa WSL na hosting natin. At may mga ilang atleta na rin na nakabase na dun sa Siargao. So dadalaw muli sa Siargao si Chairman Patrick Pato Gregorio. So tingnan lang natin kung siya ay makasama pa rin natin mamaya sa ating PSC program. Pero ang ating magiging NSA Asian Games update ay mula po sa boxing sa pamagitan nga ni Marcos Manalo. Okay, so Alex Iyala, tinitingnan ko yung WTA website natin. Di pa rin pala nalalaro, ano? Hindi pa natatapos yung supposedly match between second seed na si Vitolina at itong si qualifier from Ukraine na si Kudermatova. Okay, so yun kasi ang hinihintay ni Alex para dun sa quarterfinals. Pero inilabas na ng Mubadala DC Open yung schedule. Okay, nakita na natin dyan na sa parang Center Stadium ang magiging laro ni Alex. And it's gonna be 6 in the morning Manila time by tomorrow, Saturday. Okay, so sana matapos na. Sana mo talagang may arrange yun. So meaning naka-rest day si Alex ng almost ano ha? Almost 2 days. Yes, definitely it's 2-day rest for Alex. Just in time, habang ito pong torneo ay umuusad na, diba? Para sa mga crucial stages. And this is the quarterfinals of the tournament. But speaking of this, okay, so tingnan lang natin yung mga latest para alam natin kung sino ang posible na makaharap ni Alex if and when another upset, and we are counting on that, another upset for Alex. So tingnan natin ang mga umabante, katulad syempre ng defending top seed na si Jessica Pegula, okay, from 3 sets kinailangan ni Pegula ha. Okay, 3-set victory over Magdalena Frech at 3-6-6-3 and 6-love. Tapos ang kanyang sunod na makakaharap ay ang kanyang karibal na si Anna Kalinskaya. 5 beses na pala sila nagharap, okay, nitong si Kalinskaya na ito. And parating nagpa 5 sets yung kanilang laban. Kalinskaya naman ang bumigo kay Janice Tien ng Indonesia. Imagine, 3 sets din yun ha. 1-6, 6-3 and 7-6 tiebreak of 7. So, anong ibig sabihin ng 7? 9-7. Okay, tumagal. Sayang, natalo si Janice, ano? So, they are on top of the draw. So, tingnan pa natin. Naomi Osaka ang third seed. Umabante din, pero injured yung kanyang nakalaban. So, ang hihintay natin ay katulad ng labanan ni Potapova, Snyder. Okay, para makaharap si Samsonova na nandun na sa quarters. And then, andyan na rin naman at umabanti na si, gaya na nasabi ko, si Osaka over Kruger. Nag-retire si Kruger. And then, si etong Italian na si Elisabetta Contrareto. Okay, yon, nandun na rin sa quarterfinals. At dun nga sa baba, Alex Iyala. At hinihintay pa si Kudermatova and Svitolina. Okay, itong si Kudermatova ay isang qualifier. Okay, from Uzbekistan. Okay, Uzbek. Okay, So, yan. Si Alex, of course, she beat Zeng, and likewise itong defending champion na si Layla Fernandez. So, yun po yung lagay ng draw. O if and when, kailangan malusutan pa ni Alex si Vitolina or Kudermetova, and then yung magiging winner kina Cocholareto and Osaka, tapos doon yung nasa taas either nga Pegula, Kalenskaya, kaya Samsonova, or sino ba ngayong leading, Snyder ba yan? Snyder, ayun. So yun ang ating aabangan o titingnan. Gusto ko rin masilip lang, ano, let's have the doubles. Sino ang nasa doubles? Nasa semifinals ng doubles nila. Ba, galing nga. And would you believe, ah, Janice Tien and Zhang, okay, nasa semifinals because they are the third seeded here. Talaga, ha? Ang kanilang mga makakalaban ay isang, uy, nawala na yung mga top seeds. Irani at Martinez, eliminated na. Na-eliminate ni Klepak and Ninomiya. Okay, taga-Japan yung isa. So, Ninomiya, Klepak, and Tien and Zhang ang magharap sa semis. Doon naman sa kabila, Tang and Zhu. Ang ganda, maraming mga Asians, ano, na nakakapasok. And Rutlip and Sutiyadi, ang second seed. Taga Indonesia, merong naglalaro sa doubles and they are in the semis of this WTA 500. Malaki to, ha? And definitely, siguro nakamata lang tayo kay Alex Ayala, but the napakarami pang Southeast Asian, 'di ba? Sa Thailand, how many Thai are at the WTA Tour? Sa Wang Kael, tapos meron pang isa. I think halos more than 3 ang mga Thai na active sa WTA Tour. Ito Indonesian, bukod kay Tien, ang dami pang andito, no? And they are moving and they are advancing into a higher phase of competition at the WTA Tour. So bukas po, ah, hindi tayo magpupuyat, bukas ng umaga pala ang laro ni Alex. So abangan ang magiging resulta, syempre sa ating social media at dito rin sa Sports Radio.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM. Sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.
0: Okay, good morning. Sports Corner PH, si Gab Ferreras. Oy, Gab, ingat ka lagi. Gab Ferreras in Sports Corner PH is everywhere. Van Maxilom. Okay, so yun pa ang isang kasama. O nga, no? Good morning. Okay, thank you, Gab. Okay, so wala pang confirmation si Coach Vine kung makakausap natin dito sa ating programa. Sige, puntahan muna natin yung ibang mga resulta. Ibida naman natin yung mga Philippine Youth Mixed Martial Artist natin na nakakopo ng 2 gold medals. Yan ay sa 2026 GAMA Asian MMA Championships. Ginanap yan sa Putrajaya International Convention Center sa Putrajaya, Malaysia. Yan. Uy, ang very proud yung dalawa nating mga medalists, ano? And siguro napakasarap ng feeling habang idinidisplay mo na ganyan yung ating Philippine flag. So, ang mga nanalo ay itong sina Maria Altea Luis Brion at si John Ro Malazarte. They represented DFAC or DFTAC Philippines Negros. Okay. They dominated their respective events, gold medals, sa pamagitan nga po ng kanilang impressive performance. Si Brion ay gold medalist sa under 14 girls to minus 46 kilogram division. Ang tinalo niya, taga-India, si Misty Pandya sa championship bout, sa final. Samantalang yung lalaki, Malazarte, top, okay, Kazakhstan's Tamirian Tultayev, okay, para naman pamayanian at pagharian. Ang under 18 boys, that's minus 47.6 kilogram division. Okay, so sa araw pala na ito, ay saka pa lang mag-uumpisa ang kompetisyon para sa mga senior athletes. Okay, so ito'y striking MMA competitions. Andito rin kaya yung mga Asian Games bound athletes natin, fighters, because this is Asian MMA Championship. So subaybayan natin, meron pa pala tayong isa na imo-monitor na mga results. Okay, so Brion and Malazarte winning gold medals at the 2026 Gama Asian MMA Championships. Okay, so it's 8:27. Sige, time out ulit tayo. Partner Suzanne and Daniel, and then babalik po tayo in a while.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
23: from PBS
24: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
27: Sports Radio 918 AM.
28: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
29: Headline Sports
28: sa Sports Radio 918.
0: Okay, sakto 8:30 in the morning. Ito pa rin po ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Naka-rest day pala yung ating mga rowers who just came from or returned from Europe mula po dun sa two-month training camp. So, ibang mga rowers ngayon ang nag-training dito sa ating La Mesa Dam. Okay, at nakatutok dyan si Coach Alvin Amposta. So, walang rest day si Coach Alvin Amposta. Tingnan lang natin kung makaahon siya doon sa ano. Sa La Mesa Dam para makasama natin. Sabi ko sana mamaya sa ikalawang bahagi ng ating program para naman maganda yung kwentuhan natin as regards the training in Europe. Mahalaga na maintindihan natin kung anong nangyari and ano pang natitira sa kanilang programa before the Aichi Nagoya Asian Games. Okay, sige, puntahan natin ulit si Alex Iyala. Di ba kahapon, kausap natin si Richard Lim, ang chef de mission ng Team Philippines. So, napag-usapan natin patungkol sa chances, inulit niya nga yung positive and confident sila na malalagpasan natin yung 4 gold medals because merong Yulo, merong EJ Ubiena, merong men's basketball at merong Alex Iyala. So sinundan natin yung tanong, kumpirmado na nalalaro si Alex come the Asian Games in Ichi, Nagoya, Japan. Kasi sabi ni Alex, yes, yung schedule niya nandun yung Nagoya, Japan. Pero yung formal confirmation kasi mula from FIRTA or even nga from POC, hindi ko pa naririnig. Kaya papakinggan natin si Sir Richard Lim sa kanyang maiksing confirmation as regards Alex Iyala dito po sa paglahok nga niya sa Asian Games in Japan.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Kahapon we had a meeting and then she will be playing together. Meron siyang isang kasama for the doubles also. I'm not so particular with the name yet, but definitely she will be playing singles and doubles.
0: Okay, so there you have it, CDM Richard Lim. So definitely she will be playing in singles and doubles. So nagtanong ako, sabi ko sa ating mga kakilala sa FIRTA, so it's gonna be Alex and itong kanyang partner na si Francis Casey Alcantara for the mixed doubles. Tapos sabi niya, baka women's doubles ang laruan ni Alex. Oh, eh defending bronze medalist siya, 'di ba, sa mixed doubles with Francis Casey Alcantara. It's because I think not only Alex and Francis Alcantara are in the team to the Asian Games. So nag-isip tayo, rewind. We were talking to Madis, Aludo, and Coach Bobby. Ang sabi ay they're trying to also send Madis, Aludo, and of course, yung BJ King Cup, Shira, and Milliam para buo yung team dito at makakalawak sila sa team competition. But, katulad din ng alam natin, merong qualification standard ang ating Philippine Olympic Committee na sinet. Kung Asian tennis, wala. Walang sinet. There are other Asian Sports Federation, wala silang sinet na qualifying. Pero sa atin, merong qualifying standard ang Philippine Olympic Committee. Okay, at matagal naman na parati namang may qualifying standard kasi kung walang qualifying standard, masyado nang lolobo, more than 400, baka mamaya 1,000 yung mga kalahok sa Asian Games. And even naman ang Asian Games ay merong limit sila as regards the number of participants. So, ang alam natin na qualifying standard ng POC is at least medalist of course of the last Asian Games and gold medalist of the SEA Games last edition and the previous edition. Yun pa ang pwedeng pagbasehan. So, sino ang medalist o gold medalist especially of the SEA Games? Definitely, pasok talaga naman dyan si Alex at saka itong si ano, si itong si Francis Casey Alcantara. Nagtaka lang ako yung sa doubles. So, mukhang pasok din si Shira. So kung pasok si Shira, baka lang ha ang mag-doubles ay si Shira at saka itong si Alex, women doubles. At ang mag-mix doubles ay si Francis at saka si Shira because Francis is not competing naman in singles. So wala naman din siyang katuwang sa doubles, di ba? So, si Shira lang ang pwede niyang katuwangin sa mixed doubles. Tapos, wala naman tayong qualified na men because ang layo ng rankings ng men, hindi nag-medal ang men, singles, or even doubles sa huling, ano, sa huling Asian Games, diba? At sa SEA Games, yung naka-team bronze ba tayo sa SEA Games? So, medyo parang hindi papasa yung men natin except kay Francis Casey Alcantara. Kaya tinitingnan ako, oh yeah, so ang tingin natin it's gonna be singles and women doubles, women's doubles for Alex and mixed doubles for Francis Casey and Shira. But definitely, 50 days to go, marami pang pwedeng mangyari. Merong long list na isinubmit and about to finalize yung short list, so we're hoping and then may mga chance pa for ano for the partnership whether mixed and of course yung doubles. So tayo personal gusto ko silang makita naglaro ulit sa mixed doubles kasi nga maganda naman yung tandem ni Alex at saka nitong si Casey Alcantara, di ba? So Malay mo, yung bronze nila pwedeng maitaas pa to double. Si Casey kasi very active din sa mga international competitions, the ATP Challenger. Okay, may mga iba-iba siyang partners from Indonesia, Thailand, o kaya naman Chinese. Okay, yun ang mga nakikita natin. And marami-rami siya na sinasalihan ng mga tournaments the past months. Okay, so let's just wait and see na lang as regards tennis at the Asian Games in Japan.
28: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Okay, so it's 8:37. Puntahan natin ang badminton. Okay, sa badminton kahapon, sinubaybayan natin to. Ang alam ko, this coming weekend, okay, so Jess Lloyd will again be covering this one. At least para sa final day, meron tayong aasahan. At least magkaroon tayo ng recap of the country's participation in this Philippine International Challenge 2026. Ginaganap po yan dyan sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City. Maganda yung venue nila ha. Nung unang tournament before this challenger, nakapunta ang sports radio doon at nakita natin kung gaano kaganda yung lugar. Ano? So si Clarence Villaflor, ang rank world number 122 ay nasa quarterfinals dahil ang tinalo niya ay si Tenawat Yimyit. Okay? Ang score ay 21-18, 21-13. Kaya naman, siya ay nasa last 8. He had to rally ha from an 18-16 deficit sa opening set para niya makuha yon eventually at 21-18. Galing ha? He collected 5 straight points to seize the momentum and take a crucial one set advantage. So yung confidence nasa side niya. And yun na, siya na yung dictate ng tempo ng game or ng match nung second set na neutralize niya yung mga attempts, di ba, sa rallies nitong si Yimyit, okay? At nakuha niya yung second set at 21-13. So it's a straight set victory. Okay, ang sabi ng report ng ABS-CBN, okay, siguro po una, adjustment talaga since bago ko pa lang siya nakalaban. Yung una ko pong ginawa is pasok lang po muna yung bola at saka basahin ko po yung ginagawa niya. Kinuha ko muna yung momentum na makarally tapos sinabayan ko na rin ito ng fastball. Ayun, so madaling nag-adjust si Villaflor. Kaya naman pala sa mga international competitions talagang umaabante rin itong si Villaflor na ito eh. So, already a bronze medalist at this level of competition dahil nakapodium siya dun sa Azerbaijan last February, itong 22 years old na member ng Smash Pilipinas national team ay muling sasabak at syempre ang kanyang sasabak sa action today para makapasok naman sa semifinals. Ang sunod niya makakalaban ay ang fourth seeded si Alap Mishra ng India na nanalo laban sa isang Indian na si Samar Veer. Straight set victory din. So, sa ibang mga laban, sa Dobos, meron pa ba tayo? Okay, Julius Villarrible and Solomon Padis. Nanalo pala sa Dobos 21-23, 21-19 and 21-16. Wow! Nag-three set sa comeback victory. Come from behind victory over Thailand's Mang Kornloy and Newman sa men's Dobos round of 16. Kaya naman, nandun na rin sa quarterfinals. Okay, so sino mga kalaban? Nina Padis at ni Villarrible, sina Jeremy Gunteng and Muhammad Haikal. Okay, ng Malaysia sa quarterfinals. Okay, so at least meron tayong inaasahan na isa sa singles at isa naman sa doubles of this Philippine International Badminton Challenge presented also ha by the Philippine Sports Commission sa ano po yan, Mandaluyong City. Sayang lang sa women's division, wala na sina Mika de Guzman. The other day pa sila natapos, ano? Okay, at pahinga na, diba, dito sa competition na ito. But I think kahit paano yung mga una nilang laban, I think by making it to the first round, eh, meron ka ng points. Mahalaga po yung mga points na yan. At ang alam ko, hindi man sila nakadating sa Asian Games, pero yung ranking, world ranking, ang kanilang tinititukan ngayon, in a bid to make it naman to the Olympic Games sa LA. Meron pang tatlong taon, di ba? Let's say 2027-2020. Last 2 years na lang pala. Halos. Or 2.5 years. O sabihin natin 2 years. Kasi by around this time, Olympics na rin to eh. So kung full 1 year yung 2027, tapos ngayon, nasa July tayo, August, September, October, November, December, tapos syempre yung first 6 months of that 2028. So mathematically, it's just 2 years to go before the Los Angeles Olympic Games. It's 8:42.
1: Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Ready! Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.

0: Kamustahin nga natin si Carlo Biado. Hindi na rin masyadong sumasagot sa akin si Carlo Biado these days kasi pala nakalatad na yung kanyang mga tournaments. Okay, so sa araw na ito mag-umpisa yung kanyang kampanya sa Vice City Open. Okay, dyan sa Florida. That's July 29 to August 2. Pero yung mga early part of the competition, wala pang laro si Carlo. Ano? To be followed by the Florida Open, August 4 to 9. Then Arizona Open, August 13 to 16. Then Phoenix Open, August 18 to 22. Tapos punta na sa pinakamalaki US Open Pool Championship in Texas. That's August 25 to 30. Tapos Texas Open. Okay, meron pang Texas Open pala. One Pocket Championship, August 31 to September 3. And then yung regular na Texas Open 9 Ball, September 4 to 7, 2026. Ayan, so punong-puno na schedule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 competitions in 1 month, ano? Hindi pa napapagod yung mga billiard players natin, ano? Sunod-sunod. Eh, alam mo naman yung billiard sa gabi yan, ano? At puyatan yan, madalas. And palagi na na-extend talaga yung mga matches. Ang sabi nga sa isang post ni Carlo Biado, my USA Tour officially starts today. I will step into the arena for my first match at the Vice City Open. Every tournament is a new challenge, new lesson, and another opportunity to represent the Philippines with pride. Ano? Success is never given. It is earned through discipline, sacrifice, and courage to keep showing up. That's the life of an athlete. Time to grind, time to embrace journey. One match at a time, one shot at a time. Ayan. So, i-wish daw natin siya ng good luck. Okay. Dito sa kanyang mga competition. So, tingnan natin kung sino ba yung sunod niyang makakalaban. Kasi ang alam ko, sina Manas, AJ Manas, nag-umpisa na ng kanilang laban. Pero si Carlo, since siya nga ay seeded, ay about to start pa. Uy, AJ Manas against Francisco Sanchez Ruiz. Okay, so tingnan natin. Vice City Classic. Okay, so Manas... Okay, against Duarte kagabi dapat may ano na to, may resulta. Jeff De Luna against Mitch Yafe ng US, tapos yun na nga Carlo Biado versus the winner again between Prestigard and Alexander Fitzgerald. So mga hindi pa ganoon kalalaki mga pangalan, but this is the elimination round of the competition. So mamaya abangan natin, tingnan natin ang magiging resulta ng mga laban. Okay, pwede niyo masilip yan sa digital pool. Minsan naman may WPA, pero usually kasi merong kasing format yung competition, kaya maganda na kapag digital pool, alam na alam nyo, nandun na. Mukhang karamihan sa mga kahit WPA o non-WPA doon. Except for Matchroom. Ang Matchroom, may sarili silang website na kung saan yung mga scores ay lumalabas. Nandun din pala yung taga-Singapore, ano, na si Aloysius Yap. Ano? Siyempre, this is world competition. Kahit hindi pa specify na world, but the world's best dito sila mga nagsasanay. So, Manas, okay, lost to Francisco Sanchez Ruiz and the Tihang World Champion and World Number 1 at 6-9. Yung una, nanalo si Manas kay Duarte ng Amerika, 9-6. Then, another win by Manas over Vitaly Patsura ng Ukraine, 9-3. Kaya lang pagdating kay Francisco Sanchez Ruiz ng Spain, okay, yung halos kaibigan na nila ay 6-9. So, bagsak sa loser's bracket si AJ Manas. Okay. Tingnan natin. At kailangan manalo siya sa loser's bracket to advance to the tournament proper. Okay. Sino pa bang mga andyan? Okay. Sina Capito. Okay. Wala akong ibang Pilipino nakikita. Joshua Filler. Mukhang nasa loser's bracket yung iba natin mga kababayan. Okay. So mamaya po sa ating sports news roundup, ibigay namin sa inyo ang latest dito pa rin sa kampanya ng ating mga Q Masters in the US. And speaking of billiards, ito may malaking announcement din. Di ba nung isang araw pinag-usapan namin ni Randy Vera sa ating Billiards on Air, yung mga tournaments sa Saudi Arabia na yung 9 ball, lilipat na kasi this year na yung pagtatapos ng kanilang parang kasunduan at ililipat na or ibibigay na sa ibang bansa. not because of the budget, hindi rason yung budget. Actually, parang kung malipat sa ibang bansa, yung budget talaga ng Saudi Arabia, ibibigay din sa bansa na yun. Kasi malaki na yung premyo and Carlo Biado was the one who won it last year. But this year, ang alam ko may isa pa, hindi ko lang sure kung sa ibang bansa na. But that's the 9 ball. Now, yung 10 ball, natandaan nyo, 10 ball, nanalo din na napakalaki si itong kababayan natin. Diba, nanalo dito si Jonas Magpantay. Yes, yung kaibigan ni Marlon Bernardino. So, yung 10 ball, mangyayari pa pala this year. And it's gonna be October 19 to 29. At ito ay may $450,000 total prize funding. So, sa Qatar naman pa rin to. Mananatili. Ah, sa Qatar. Kasi yung isa sa Saudi Arabia. O, tama yung 9 ball. Itong 10 ball sa Qatar. Mananatili doon. Okay. At it will be an 11-day competition, international 10 ball. Okay, so surely sina Biado and the rest at karamihan iba pa sa mga Pilipino ay pupunta dito. Napakalaki ng halaga. So ang defending champion nga ay si Jonas Magpantay. Akala ko sa Saudi, sa Qatar nga naman pala to. Lalaki ha, ng mga premyo. Alam niyo naman itong mga Middle East countries na to, no? Kaya nga the Asian Indoor Martial Arts Games will be held doon din sa Middle East at yan ay sa Kingdom of Saudi Arabia. Sana lang talagang matahimik na itong Middle East. Ano, eh baka ilang beses na nauudlot itong IMAG na to. Baka mamaya, sana naman nga, ano, wag nang mangyari ang mga gusot at maituloy na kung ano yung mga nakaschedule na competitions. And of course, for the safety of all, especially our kababayans, napakarami dyan sa Middle East, diba? Okay, so yun po yung ilan sa mga binahagi nating balita dito sa first hour. Negative na si rowing para sa ating first part of our headline sports, even mamaya din, kasi matagal-tagal pa pala yung training nila. And then after that, punta sila sa Ultra. May mga ongoing din na mga training. Tapos yung mga bata na under the care of Coach Vin Amposta ay may aasikasuhin. Kaya kailangan samahan din. Mahirap ang trabaho ng isang coach. Hindi lang yung technical aspect, yung training mismo of the sport itself, diba? Kundi pati yung pangangalaga sa mga atleta ay talagang ginagawa nila. Lalo na ito, mga young rowers pala itong under his care ngayon dito sa La Mesa Dam kasi nagbakasyon na yung mga nanggaring ng Europe. So, kailangan niyang igabay at pupunta sila sa Ultra. So, anyway, siguro by next week, makakausap natin at magkakaroon tayo ng update mula po sa ating Philippine Rowing. Gusto ko rin makakwentuhan si Chris Nevarez, okay, na umuwi ata dahil nga mahaba yung training na kanilang ginugol dyan sa ibang bansa. Okay, so it's 8:51. Timeout tayo, tapos giveaway tayo sa ating 9 o'clock edition of the news and then we'll have more sa ikalawang bahagi ng Headline Sports.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng

0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
17: Good morning, it's 9:03, ikalawang bahagi ng ating Headline Sports. Dito lamang po sa Sports Radio, it's a Friday, July 31, 2026. Okay, ano pa bang update natin? We're just 50 days to go before the Asian Games. Tinitingnan ko yung Olympic Council of Asia. Isa sa mga balita nila doon ay ang training drill ng mga kapulisan dyan sa Aichi para nga sa Asian Games. So, meron ditong photo na talagang akala mo may gusot, ano, may gulo. At in preparation for the 20th edition of the Asian Games in Aichi, Nagoya, September 19 to October 4, the Aichi Prefectural Police General Security Training was conducted. Okay, the past 2 days, kahapon natapos. Okay, the training included firearms safety, ano pa yan, security measures, response drills for various incidents that may occur during the event. The exercises demonstrated the response mechanisms and the interagency cooperation system. Bang, ayos naman ang Japan, ano? Meron pa silang drill. The Aichi Prefectural Police General Security Training will continue to make steady progress in preparation for the games, closely coordinating with relevant agencies to ensure that all participants can enjoy the competition in a safe and secure environment. Ayun, malaki nga ang attention na binibigay sa safe sports. Ito literally na about it's a safe sports. But in the case of all nations, all teams, may kanila silang safe sports officer. Ba, di ba kahapon na ibahagi ni Sir Richard Lim sa ating panayam ni Chef de Mison Richard Lim sa Sports Radio, yung isa sa mga sabihin natin dagdag pa na official doon ay ang safe sports committee head or officer of 14 Philippines para nga po dito sa Asian Games. So, as far as Asian Games is concerned, kanina, naibahagi natin Alex Iyala will be playing in singles and doubles. Malamang women doubles, not mixed doubles, na kung saan siya ay a bronze medalist kasama si Francis Casey Alcantara. Baka sa women's doubles with Shira Rivera. Okay, so, what else? Ah, babalikan ko yung archery, yung aming kwentuhan with the World Archery Philippines president na si Bing Reaport the other day. Diba, ang daming pangalan na binigay niya, 12 names na bibigyan po ng confirmation ni Coach Ryu, yung Olympic champion coach sa Tokyo Olympics at sa Rio de Janeiro Games ng Korea, si Coach Ryu na siya na ngayon may hawak sa ating Philippine team. So, ang sabi ni President Bing, 12 yan, karamihan mga baguhan at definitely first-timer sa Asian Games. Pero, malaking risk, ika nga, malaking sabihin natin, pagtaya ang gagawin ng Philippine Archery. Baguhan man, wala mang experience, mga kabataan, halos mga juniors, pero binibigyan nila ng opportunity to compete at the Asian Games. Bakit nga ba? Okay, so papakinggan natin si Sir Bing Reaport on the composition of Team Philippines para nga sa archery in the coming Asian Games. Wait lang nga.
16: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
18: Games that I mentioned to you, if you will look at the composition of the team, kalahati nun are all coming from the junior team. Yan yung gusto isa lang ni coach sa Asian Games because her plan is more of doing the succession plan. That's one. Number two, giving them the exposure and the experience already because she's looking at the bigger picture, which is the Olympic qualifier next year.
17: Thank you. Okay, thank you very much. Bing Reaport, pangulo po ng ating World Archery Philippines. Yun ang ating NSA. So, yun ang explanation. Bakit mga kabataan? Okay, ang ating ibibigay at ang ating ilalahok dyan sa Asian Games dahil gusto niya na maaga pang mabigyan sila ng experience para sa mas malaki na tournament, especially next year, and that's the Olympic qualification tournament. So, umpisa na para sa archery. So kahit mga baguhan, mga kabataan pa lang, kukunti ang experience, gusto na mabigyan, okay, ni Coach Ryu, okay, itong mga kabataan na ito. So, since may blanket authority naman, kasi nga Olympic, world champion mentor itong si Ryu, ay sinusunod, syempre, ng ating Philippine archery or World Archery Philippines, yung kagustuhan, porque pakukuha ka ng coach kung hindi mo din lang naman susundin. Okay, so tinitingnan ko sana kung sino yung mga nabanggit na mga miyembro ng team, kasi meron akong listahan dito, although nakakalito yung mga pangalan kasi nga hindi pa naman natin talaga sila masyadong kilala. So, ang mga pangalan na nabanggit sa atin ay katulad ni na, definitely si Vernice Garcia or Nice Garcia, babae ito ha, Naina Tagle, ito yung kapatid ni dating medalist ng SEA Games na si Nicole Tagle, Gervin Garcia, okay, Chas Colas, tapos yung compound junior na si Michiko Gonzalez. By the way, recurve and compound to ha, 3 each for men, for women ang recurve, ganun din for men and women ng compound, kaya 12 members. So, yan mga kabataan na yan, although sila po ay mahahaluan ng mga veterans katulad ni Amaya Pascuanco at ni Paul Martin de la Cruz sa compound. Tapos yun namang sa recurve ay ang medyo veteran lang doon ay si Gabby Bidaure, okay, kapatid ni Pia Bidaure, okay. Tapos si Rinyan Nauyu, okay, o Nau, okay, yun lang ang veteran at nakapag-Asian Games na dito sa team nito. So, 4. And then the rest, di ba, ay sabihin natin the rest 8, puros mga debutant, ika nga, ng Asian Games. Pero, having said that, ano ba ang kanilang medal chances, di ba team? Okay, anong medal chances ng Philippine archery natin? Anong kanilang goal? Come the Asian Games, muli nating ibibigay si WAP President Bing Riaport.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: For us, any medal, basta may medal, any color, we'll take it because medyo matagal-tagal na rin tayo talaga walang medalya in terms of the Asian Games, no? So, this is one goal that we really want to get. Siyempre, we have a champion coach for them. Iba ang gusto nila sa kanila is, no, we have to go way up to the gold medal. That's the goal. Though, siyempre, realistically, they're also telling us na it's gonna be a very tough it's a tough journey. It's gonna be a tough road. We're just doing this for the past 6 months.
17: Okay, salamat ulit, Sir Bing. Okay, so yon ang gusto ng NSA, WAP, basta kahit anong klaseng medal. Because the last time we won a medal was in 2014 Incheon, Korea Asian Games, courtesy of Paul Martin de la Cruz. At yun ay sa compound. Nakalaban niya doon, taga-Iran, doon sa ayang bronze medal match ba. Okay, sayang yun eh. Akala natin na abante siya sa finals eh. But Paul Martin de la Cruz missed it. Still, he handed the Philippines a bronze medal in that particular Asian Games. So, 2014, 2018, in Jakarta, wala tayong medal. Then, 2023, Hangzhou, China, wala din tayong medal. So, this time, mukhang positive sila. Kasi nga kung si Coach Ryu, si Coach Hong, yung assistant niya, alam niyo ba yung assistant ni Coach Ryu na si Coach Hong ay isa palang world champion? Sabi ko, gagaling naman ang mga archery coaches natin, itong mga foreign coaches na ito. Kasi this is their way, payback daw para doon sa dalawang mga Koreans na yan. Napili nila, nabigyan ng serbisyo ang Pilipinas. Although syempre hindi libre, malaki din naman ang binabayad sa kanila. Pero imagine makakuha ka ng ganitong klaseng coach, marami namang ibang bansa na gustong kuhanin din sila. Even Korean team, gusto silang pabalikin, di ba? Kasi parang retired na sila from the Korean team eh. Dahil sila nga yung nanguna sa team para makuha yung mga kampiyonato na nakaraang mga World and of course Olympic Games. So kung si Coach Ryu, si Coach Hong ang tatanungin, mas lagpas pa sa basta medal, gusto nila gold medal. Pero syempre, alam nga yung katotohanan na mga baguhan, ngayon pa lang talaga halos sasabak sa aksyon ang karamihan sa kanila. And of course, a very different program ang meron, yung ating Philippine Archery. Talagang ni-revamp, back to scratch ika ngayong kanilang programa. Okay, totally new program because this is an Olympic and world champion mentor. Simula nung January lang sila nag-start. Meron silang rigid training dyan sa Marikina sa kanilang training camp dyan. Imagine, Tuesday to Sunday ang kanilang training at ang kanilang day off Monday lang. Ganon, katindi. At alam nyo, ang kanilang session from 8 in the morning until 7:30 in the evening at minsan nagiging 9 p.m. pa. So, ganun yung training na meron si coach. So, ang tanong, kaya nga gusto nilang i-finalize yung lineup, ready ba? Ano ba ang commitment ng mga nasa roster nito? Diba? Anong commitment nila kung talagang minomonitor ni coach? Baka may absent, diba? O minsan patamad-tamad na doon sa kanyang training. Kasi talagang wala kang gagawin talaga these days, 'di ba? Kundi mag-training, kumain, mamahinga ng konti at balik sa training. I'm sure makapal na 'yung kalyo ng mga bata na ito sa kamay. That's the that's the symbol, sabi nga sa atin nung dating World Archery Philippines president, si Attorney Clint Aranas, 'yung nung isang araw na interview ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, no, sa isang programa kasabay natin. Kailangang makalyo yung isang archer kasi kung hindi makalyo yung kamay ng archer, tamad yun, di yun nagtitraining, di yun mahusay na archer. So, ganun talaga at ganun pala yung schedule na meron ngayon. Grabe ha. So, dapat hangaan mo talaga itong mga atleta o especially the archers with this kind of training. Hindi sila basta-basta titigil sa training, dire-diretso yan. By last week of August, punta pa sila ng Baguio para sa training camp dahil yung weather sa Baguio, katulad ng weather sa Nagoya, sa paggaganapan ng archery competition. Tapos first week nga ng September, alis na sila for the Asian Games. Okay, so positive naman yung World Archery Philippines. Malaki daw ang improvement ng mga archers. Sabi nga ni Coach, ni Sir Bing, consistent yung improvement. I mean, consistent yung 330 na scores ng mga recurve doon sa kalahating end yun eh, di ba? Kasi supposedly 600 plus 700 yan. But yung kalahati, tiga-kalahati yun eh. So, 330, consistent na yung mga boys o yung men. And then, 300 to 29, 27, mga ganon, 27 to 29 naman yung mga women. Diba? Consistent na. Kung dati, parang minsan-minsan lang nahihit yung ganong total score, pero ngayon madalas na. Consistent na sila. At doon naman sa compound, yung total na ay 700 na or past 700 pa nagiging score. Okay, so maganda na yon. At kung yun yung tatansyuhin mo, as far as Asian archery is concerned, pwede talaga daw na makarating sa podium, di ba? But, syempre, yung ibang bansa, naghanda din naman, malay mo yung improvement nila, masyado ng malaki. As regards to the last competition, we saw or we monitored. So, ganun kasi yung sport ng archery. But, ang siguro lang dyan, malaking improvement of our archers under our coaches, Korean coaches who are Olympic and world champion makers, ika nga. So, ito din naman po ay very much supported by the Philippine Sports Commission. Mismong si Chairman Pato Gregorio ang tunay na humanga sa setup na ngayon. Meron ng archery at siya yung sumusuporta dito sa mga Korean coaches na ito. At ilang beses na nag-courtesy call dyan sa Philippine Sports Commission. Diba noon, bago pa lang siya umupo, bago pa lang siya talaga magsimula bilang coach ng Philippine team natin. At yung pinakahuli, after their successful campaign, more than 10 gold medals. Or how many gold medals, team? Yung na-interview mo, 30 gold medals ba doon sa nakaraan na Singapore Youth, okay, yung mga archers, 'di ba? Ang daming gold medals na inuwi at nagkaroon sila ng courtesy call sa Philippine Sports Commission. Patunay 'yon ng napakaganda na programa at na-adapt na ng mga kabataang atleta. At ang isa pa maganda dito, bata pa lang yung mga atleta natin ay naka alam na sila ng tamang ano, tamang style sa pag-shoot sa archery, kaya naman ano yan, sabihin natin na magandang panimula, and when they make it to the national team, at ito na nga yung panahon because they are seeing action, they will compete at the Asian Games, so kanila nang may implement kung ano yung mga natutunan. Yes, magkasama lang naman yung national team at saka yung Pasig. So, 30 gold medals at that Singapore Youth. Kaya naman, nag-courtesy call sila sa Philippine Sports Commission. It's 9:19. Sige po, magta-time out tayo dito sa ating programa. Tapos sa ating pagbalik, we'll go to other sports developments in a while.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Okay, so today is a Friday. Pag Friday, usually first round yan ng mga golf competition. Tingnan natin kung sino ba yung mga nasa ibang bansa at lumalok sa iba't ibang mga klase ng competition. Okay, merong isang major, but that's in women's. Wala naman tayong kasali sa women's. Hindi naman lumalaro sina Bianca Pagdanganan o kaya yung iba pa nating mga lady powerbusters dito sa AIG Women's. So, ang pupuntahan muna natin ay ang PGA. So, si Riku Howe ay nandiyan sa Rocket Classic. Okay, meron siyang 4 under par 66. Ito ay sa Detroit Golf Club. Siya ay katabla sa 13th place after the opening round. Manila born pala ito. Pero Filipino-American, pero nagbago na nga po ng Golf Federation last year pa. So ngayon ay siya'y Filipino na and alam natin na come the Los Angeles Olympics, he'll gonna be qualifying for Team Philippines. So yung kanyang 66 ay meron siyang eagle aba, sa par 5, 14th hole. Meron siyang birdies sa 16th, okay. May 5 birdies siya, including the 16th. Tapos, yun na nga, yung eagle niya, no? Galing nga, may eagle siya. Meron lang siyang 2 bogeys. He is only 3 strokes behind Peter Malati, the leader. Kasi yung si Malati, nagkaroon ng 61. Grabe naman. Superb 61 yun, ha? Okay, samantalang siya 66. So, 5 strokes behind. Sandali lang. 66 siya eh, 61 eh. Baka parang mali yun ang 61. Kung 66 tapos 63 yung ano, ay di 3 shots talaga. 60, titingnan ko to. This is the Rocket Classic. Tingnan natin ha, mas maganda talagang nakikita. Yung PGA. Wala nga yung pinakamalaki, wala nga yung mga Rory McIlroy. O kaya yung iba kapalibhasa ay katatapos lang ng mga majors, nag-back-to-back eh. Okay, so 9 under, okay, yung leader na si Malnati, samantalang si Howie ay 4 under, ay malaki-laki yan. Kung 9 under, 9 minus 4, ay di definitely, that's ano, 5 strokes behind, di naman tayo 3 strokes behind lang. Okay, so this is Rocket Classic 2026. Sa Detroit. Okay, so yan yung ano, yan yung ongoing pala na nilalahukan ngayon ni Riku Howe. Meron pa ba doong ibang Pilipino? Okay, si Justin Kilban. Okay, nandoon din pero may 72 lang. 115th yung kanyang ano, yung kanyang position. Okay, so this is the second PGA Tour tournament para kay Kilban. Okay. Dahil siya ay naka 6 under 66 dun sa qualifying round. Dumaan siya sa qualifying round. So, that's good. Meron tayong tututukan and hoping na mas maganda performance. They will make it to the cut. Diba? And then mag-aabante pa sila hanggang sa third and fourth rounds of this classic. Pero kung women's golf, aba, itong karating nating bansa, Thailand, talagang patuloy yung kanilang, hindi tsamba eh, talagang nandoon sila sa world golf sa kababaihan dahil ang world number 2 na si Gino Titicul nga ang nakakuha ng liderato sa opening round ha, nitong British Open for Women. This is AIG, okay, Women's British Open. Sa Royal Litham and St. Anne, dyan yan sa England. Okay, siya ay may bogey-free round. Tapos meron siyang 7 birdies para sa lowest opening round score ever, ha? Recorded at the Women's Open talaga lang. Yung 7 under 64, ang pinaka-lowest. Ang galing naman itong taga-Thailand. Diba, 2 shots behind ay sina Ryu Hae-ran ng Korea. At saka meron pa yung isang katabla, nakita ko kanina yung score, eh. Tingnan natin, ha? Yung mga score na yan para doon sa hindi ko nakita tuloy yung sa ating major golf. Sila yung namamayagpag eh. Namamayagpag sila. At sabi ko nga, maganda makita ng mga Asians yung nandoon. Diba? May Thailand ka, Tapos meron kang Korea, 'di ba? So this is LPGA AIG Women. Okay, isa po ito sa lima na mga majors when it comes to golf. Okay, AIG. Hindi ako nagkakamali, definitely ano 'yan? Leaderboard. Okay, leaderboard si Titi Cool nga 'yan. And then Hyran Ryu, tapos Shibo Kawaki, okay, ng Japan. Parehong may 66 yung Korean at saka yung Japanese. Saka pa yung isang taga US na siya yung namamayani at leader nung two woman group 3. Kasi ang mga score 64, 66 and 67. Si Noh ng Amerika ay 67, si Celine Bolter ng France ay 67. Ayan. Hinahanap ko dito si Yuka Saso porque wala namang Filipino pero parang hindi ko rin makita. Pero alam nyo, yung world number 1, yung may dalawa ng titulo this year, ay medyo mababa ang performance. Si Korda, Nelly Korda, nandun sa baba kasi naka-70-something lang si Korda. So, malayo-layo ang hahabulin ni Korda. I think, tingnan lang natin at i-confirm natin kung ano yung placing ni Korda. Nelly Korda, pumapalpak din pala, no? Kala natin parating good score meron si Nelly Korda. Dahil lang sa very consistent siya nga this year, imagine doon sa apat na mga nangyari na mga events or mga majors, dalawa yung sa kanya, tapos yung isang isa pang ano ba yun, Chinese o Japanese, nakadalawa din, so halos sila na ito na pala halos yung huli na competition. So si Nelly Korda ay naka 73 lang, 2 over par 73. Pang ilan yung 2 over par 73 na yon? Tied for 53rd, 'di ba? Parang nagulat tayo biglang andun siya sa baba ng standings. Yes, definitely Nelly Korda kasi meron siyang apat na bogeys. Okay. But this girl Titi Cole ng Thailand ang nasa taas po. Si Titi Cole ay 23 years old lang, meron siyang 11 top 10 finishes itong si Gino Titi Cool ng Thailand. Tapos sa mga majors, 11 top 10 pero hindi pa siya nagcha-champion. So ito ulit yung kanyang attempt to be a champion in a major golf competition at yan ay sa women's. Sayang nga lang di pa natin nakikita sina Bianca Pagdanganan. Well, in this British Open, may mga ilang majors na nagko-qualify si Bianca pero hindi consistent na parating si every majors ando si Bianca. Tapos nalulungkot din tayo, di na natin nakikita si Yuka Saso na datihan ay namamayagpag, nakakadalawa na siyang US Open, yung kanyang major win. Pero ngayon, tahimik, di ba? Tinitingnan ko nga dito kung naglaro si Yuka parang wala wala siya dito sa AIG, di ba? Mga ibang Japanese ang nandito. But ganyan talaga hoping na makabalik, di ba? At muli nating makita na nanalo ng mga major si Yuka Saso. Alam natin kahit dinadala niya na Japan, but she remains as a Filipino para sa atin. Siya po yung nanguna sa ating team noong 2018 para sa GOP gold medal in the individual and likewise in team competition, double gold medal for the Philippines plus another bronze para naman kay Bianca Pagdanganan. It was a historical campaign for the Philippines and historical win for the women's golf in Asian Games 2018 noong Filipino pa o Philippines pa ang dinadalang bansa ni Yuka Saso. Okay, it's 9:30 in the morning.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo,
2: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkala sa internet ang fake news
4: o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so we're back dito pa rin po sa Headline Sports si Team Tapales para iripaso ang mga ganap sa junior tennis. This is the J60 Oscar Hilado World Juniors sa Rizal at sa CSAA sa Bulacan. Good morning, team.
9: Good morning, Ms. Judith. Good morning sa mga taga-Bukhaning. That is Sports Radio 918 AM. Dahil for today, it will start the quarterfinals ng the World Tennis Tour Junior J60. Oscar J. Hilado Championships Week 2 ng competition dahil nga po limang Filipina netters ang nag-advance dito sa ating sa competition na ito with syempre Steffi Aludo ang top 18 and under junior girls netter leading this 5 Filipinas na pumasok sa quarterfinals. At syempre ito nga si Aludo, tinalo niya si Micaela Rose Ngu, another Filipina, with a straight set victory 6-1, 6-love to arrange a matchup against 8 seed Sorvisa Kulpinsarat sa semis ng
0: siguro
9: tournament.
0: Siguro naman kaya niya yan, 8 seed eh.
9: Kaya, I think she can beat yan. Kasi last time around Miss Judith nung week 1, ang nakalaban niya agad yung top seed, si Lierin.
0: Yes, and eventual champion.
9: Yes, eventual champion, oo. So, she aims to surpass her
0: finish last week. Dapat nanalo siya ngayon, pa-birthday niya kay Coach Bobby Angelo.
9: Yes, happy birthday Coach Bobby Angelo. Ayan ang ating isa sa mga coaches ng ating national team, Coach Bobby Angelo.
0: An animated coach.
9: Yes, so,
0: kita mo naman mag-cheer kahit sa SEA Games, sa BJ King Cup, tama. Sa PWA.
9: Oh, PWA. Alam mo, Miss Judith, si Coach Bobby Angelo, talagang nakakatuwa kausap yun. Talagang very warm to welcome us media people para, syempre, ma-interview ang kanyang mga students.
0: Alaga. Yes. Oo, talagang, mabuhay ka, Coach Bobby. Happy birthday.
9: Mm-hmm. And siyempre, hindi lang si Steffi ng Philippine Tennis Academy yung nag-advance sa quarterfinals. Gayun din ang kanyang ka-teammate at doubles partner na si Lorraine Hallorina na nanalo contra another Filipina netter na si Erin Francesca Ong.
0: Thank you, Daniel.
9: 6-love, 6-7-6. Ayan yung naging sword.
0: Matangkad pa tutulong si Lorraine. Mas matangkad siya kaysa kay Maddie's, yung kanyang build, di ba?
9: Lanky but tall.
0: Yes. Around lanky, siyempre pag lanky, tall yan.
9: Nasa around 5'5".
0: So maganda. Mas maganda pa lalong ma-develop yan, di ba? Siguro yan ang next project ni Coach Bobby. Siyempre, graduate na si Tenny at si Steffi.
9: Dalawa silang bata doon ni Eva.
0: Okay.
9: Kasama ni Lorena, parang sumusunod siya pak ni Tenny at ni Steffi sa PTA. At lang, makaharap naman ni
0: Hallorina.
9: O kasi, dalawa yung naging laban niya kahapon, supposedly. 6-love, 7-6 win against kay Erin Ong. And then, nagka-walkover win siya against 7th seed na si Hanfrida Siu ng Hong Kong.
0: Mm-hmm.
9: And so mga kalaban ni Halyorina sa next round sa knockout stage ay ang top seed na si Lee Yerin ng Korea. So it will okay. be a tall order
0: top
9: for
0: top seed and first week champion.
9: Yes, oo. So yung mga kalaban.
0: Yes. So after Halyorina, sino next?
9: Samantala, ang ating 2026 palarong pamansa secondary girls champion
0: si Tela.
9: Na si Maristela Torrecampo okay. ay nag-advance din sa knockout stage.
0: Ah, ang cute. Up,
9: yes, after maliit na si Tela, parang mga
0: Bicolana.
9: Oo, parang wala pa ata siya mga 5.
0: Oy, puntahan mo na to ha.
9: Apo, yes,
0: this weekend.
9: Oo. Okay. Nanalo siya kontra kay Paramit Tagkaeo ng Thailand. 6 seed ang tinalo niya.
0: Wow!
9: Oo, upset. Oo.
0: Very proud si Tatay Delphine ito.
9: Oo. Alam, Miss Juliet, after wild card siya dito sa competition nito and tinalo niya yung 6 seed na si Paramit Tagkaeo ng Thailand with a convincing 6-3, 6-2 win. Dito
0: para
9: nga.
0: Lang batang paslit na sumali dun sa mga lumaban sa mga ate niya di ba?
9: Oo, yun nga sinasabi niya, malalaki yung mga kalaban niya dito. Oo. Okay. Parang neneng-neneng nga to si Tela pag nakita niya in person.
0: Okay. So sino kalaban niya? Ang kalaban niya Tela?
9: Ay another Korean, ang fourth seed na si Park Sojin.
0: Ayun.
9: And then doon naman sa dalawang matches naman, Jana Diaz took down fifth seed Kimika Fukui of Japan. Fifth seed yung tinalo ni Jana Diaz with a thrilling 3-set match. 7-5, 5-7, 10-4. Talagang dikit yung unang dalawang set. Doon lang sa dikatlong set talaga humiwala itong ating local netter. And to arrange a quarterfinal duel against Filipina netter Shanner Gabaldon, who beat countryman Francine Madeline
0: Hindi
9: Duo.
0: Hindi mo kilala yung sina Diaz at saka sina Gabaldon. Dapat makilala natin yan.
9: Oh, bago rin, oo.
0: Oo. But kita mo, naka-abante.
9: Yes,
0: ito talagang parang katulad nila na Steffi. Hindi na neneng-nene katulad ni Tela. Kasi si Tela, 15 ba? 15 years
9: para 14
0: old.
9: Lang ata.
0: Oh, kasi under 14 yung sinasalihan niya. So malamang ngayon mag-15 na siya.
9: Mm-mm.
0: Okay, so mga anong oras mag-umpisa ang mga labanan ngayon? At sa Rizal na ba yan ayon sa schedule?
9: Hello Miss Judith, tinignan natin dito sa Philippine Tennis Association. Rizal Memorial Tennis Court na uli yung nakalagay dito sa July 31 na release nila dito sa post nila 8 hours ago.
0: Yes, okay. Sana gumanda ng panahon at talagang matapos na dito. Okay.
9: Yes, Miss Judith, ang laro dito magsimula ng 11 a.m. Supposedly, 11 a.m. With lahat ng games muna dun sa unang apat na court kasi center court, court 1, court 2, court 3, will be boys quarterfinals. Unfortunately, sa boys side natin,
0: walang pumasok
9: dito.
0: Na walang. Pinoy kahit si Lagak. Lagak ba yun?
9: Walang pumasok. Sila Brodet, sila Lagak. Walang pumasok na Filipino netter dito sa boys tournament. And ang unang mga matches dito, Dharma Pantartorn ng Thailand against Jack Cooper ng Hong Kong. Then sa court 1 naman, center court yun na, court 1 naman, Dash Kokreti ang nag-champion last week. Kalaban si Huang Jian ng China, second seed. And then Rivab Saroha ng India, kakalabanin si Huang Weibo ng Taipei. Court 2 naman yun. Court 3, Yashin Dahia ng India against Yao Chin Chen ng Chinese Taipei. Yan po yung mga laban sa boys quarterfinals. Samantala, after ng boys quarterfinals, not before 12 noon, it will be the matches ng girls quarterfinals. Ha? Si Sorvisa Kulpin Sarat ng Thailand, 8 seed, haharapin si Steffi Aludo ng Philippines, ang top junior netter ng ating 18 and under girls. Lee Yerin, court 1 against Lorraine Halyorina.
0: Yes.
9: Yan. Then sa court 2, Park Sojin against Maristela Torrecampo. And then sa court 3, Jana Diaz against Shanner Gabaldon. Ayan yung mga schedule natin for the quarterfinals ng ating boys
0: sa
9: and
0: doubles.
9: Girls. Sa doubles, ano pa rin dito? Quarterfinals na rin pala dito sa doubles.
0: Tingnan mo nga silipin nyo yung draw na doubles.
9: Yes, ang mga maghaharap sa doubles ay sa boys. Meron tayong mga kaan dito sa boys. Si Kendrick Bona and Stephen Fuertes, kakalaban nila si Binsandria tsaka si Pantartorn ng Thailand.
0: Mm-hmm.
9: And then sila lang yung pumasok sa doubles boys natin. Isa lang. Samantala
0: sila lang. Sina Aludo, di ba?
9: Sa girls
0: Bartolata and Cablitas.
9: Oh, actually
0: or Aludo, Halorina.
9: Meron pang mga matches pala Miss Judith. Yeah, medyo nakakalito.
0: Si Tela pala nag
9: doubles.
0: Doubles. Okay. Kung si Bugna.
9: Kathleen Bugna ang katambal niya dito sa doubles. Pero yung iba kasing dito, ma'am, meron pang mga
0: versus
9: laban
0: Indonesia and China sila, sina Tela. Okay.
9: Mm, so most likely hindi pa ano 'to, meron pa kasi mga laban dito pala eh, na
0: pero abang. Yung iba katulad nung nasa court 1, mukhang yun ang lalaruin kasi wala nang or oh, yung kinatela eh.
9: Oh, wala
0: Tela
9: nang or.
0: Bugna against Indonesian Cornyawan and si Sun ng oh, China.
9: Oh. Yes, tapos doon naman sa ano.
0: Katulad din nung kay Jana Diaz and Asila, ano?
9: Asifa Kansaputri
0: ng Indonesia against Thailand.
9: Oo, Thailand netters.
0: Seeded so. Number 4. So yun pala, may abangan pa rin tayo sa doubles. Ano?
9: Yes, oh.
0: Sana may makaabot pa rin sa finals. Katulad ng nangyari kina Lorraine, Aludo and Halorina.
9: Yes,
0: sila
9: oh.
0: yung
9: nag-champion sa girls.
0: Champion
9: so.
0: Ng first week. Okay, so ayan. This is the final leg na ha, final week na of the Oscar Hilado J60. Okay, World Tennis Championships.
9: Mahaba niya, ano, World Tennis Tour Junior Championships.
0: World Tennis Tour ba?
9: World Tennis Tour.
0: Okay. So yun na, hindi na pala nila ginagamit ang ITF, International Tennis Federation. Pinalitan na, sabi, World, ano na, World Tennis. Kasi oh. parang katulad ng sa World Archery, di ba?
9: Yes.
0: World Athletics, di ba?
9: Ganun opo. Yun na ganun na ngayon Miss Judith yung pangalan niya. Kaya ang haba na World Tennis Tour Juniors J60 Manila Oscar J. Hilado
0: lahat
9: Championship.
0: Kasi ganun na eh. World Triathlon, 'di ba?
9: Yes,
0: lahat so. Binago na talaga yung kanilang mga ano, mga pangalan. Okay. So eto na Alex Ayala, sinong bet mo? Alex Ayala versus let's say mag Svitolina with the way Alex is playing.
9: Alam Miss Judith.
0: Tomorrow.
9: Oh, alam mo Miss Judith?
0: 6 a.m.
9: I think Alex talaga will ano, hard court is her ano is her ano,
0: domain
9: eh. Basta ano lang isa lang ano ko, wag muna wag watch party.
0: Wag muna wag watch party. Oh nga eh.
9: Kasi wag watch party.
0: Lagi
9: na uun sa me. Siguro
0: okay.
9: ano na. Wag na muna. Basta manood din kasi parang nakadagdag pressure pag watch party. Eh. Pero yun nga, anyway, just a kidding aside yan. Tomorrow yung magiging laban nila will 6:30 in the morning. Pero di pa sigurado kung sino yung mga kalaban niya. So, supportahan natin kung sino. Kahit sino man ang mga kalaban ni Alex dito. Ayan, si Svitolina ba? Ay, naglalaban na si Kudermetova sa Svitolina.
0: Ah, naglalaban na ngayon?
9: Yes, lamang ng isang game si Svitolina.
0: So, sila yung ano, main match. Kaya late na matatapos ngayon. Ano?
9: Yes, oo.
0: Okay.
9: Magandang laban to.
0: So, mamaya malalaman natin ano before 3 p.m. Mm-hmm. kung sino talaga at maanguluhan na natin kung
9: second seed ba or another unseeded
0: syempre,
9: player.
0: Siyempre, favorite yung second seed. So, if and when daw, sabi ng mga live rankings, if and when na manalo si Alex, ay pwede siyang umangat at least hanggang number 24 in the world. Right now, she's number 28, balik sa pinaka. Ito na yung best niya eh, di ba? Balik
9: yes,
0: lang siya
9: niya.
0: Dito. So, number 28 in the world.
9: Yes, okay. Ms. Judith, oo.
0: Ang daming mga video na nakita natin, team, ano? Siyempre, pag isang nilike mo sa ano sa FB, lahat
9: yung
0: na nang
9: tungkol
0: kay
9: ba?
0: Alex lalabas ano yung haba ng pila sa DC 'di ba doon sa sa parang sa yard 'di ba sa likuran napaikot na ganoon syempre karamihan doon mga Pilipino talagang pinilahan si Alex Ayala.
9: Sa dami ba naman ng kaubayan natin sa USA Miss Judy talagang ano talagang patok yan at sa mga kabayan na tagang pupuntahan at papanoorin nilang nag-iisang Alex Ayala. And alam Miss Juliet, dito sa ano, sa tennis rankings talaga, itong stretch na to, itong stretch ng 30 to 20, ito yung pinaka mahirap ang akyatin. Kasi talagang dito yung dikitan. Ito yung parang kumbaga yung convergence ng mga up and coming at saka yung mga hindi masyadong nakapag-perform na best players. Talagang dito muna sila bumabagsak, naghahalo-halo sila. Kaya talagang mahirap akitin tong stretch na to eh. And if ever Alex goes to dun sa above 20, talagang dun. Doon na talaga ano magising mo lang ano mag mas ano
0: alam mo
9: gumihawa
0: we're just we're praying na eto na this is it talaga ito na yung takbo ng career ni Alex di siya magkakaroon ng injury kung nandiyan lang siya top 30 okay lang maintain nga lang yan di ba and who knows nga yun namang mga nandoon pa sa taas niya ay mas pwedeng alam mo na mahulog doon sa standings ano just in 2 years lang 2 years, yung top 20 na yan, top 30 na yan, nasa Olympics na siya.
9: Exactly.
0: Actually, top 50, top 52 eh. Ang dami pang mga iba-ibang bansa na nasa unahan niya, di ba? Kasi may number of athletes lang for one country, di ba, na representative sa Olympic Games. So,
9: yes,
0: bawas pa ng bawas yung mga Americans, so yung kung saan bansa, di ba? So, definitely, napakalaki ng chance.
9: Tama, Ms. Judith. And ang ano kasi dito, Ms. Judith, talagang nakakatuwa, eh, itong si Alex, yung mga tinatalo niya, hindi basta-basta Olympic Olympians, Asian Games champion. So,
0: kaya nga nagtataka yung iba, bakit ba ganyan yan kasikat, eh, ang mga, ang kanyang ranking, ang baba pa, di ba? Ang baba ng ranking niya, pero lagi siyang may surprise victory, may upset siya.
9: Yes, starting early this year, tinalo niya si Donna Vekic, tapos si Iga Swiatek, tinalo niya rin. 2 times na.
0: Mm-mm.
9: Tapos ngayon, si Jenkin Wen, tinalo niya rin, Asian Games champion. And then, syempre, si Leila Fernandez na defending champion itong Mubadala 500 Open. Yan. So, really good.
0: Yung kasi kay Coco Gauff, na-injured si Coco eh. Di
9: yes,
0: ba?
9: So,
0: kaya hindi mo ma-consider doon. Jasmine Paulini.
9: Jasmine Paulini, tinalo niya rin. No?
0: Oo, eh, top ano yun, di ba?
9: Top, nasa top 8. So, yan, yung mga tinalo niya sa kanyang
0: karin. Kaya love karin na love nila si Alex eh, kahit saan talaga magpunta si si Alex, di ba?
9: And talagang makikita mo, Ms. Judith, talaga yung suporta din ng Pilipino. Kaya yung mga organizers din ng mga competitions, talagang talagang natutuwa.
0: Kinukuha talaga siya. Kung hindi siya papasok talaga dun sa seeding, yun yung mga nakaraan, wildcard siya, di ba? But now, hindi na nila pwedeng isama siya sa wildcard because talagang pasok siya based on the ranking, di ba? Di man siya seeded, nalalabas dun sa tournament. But kung yung ranking niya ang pinag-uusapan, talagang kay 500, kay 1,000, eh, andun siya, pasok siya. She doesn't need to pass through the qualifying. Diba?
9: Tama, Ms. Judith. O kaya, ayun yung nakakatuwa din sa ating mga, ano, sa mga kumukuha.
0: Excited ako yung mixed doubles nila ni Zhao Fonseca.
9: Yes, oo. And mga, ano,
0: pinakasikat sila.
9: Oo, mga,
0: the next gen yun eh.
9: Yes,
0: sa, ano, next gen of stars.
9: Yes,
0: diba?
9: Two of the, ano, brightest young stars dito sa tennis.
0: Sino ba yung dalawa na magkatuwang doon?
9: I think si Iva Jovic at saka si tingnan ko sino yung ka-teammate ni Iva Jovic. Isa rin ano
0: pinili
9: eh
0: nila. That's ano eh, pre-US Open, di ba? Parang ano nila, come on nila yon. Tapos syempre, yung sa US Open pa ba? Sino kaya nag-a-assign? Paano sila kaya pumipili ng partnership? Nag-usap kaya sila? Paano si Felix Auger Aliassime, ano? Naka-partner niya for the mixed doubles? Or depende ba sa rankings? Paano ba yun?
9: I think Miss Judith dito sa ano, dito sa mga ganitong tambalan sa mga grand slam, talagang nag-uusap din. May
0: nag-uusap lang
9: din
0: sila eh.
9: Oh, yeah, oo.
0: May bang ano naman kasi yan eh, di ba? Parang may agent din in a way.
9: Yeah, oh,
0: di
9: parang
0: sila direkta eh, na ganun eh.
9: Oh, kasi last time sa PWO, yung ano, yung nag-champion dun sa doubles sa PWO, parang nabanggit nila na hindi, sa doubles.
0: Okay.
9: Parang nabanggit nila na parang last minute din sila nag-teammate kasi
0: eh, diba,
9: nag-usap din.
0: Ang sample niya, nung nag-post sa social media si Alex, yung sa tambalan nila ni Coco ba? Parang na-mention lang, I want to ganyan. Tapos nag-text yata. Tapos yun, sumagot. Diba? Hindi sila na yung partner. Diba?
9: Yes, Ms. Judith. And ang mga kalaban pala ni Yao Fonseca at ni Alex Ayala ay ang tambalang Iva Jovic at Lerner Tien.
0: Yun, mga sikat din yun. Si Lerner Tien, di ba? Lerner Tien, hindi. Si Zhao Fonseca, tinalo niya si Djokovic. Si Tien, marami na siyang mga tinatalo.
9: Yes, oo.
0: Diba? Maganda yan.
9: Okay. Talagang kaabang-abang yun, mga rising
0: maganda
9: stars.
0: Maganda ng tandem eh. And after that, kahit yung sa US Open, imagine si Sabalenka at si Djokovic. Diba, magka-tandem.
9: Oo.
0: Ang kaganda ng tandem nila.
9: No, exactly.
0: Talagang papanoorin yung mixed doubles, diba?
9: Talagang, talaga yung mga bigating, bigating mga stars.
0: Ganun na ngayon yung, yung mga majors, diba? Hindi lang yung talagang competitiveness ng mga players, pati
9: yes,
0: yung hatak nila sa mga fans. Alam nila, papanoorin talaga dun. Diba usually, hindi naman naglalaro sa mixed doubles yung mga top rank. Diba?
9: Yes, so,
0: yung
9: parang
0: top 10.
9: Parang,
0: pero ngayon, in-encourage nila to join.
9: Yes, parang dagdag din to sa parang training din kumbaga ng mga players. Parang
0: I just wonder sinong nawala ng slot, 'di ba? Yung mga regular na nagmi-mix doubles, 'di ba?
9: Nga, no? Siguro
0: yung mga nawala ng slot to. Yun lang.
9: Yung downside.
0: The prerogative of the organizer, 'di ba?
9: Yes.
0: Abang-abang 'yan. Anyway, sige, team, ito lang, merong pinasa si Sports Corner, Philippine Table Tennis Federation. Okay, so meron silang PASTER International Table Tennis Championship, okay, 2026. Naganap yan sa Indonesia. Okay, katatapos lang, di natin ito nabigyan ng highlight noon. Si Catherine de la Cruz, nag-silver. Okay, women's single. Si Jan Naire at si Catherine Cruz, mixed team champion naman. Ba, okay, eh, si Jan Naire, dati natin yung Youth Olympic Games sa qualifier. Eh, si Catherine, ang isa sa, ang pinaka-top player na natin ngayon. Tapos, nag-runner-up naman si John Russell Misal at si Angel Joyce Laude sa mixed team din. Si John Russell Misal, ito talagang veteran ng national team, even si Naire. So, I don't know kung meron silang team to the Asian Games, diba? Yun kasi ang tanong eh, kasi nga may qualification, okay, ang karamihan sa mga sport o kaya sa mga NSAs. Okay, so, ayan, yung isa sa mga latest natin. And then, Mubadala, meron ding men ang Mubadala,
9: oh, di ba? Yes.
0: I think yung sunod kay Rafa Nadal, si Hodar, tama ba?
9: Rafael Hodar.
0: Oo, yun. Nanalo din, nakapasok na sa quarterfinals. Tapos, sino pa? I think, sino yung mga big names?
9: Sa kalalakihan ito, Ms. Jude. Sige, sabihin mo nga. 2026 Men's Mubadala Open. Ayan. So, mga nasa quarterfinals, si Alex de Minaur, okay, si Brandon Nakashima, Taylor Fritz, Alex Mikkelsen, Rafael Hodar, Lorenzo Musetti, si Tabilo, tsaka si Ben Shelton. So, most of them are Americans, ha, dito, ah. Kasi sila...
0: Dami na yung Americans, ha?
9: Oo, dahil sinusulit ng mga US netters tong hard court ng kanilang home country. Ayan. So, ayun yung mga magkakarap si, si Tabilo, Alejandro Tabilo. Ayan, makakarap si Ben Shelton, number 2 seed. Tapos, dun sa other brackets, si Lorenzo Musetti against Rafael Hodar.
0: And then
9: dun sa upper top half naman, si Alex Mikkelsen against another American, against American Taylor Fritz. Ayan. So yes, whoever wins the match,
0: De Minaur is the top seed, tapos si Ben Shelton naman ang second seed.
9: Brandon Nakashima, another American, yung makalaban ni Alex De Minaur.
0: Sige po, ilan lang yan sa mga resulta na ating sinubaybayan. Syempre, napakarami pa, tingnan po natin at abangan ang ating sports news roundup. Tapos syempre, ang invite namin sa inyo na bukas, meron tayong Star PS3 News pala. Si Sil Mamiit, okay, tennis. Okay.

0: The Philippines will look to add its medal haul as the country's senior athletes take center stage in the striking MMA competitions. Philippine Standard Time, it's 9:59 a.m. and that's it for the early news. It's Mika Go, good morning.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabuti?
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
16: Isang magandang umaga ng Biyernes po sa inyong lahat, ano? At welcome dito sa ating show, no, na In and Out the Zone, Women in Sports. At ngayong umaga na ito, bago ako magpatuloy at ipakilala ko sa inyo aking ating magiging guest ngayong araw na to, dalawa yon, nice ko munang magpasalamat, ano, na last week kasi dito naimbitahan ang inyong lingkod na bumalik, no, sa probinsya ko where I came from Kiangan, Ifugao. Ako po ay inimbitahan ng LGU doon upang maging parte ng celebration ng National Disability Rights Week, no? At yun nga, pagpunta ko doon, akala ko, so I gave yung aking tag dito, yung aking mensahe para sa kanila, and then they surprised me, no, na with ano, meron pala silang ginawang resolution commending me and congratulating me for the yung Hall of Fame. So gusto ko lang magpasalamat po sa butihing Municipal Mayor ng Kiangan, si Mayor Attorney Raldis Bulayungan, at saka ang Vice Mayor nila na si Miss Alice Michelle Bagilat, at syempre 10 ng kanilang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. So maraming salamat po sa pag-imbita sa akin, and sana nga po talaga ay magtuloy-tuloy, no, yung progress at saka yung tawag dito, yung mga projects, no, na yung inclusive projects na ginagawa nila para sa mga people with disability sa Kiangan, Ifugao. So yun po ang aking naging activity last week, and then syempre, no, nakiisa din tayo dun sa walk, run, and roll nung Sunday, kasi ano yung mga ganung bagay talagang dapat nakikiisa tayo, dahil yun naman talaga ay panawagan, ano, para sa equality and inclusion. So ayan, at bagamat tapos na yung celebration ng National Disability Rights Week, marami pang mga activities na humahabol, ano, na ginagawa nila, pero still nakaangkla pa rin doon. And this coming Sunday nga ulit, meron ulit isang parang color run naman, no, parang fun run siya, nagagawin din naman sa Taguig, which ang ako at saka yung grupo ko ay makikisali ulit. So nakakatuwa yung mga ganun, kasi it also exposes, no, the kids, the members of Bahay Mapagmahal Rondalio on Wheels. Doon kasi nagsisimula yung ano, eh, yung masarap pala to kahit napagod sila, ganyan. Ano, tag dito, nag-enjoy sila doon sa activity, and dahil may mga ganun, tag dito, we're we're taking that opportunity para to expose them doon sa mga ganong klaseng physical activities na yun. So, anyways, enough of that. Tagdito ngayon po ay tagdito, makakasama naman natin. Ano, meron akong dalawang guests ngayon. Hindi na sila bago dito. In fact, mga, I think, dito mga makailang beses na din ano si lalo na si yung first magiging guest natin si Ate Tina or Agustina Bantilok, syempre siya yung ating 2024 Paris Paralympian, no, nasa sa para archery at meron siyang magandang ibabalita sa atin. Tapos pagkatapos po niya, makakasama naman natin si Miss Jonabel Tamara. Siya naman yung ating former member ng para swimming team. Ayan. So, Ate Tina, nandiyan na ba siya? Or tawag dito, yeah. So, habang pinapapasok lang natin si Ate

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Magazine. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
0: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
13: Babalik na nga po tayo sa ating programa, no? At katulad ng nasabi ko kanina, makakasama natin ngayon ang isang kaibigan, ano, at isang atleta ng para archery, si Ate Tina Bantilok. Ayan. Ate Tina, welcome sa programang ito and thank you very much for making time, ano, para makasama mo kami ngayong umaga. So, Te, ang iyong pagbati.
14: Hi, hello. Good morning din sa inyo at sa lahat. And of course, salamat din dahil ito na naman ulit tayo, na-invitan mo na naman ako sa inyong programa. Kaya salamat din sa iyo.
13: Siyempre ate, no, kasi meron kang importanteng milestone na na-achieve ngayon at congratulations sa mainit-init pa, no, na pagkakapili mo bilang Extraordinary Athlete of the Year ng NCDA. So, kumusta naman po ang pakiramdam na yun, te? At kailan ito ginanap para lang sa mga listeners natin?
14: Yes, ginanap yan noong July 22, yan yung mismong awarding day. So, syempre, natutuwa naman ako at nagagalak dahil tayo nga po ang kanilang napili at malaking bagay din po sa atin yun na parang nakakabigay ng lakas ng loob at saka nakakapagtaas ng ating self-confidence po.
13: Ayan, Ate Tina, kasi 'di ba, ang alam ko nung pinapunta lang kayong lahat, no, na mga nominees, pagkatapos hindi mo sigurado, 'di ba, kung sino sa inyo talaga yung mananalo. Ate, nung talagang nandun ka tapos tinawag yung pangalan mo, anong naramdaman mo? Anong unang pumasok sa isip mo, ganyan?
14: Actually, ayoko nga sanang pumunta kasi sabi ko, kahit nga hindi ako pumunta, makakatanggap pa rin ako ng ano. Pero sabi mo nga na sayang din ang mga pagkakataon na yon. Alam mo yon na bihira lang na inaibibigay sa atin ng mga yan. So, kahit papaano, pumunta pa rin ako. Tapos, hindi nila sinabi kung sino kasi ang sabi, announce na lang during that day. So, pumunta pa rin ako at saka nung natawag ako na ako yon, syempre, masaya. Pero may konting kaba. Yes. Lahat naman kami deserving na manalo, pero siguro na naiglang tayo sa gabing yun. So, kung gusto ko rin i-congratulate yung dalawa kong kasama, we are all winners.
13: Of course. Opo, congratulations, yeah, no, sa kanila. At syempre sa tingin ko, ate, ano tawag dito, isang malaking bagay talaga, isang malaking puntos yung pagiging Paralympian mo. Kasi syempre no, bilang atleta at pag-atleta ang pinag-uusapan natin, ang pinakamataas na level of competition na pwede nating salihan ay itong Paralympic Games, diba? At dahil dyan, dahil ikaw ay naging Paralympian noong 2024, ay, ako talaga kung excuse me, congratulations ate. At ano, tawag dito, para sa mga listeners natin, ate, sabihin mo nga kung anong sport mo, ipaliwanag mo po kung ano yung sport mo.
14: Ako naman ay nag-start ako noong 2003 na naging powerlifting hanggang 2009. Eh nung nakita natin na hindi tayo umaangat, hindi tumataas yung atin, hindi tayo nagpo-progreso. So, yun, huminto muna tayo, and then sabi nga nila, pag may nagsarang pintuan, may magbubukas ulit na iba pang pintuan or window. So, nagbukas ang archery sa akin. So, yun ang nagbigay sa akin ng mula 2011 up to the present. Ako po ay isang para-archer. And itong archery po ang naglagay, ang nagbigay sa atin ng ating pinapangarap na maging Paralympian. So, maraming salamat.
13: Tapos, di ba sa archery kasi, merong, kasi ako, for the longest time, akala ko isang klase lang yung ginagamit sa archery, no? So, ano yun yung pana talaga? Ano nga yung mga tawag ninyo doon?
14: Meron yung isang sinasabi nilang traditional, yan yung pinakasimpleng ano, tapos, hindi, traditional and bare bow. Yung recurve at saka yung compound. Yung recurve, pwedeng gawing bare bow. Yung bare bow, it means walang sight, walang mga ibang accessories. And then yung recurve mismo, yan yung meron siyang mga accessories. And then sa compound naman, yan yung parang high-tech na ano ng isang gamit na pang-archery.
13: At ang gamit mo ay?
14: Nag-compound po ako kasi parang mas accurate sa isang naka-wheelchair dahil mas maiksi po yung, mas mababa po kasi yung size noon. So, parang tamang-tama sa mga naka-wheelchair po yun.
13: Kasi no, for those no, na hindi pa natatry yung archery, no, nasa Baguio kami 2 weeks ago, trinay ko mag-archery. At sinubukan ko yung, anong tawag ng recurve?
14: Yan yung recurve.
13: Yung recurve. Yung talagang pana lang. Mahaba pala yun. Pagkatapos, kapag nakaupo ka at hinila mo yung pana, sumasabit siya sa wheelchair, no?
14: Yes,
13: kaya,
14: siguro,
13: kaya kailangan umabante ako sa pagkakaupo ko. So, I was doon sa edge ng upuan, mahirap pala doon pala. Tapos kung wala kang balanse, para po sa mga ano, no, pag hila mong ganyan, gaganong-ganon ka. Kung di ba kasi tayo nga may kapansanan, so hindi talaga straight yung ating ano, yung paa natin, wala naman yung nagbabalansing ganyan. Doon ko nakita din, ganun pala. So, wala, nakakatuwa lang. Hindi po madali, no? Yan, yes, so ang, minsan nakikita natin at Tina na ikaw eh, parang, papana ka lang naman. Hindi, no? Kasi marami kang kailangan i-consider. So, anyways, te, so congratulations ulit doon sa award mo na yon. At meron pa meron pang ikbabalita ka sa amin, te. Kasi 'di ba, ngayon papadating na yung Nagoya natin, yung Asian Para Games natin sa Nagoya this October. At tawag dito, congratulations, te, kasi ikaw ay nag-qualify na para dito. Hey, congratulations.
14: Thank
13: Ilan
14: you.
13: Po kayo nag-qualify, te?
14: Bali, apat kami na na-qualify, dalawa kaming babae and dalawang lalaki. Pero isa doon ang recurve na lalaki, tapos si Jana is sa W1. Siya po yung kategorya ng medyo mahina. Pero no, compound din siya.
13: Okay, yes, okay. So, mahina na naka-wheelchair. I mean, yung yes. Mas grabe yung disability, tama
14: yes,
13: ba?
14: Yes,
13: ikaw, te, ang classification mo, W2,
14: pero ngayon pinalitan na nila ng P2 and P1, hindi na daw W2 and W1. Tapos standing at saka sitting, yan yung mga kategorya na yun.
13: At ikaw, te, sitting ka, di ba?
14: Parang sitting, hindi, yung sa wheelchair, P1 na lang, parang physical 1 na lang ang ano. Kasi ang sitting kasi, yung may mga nakasaklay na hindi naman sila makashoot na nakatayo, so kailangan nilang gumamit ng stool. Yung mga standing naman, mostly sa mga amputee na may artificial leg, yan yung standing. Hindi sila pwedeng umupo.
13: Oh, pero ikaw, yes, te, gamit
14: mo wheelchair mo. Yeah. Okay. P1.
13: Pero te, so taga, so pag nakaupo ka sa wheelchair mo, ano yun, tinataasan mo ba? Naglalagay ka pa ng unan para mas mataas ka or paano ba?
14: Sa wheelchair, may specific kasi na measurement eh. Dapat yung itong handle ng wheelchair up to the armpit, dapat mayroon yun siyang 11 centimeter na gap. So, minsan pag, syempre, hindi naman natin alam, ang ginagawa, tinataasan na yung upuan para tumaas tayo. Pero dapat noon pa na nag-training tayo, ginawa natin yun kasi maapektuhan yung ating performance pag doon na lang. So, ang ginagawa ko is dahil mas gusto ko yung mataas, talagang umuupo, mayroon po akong inilalagay na additional foam para sa wheelchair ko, para sa ano, para mas mataas.
13: Ah, at kasama, yes, yan ate, syempre sa ginagawa mong paghahanda, no, para sa, yes, darating na Asian Para Games. So, te, bukod sa paglalagay ng extra foam sa upuan mo, ano pa, kumusta pa ang paghahanda mo sa ano, sa nalalapit, o oh, ilang araw na lang yun, ilang
14: buwan na lang.
13: Diba? Buwan na lang.
14: Yes, ano ang ginagawa pa rin naman namin is yung nag-everyday training kami. Tapos, yun nga lang, wini-wish ko sana ads na ano eh, na magkaroon ng training camp sa isang lugar na malamig for climatization. Pero hindi ko pa alam kung mabibigyan tayo. But of course, umaasa ako na kahit 2 linggo man lang sana. So, para may continue. So, pag ganito naman na hindi maganda yung weather, yung straightening sa bahay ang ginagawa namin, nag-wiwits kami para kahit papaano eh, hindi na mababago ulit yung ating sinimulan. So, yun ang ginagawa namin ngayon. Although, kahit wala yung mga coaches namin sa amin, we are still doing our task as a athlete.
13: Oo naman, nakitang-kita naman yun sa mga performances mo. So, nakakatuwa yun. Eh ate, eto naman, ano naman ang personal goal mo sa Nagoya?
14: Siyempre, gusto natin na tumaas yung ating naging ranking for the past, mahirap dahil maraming magagaling, pero ako naman is an ginagawa ko yung aking training, so siguro naman hindi mahirap na sumabay. And gusto ko syempre tumaas yung aking ranking, tumaas yung aking score, kasi yun naman talaga yung ginagawa natin ngayon. Ginagawa natin ngayon kasi ang alam ko, I was number 12 out of 24, so gusto kong tataas yun. Tapos naka-reach lang ako ng 116, eh gusto kong makatas ng at least 1. Yung mas mataas pa doon, yun.
13: Oh, syempre, no? I'm sure that with your dedication, tapos yung, yes, pagtsatsaga mo, eh, maaabot mo yan. Ikaw pa ba? O, di ba? Yes. Sige. Bilang ano naman, so, kasi medyo papunta na tayo sa ato, dito parang final segment nito, no? Ate, bilang isang babae, no, at syempre nga, kanina sinasabi mo na, ay, pinag-usapan natin na, alam mo yun, hindi lang, kasi kailangan mong isipin yung balanse mo, kailangan mong maglagay ng extra foam, kailangan may kasama kang kukuha ng mga pana na pinana mo, no, kasi medyo malayo-layo din yung distance eh, na malayo-layo din yung distansya na yun, no, pagka pinana mo siya, pagka ay pinana mo, eh, ilang pana ba Ate Tina ang pinapana mo tuwing sa isang set mo?
14: Bali, ang hawak kong pana is, ang bigat niya is 44 pounds. Kailangan namin mag-shoot ng yung first set is 6 arrows by 6 ends. So, it means 36 arrows. And then, magpahinga kami ng mga 20 minutes and then babalik kami ulit for the double. So, another 6 arrows, 6 sets, so total of 72 arrows. Yan yung lahat ng iaano namin. So doon kami kukuha ng score namin na 720. So, okay, yan yung pagpasehan.
13: O ate, ayan, dahil sinabi mo nga at alam ko na medyo mahirap. Sige, kahit mahirap yan, bakit sa palagay mo dapat itry ng mga kasama nating may kapansanan ang sport ng para-archery, lalong-lalo na ng mga kababaihan? Sige daw, te.
14: Alam mo kasi ang archery is parang pag tinitignan mo, 'di ba, parang ang ganda, pag nakikita mo yung mga nag-archery, parang wow, ang galing naman, ang ganda, ganun. So para sa akin ang archery naman is isang magandang sport. Hindi naman nangangailangan ng masyadong malakas na katawan, basta yung upper body mo ay kaya mo. Tapos masaya siya at saka nakaka-enjoy kasi pag alam mo, pag nakatama ka ng yelo, parang wow, ang galing ko, parang ganon. Kaya magandang itry nila kasi hindi lang naman ito sports ng pang lalaki eh. Pwedeng-pwede sa babae at mas maraming magagaling pa rin na babae na nagiging archer.
13: Ayan, at syempre, no, yung ito, you have to develop yung focus mo,
14: yes,
13: yung discipline mo talaga sa malaking-malaking bagay ito. So, try na, di ba? Sabi nga,
14: yes, try nasubukan na. Mo na nga eh, di ba?
13: Oo, nasubukan ko na. Sige ate, pero dahil nag-retire na ako sa powerlifting, malay mo. Yes, so. Joke lang.
14: Yes.
13: Hindi ate. So ate, tawag dito, ito, mabilis lang to. Alam mo naman dito, meron tayong ano, no, fast talk. So, Ate Tina, ano ang favorite na training food mo?
14: Fish.
13: Ah, wow. Ano ang mas gusto mo, umaga o gabi na training?
14: Umaga.
13: Ah, okay. So sino ang biggest inspiration mo?
14: Siyempre, my family.
13: 'Yon. Ang saan ang dream travel destination mo?
14: LA 2028.
13: Oo nga naman.
14: Yung joke lang yun.
13: Ay, bakit joke? Hindi yung joke, te. Dapat seryoso yun. Ayan. Gold medal or world record?
14: Pwedeng both.
13: Tama. Gusto ko din yun. O sige, isang salita na magde-describe kay Agustina Bantilo.
14: Isang matatag at saka mapagpasensyang babae. Yun yun.
13: O ate, hindi lang isa yon.
14: Hindi. Dalawa. Bawasan natin.
13: Okay na. Ate, so ano, huling ano po, mensahe ninyo para sa mga tagapakinig natin.
14: Siyempre, gusto kong magpasalamat sa iyo, Ads, dahil sa pag-invite ulit sa akin. And then, gusto kong humingi ng prayer sa mga ating mga supporters at saka family and friends na sana ipagdasal nila tayong lahat na malalaban dito sa darating na para-Asian Para Games, sa lahat ng mga para-athlete, and of course, more medals ang darating.
13: Yes! Yay! Ate Tina, maraming salamat at have a wonderful day and syempre, no, good weekend ahead. So, thank you very much po.
14: Thank you. Thank you, Ma'am Ads.
13: Yan. At magbabalik po ang programa natin para naman sa susunod na bisita natin. Diyan lang kayo!
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
13: Ayan, at welcome back ulit sa ating programa. At ngayon, kasama naman ulit na, makakasama naman natin ngayon ang isang dating national para swimmer at ngayon ay isang full-time senior analyst sa isang company na kilala sa disability inclusion. Siya din ay ang board secretary ng Rondalion Wheels, yung aming grupo, and she's a very staunch advocate na for inclusion. So, at isa ring mabuting kaibigan. Siyempre, si welcome Miss Jonabel Tamara.
23: Hello po sa mga listeners and viewers ng In and Out the Zone Women and Sports. Good morning po sa lahat.
13: Ayan. Unang-una, Bel, thank you very much no sa pagpapaunlak nitong ating yung invitation ko to be part of our program today. So, Bel, marami akong sinabi kanina no na dati kang para swimmer, tapos ganyan-ganyan. Pero ikaw na lang ang magsabi. Bel, kumusta ka? Anong pinagkakaabalahan mo these days?
23: Okay naman. Busy sa work. So, 9 hours full-time ako pumapasok. So, okay naman. Medyo may times lang na mahirap kapag pumapasok and umuulan. Pero relatively okay lang naman.
13: Yeah. Talaga, no? Yung ulan, wala tayong magagawa ulan eh, no?
23: So,
13: pero, ganyan. Pero, Bel, kasi nga, alam ko, no, how active your life is. So, you were an athlete, no? Although ngayon, hindi ka na nagsiswim, pero, of course, professionally, sabi mo nga, nagtatrabaho ka, you're also an advocate, and then, alam ko na, nagsusupport ka ng mga sporting activities, no? And syempre, nagro-rondalia pa tayo. Mm-hmm. So, how do you balance all this?
23: Siguro time management talaga malaking factor yon. And then, masaya kasi kapag nasa iba't ibang groups ka. So, kung puro work ka lang, masyadong nakaka-burnout yon. So, I'm not into sports anymore sa ngayon, pero pag may mga activities na wherein I can join and show my support, katulad nung just recently yung walk, run, and roll sa Milo. So, nag-join ako doon kasi syempre masaya yun, makikita mo yung mga dati mong friends kasama sa sports and all. So, maganda siyang maganda maging part ng ganong organization, and as well meron din tayong grupo, Rondalion Wheels. So maganda siyang hindi lang siya pastime, pero maganda siyang magandang activity para sa isang tao, para sa isang PWD na katulad ko na hindi lang puro trabaho.
13: Oo, no. Yung to stay connected, no?
2: Mm-hmm.
13: Siyempre, although po. Alam po na marami kang connection sa opisina ninyo, pero mm-hmm. iba pa din, no, that you're connected with your tama. Sector, di ba? Mm-hmm. O, Belle, wait lang. So, balikan naman muna natin yung swimming career. Mm-hmm. Paano nagsimula, tapos siguro yung, para tuloy-tuloy, no, ano yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo bilang part ng, hindi ka lang kasi swimmer eh, but you were mm-hmm. part of the national team. So, mm-hmm. how was it?
2: Ayun, kung tama yung nalala ko, kagagraduate ko lang noong college. So, parang, hindi pa siguro ako prepared mag-work. So, nagtanong po ako sa Ate Aznon kung meron bang pwedeng mag-try out sa swimming, ganyan. And fortunately, nung nag-try out ako, ayun, meron namang parang slot. And then fortunately, nung nag-try out ako, naging maayos naman, nakuha ako. And then, yun lang yung training talaga, sobrang, hindi ko na-expect na ganun siya kahirap. And twice a day kami nagtatraining. So morning, 2 hours sa morning, 2 hours din sa gabi. Siguro ang magandang lesson na nakuha ko doon is yung pagkakaroon ng discipline kasi hindi ka pwedeng malate. And then yung pagiging matiyaga mo kasi kung hindi ka magiging matiyaga and yung grit mo wala, madali kang susukol kasi sobrang hirap ng training. And nadala ko siya nung nag-work na ako kasi syempre hindi madaling mag-work lalo na sa atin na kailangan mong makipag-compete sa ibang mga employees all at the same time.
13: Oh, gusto ko yung nasabi mo about yung grit, no?
2: Mm-mm.
13: Grit talaga, we have to have that, no?
2: Mm-mm.
13: Yung staying power kahit yes. na mahirap. At napag-usapan natin yung mga challenges na syempre pag nagtatrabaho ka, mm-mm. hindi ko alam, siguro nga yung mga walang kapansanan,
2: mm-mm.
13: nahihirapan nga sila. Eh, mm-mm. how much more para sa atin? Lalo na nun, Belle, nung mga panahon na walang Grab, di ba?
2: Mm-hmm. Yung
13: lalabas ka sa ano, tapos papara ka ng taxi. Tapos,
2: lalo pag maulan.
13: Correct, di ba?
2: Pag maulan.
13: Ano ba? And I remember, Belle, I seen you grow, no? Tapos mm-hmm. talagang I've seen you come into your own. So, naalala ko dati, but you I'm saying this so that our listeners can parang somehow imagine. Kasi pag nakita ka nila na ganyan, you're very mm-hmm. successful, you work in Accenture, pwede ko bang sabihin nyo?
2: Yes, apa.
13: Diba? Sa Accenture na mm-hmm. napakaganda ng ano nila. Pero mm-hmm. before you were that, mm-hmm. nagsiswimming ka, tapos mm-hmm. you were using public transportation, mm-hmm. jeep, diba?
2: Mm-hmm. Opo.
13: MRT, LRT,
2: yes, diba? Yes.
13: Ano na yun? So, what's your proudest moment, Belle, bilang atleta?
2: Proudest moment?
13: Hello? Ako ba yun?

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
11: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
3: At nagbabalik tayo dito sa ating programa at kanina kasama natin, at ngayon syempre kasama naman ulit natin si Belle, no? Na tinanong ko kanina na akala ko nag-iisip yung pala nag-freeze na yung kanyang buti na lang. Pero teka lang sandali. Sige, diba? Belle, let's take off dun sa sinabi ko na, ano yung proudest moment mo bilang atleta?
4: Ayun, yung nung nag-face nga, yung sabi ko po kanina na, yun nga, hindi ko na-expect na magka-medal ako, kahit na bago pa lang ako na atleta. So, feeling ko yun yung proudest moment ko nung naging swimmer ako.
3: Ayun, nung naging part ka ng national team.
4: At yes. At
3: nag-compete internationally.
4: Yes.
3: At nag-medalya. O, di ba ang dami? At ngayon, Belle, so siyempre kanina na medyo nag-touch ka na dun sa yung disiplina nga, yung grit na natutunan mo bilang atleta kasi napakahirap, nakita ko yung training ninyo. Hindi siya madali. Kaya ayoko maging swimmer. Hindi. So yung ano mo na yon, so yung tawag dito, yung mga natutunan mo doon, tapos yun nga, yung sabi mo, ginagamit mo yun, ano, those are the values that you learn from sports na ginagawa mo sa pang-araw-araw dito sa trabaho mo. So, Belle, ang question ko, kasi syempre, no, kailangan talaga sa lahat ng anong society, nandun tayo. And now, you're working with Accenture na naparangalan sila, di ba, bilang, ano, di ba, itong recent, yeah, go ahead.
4: Yes. I'm just not sure po kung ano yung title na nabigay sa kanila, pero Accenture is very much into giving accessibility to the PWDs. So, I just wanted to share po. Meron kaming parang we call it accessibility center. So, wherein yung mga employees with PWDs, they give assistive devices to the PWDs who are in need. So, like myself, I receive a motorized wheelchair. So, very helpful siya sa mga pag minsan po pumapasok ako, ginagamit ko din siya. And meron din kaming mga smart cane para sa mga visually impaired, mga special keyboards na ginagamit para sa makita nila maigi yung pagta-type nila. So, ayun po.
3: How long have you been with the company, Belle?
4: 5 years po.
3: 5 years na.
4: Yes,
3: you rose from the ranks talaga, no? Talagang, di ba? And Belle, nakakatuwa na, kasi nung pinabanggit mo nga sa akin, amazing, no, na na merong mga companies na gano'n. And I really hope na mas madagdagan pa. Yung bang talagang, they're trying to make the workplace really accessible for persons with disabilities.
4: Yes, opo.
3: Ano, so, Belle, so anong pakiramdam ng nagtatrabaho sa isang kumpanya na gano'n nga, na ganyan, na very, very pinahahalagahan ang diversity and inclusion sa workplace?
4: Opo. Siyempre, nakakaka-proud kasi part ako ng company na yon na they really make sure na accessible yung place para sa aming mga PWDs, lalo sa mga naka-wheelchair. Yung even the doors, so yung mga doors sa offices, automatic na siya, so hindi ka na mahirapang mag-push and mag-push.
3: Push, di ba? Minsan matigas
4: yes,
3: kasi. Magtigar.
4: Oh, alam
3: mo yun.
4: Tama. So,
3: para sa mga yung walang kapansanan, itutulak nila. Pero para sa ating mga naka-wheelchair, ay, minsan mabanggain mo ng wheelchair
4: tama,
3: mo.
4: Tama, oo.
3: Sobra. Ah, talaga, wow. Pati yun?
4: Opo. Pati yung mga CR, yung ibang not all the sites po may ganung accessibility. Yung pati yung toilets, kasi ano siya, automatic na din yung pinto. So, ano siya, parang, ano bang tawag doon? Basta, ano siya,
3: sensor?
4: Yon, may sensor.
3: Oo.
4: So, hindi na kami mahirapang mag-open at saka mag-close nung door. Kasi, paglabas mo, matik na siyang mag-close. Opo. So, nakakatuwa.
3: exciting sa atin yung mga news at features na gano'n, no?
4: Opo, ewan ko, sobra.
3: That's something na sinasabi ko nga sa mga friends ko and family ko na may mga bagay na talagang siguro para sa iba, wala lang. Pero for us, that's very exciting, no?
4: So, yes, opo.
3: Totoo. So, congratulations, Accenture. So, sa Accenture, Belle, mga ilan kayong mga may kapansanan na nagtatrabaho doon?
4: Hindi ko po talaga alam yung count, pero pag papasok po ako, may nakikita akong mga naka-wheelchair, may mga little people by tawag. Little people, little
3: person. Short stature.
4: Short stature. Meron din pong mute, kung tama yung
3: deaf.
4: Deaf. Yes. Okay. Deaf. Meron ding visually impaired. So
3: madami, iba. Lahat.
4: Opo, ng, iba-iba.
3: Nice. Oo. Anyway, so Belle, bilang babae na naging atleta, no? At ngayon ay professional na. Ano ang gusto mong sabihin sa mga kabataang babae na may pangarap?
4: Always believe in yourself and then don't lose hope, kasi kung hindi mo man makukuha ngayon yung gusto mo, maybe in time, pero syempre kailangan ng trabaho, kailangan mong magpursige para makuha mo kung ano man yung gusto mo. Kailangan mo ring mag-upskill, so hindi lang ito lang yung alam mo, ito na yon. So kailangan mong mag-improve din sa sarili mo, eh, para mas marami ka pang matutunan at saka mas magkaroon ka ng skill na magagamit mo, tools mo yun eh, na magagamit mo to be able to reach your goal, and then para makapag-compete ka din dun sa mga able-bodied na kasama natin sa offices. Kasi syempre, mataas ang competition, so most of the time, kahit hindi natin aminin, iba pa din kasi yung minsan tingin sa atin na ah, hindi niya kaya yan kasi ganyan. So, pag may enough skill ka, pag may tools ka, kahit na may kapansanan ka, kahit na PWD ka, you can say na kaya ko yan kahit na may kapansanan ako, kahit na ka-wheelchair ako. So, yun lang po.
3: Oo. Syempre, Belle, no, I think it's very well said, and what I got from that is that you can dream big, have
4: yes,
3: tools, but you have to work for it. No?
4: Yes, opo.
3: You have
4: definitely
3: to have the right tools, sabi mo nga, yung
4: yes,
3: tools na para makapagsabayan ka. And nabanggit ko rin kanina na syempre, paminsan, sa ating talagang mga may kapansanan, we have to work parang doble, no?
4: Yes,
3: para
4: okay
3: ipakita sa kanila that we are deserving of all that. So, and Belle, ano naman, to dito, ano naman ang mensahe mo sa mga employers, no? Employers tungkol sa disability inclusion.
4: Ayun, sana mas magkaroon pa ng mga companies na mag-hire ng mga PWDs, na sana hindi nila itingnan muna yung disability ng isang ang employee na nag-a-apply sa kanila. Sana mas tingnan nila yung skill and then yung contribution na mabibigay ng isang employee or applicant na mag-a-apply sa company nila.
3: Nata, oo nga.
4: Yes,
3: tama. So, I hope really, no, that what Accenture is doing by giving opportunities for persons with disability, sana, no, magaya ng iba.
4: Yes,
3: tama ka, no, to look beyond the disability,
4: yes,
3: and
4: opo,
3: see the capacities, no,
4: yes,
3: ng mga taong nag-a-apply sa kanila kahit na may kapansanan.
4: Yes.
3: Opo. And well, Belle, syempre, katulad nga nung ano, I mean, alam natin to eh, that the society still looks at us differently.
4: Mm-hmm,
3: of course,
4: tama.
3: Siyempre, no, pagpapatunayan, pero marami nang nagbago.
4: Yes, opo.
3: Yes, na yung, ano. Pero Belle, para pa rin sa mga iba na merong ganong pagtingin, ano yung gusto mong sabihin, no, sa ating lipunan o yung mga tagapakinig natin tungkol sa kakayahan ng mga taong may kapansanan?
4: Ayun, parang we're not just, we can do more, we can show more. Hindi lang kami yung naka-wheelchair siya, ganyan, hindi lang siya disabled, hindi lang kami disabled, diba? So, meron din kaming abilities, meron kaming skill na po pwede naming makontribute na may ambag sa kumpanya para mas mag-grow pa. Ayun.
3: Diba? At yes. saka, yun nga, Bel. So, sa larangan ng sports, sa larangan ng musika, sa larangan ng professionals, ay meron talaga mga taong may kapansanan mm-hmm. na pwede din silang iambag doon.
4: Tama.
3: And, okay. and really, that's what we want naman to show, no? That's why yes. you're here in the program. Okay. And, you know, to also, kasi bata ka pa, Bel, tapos makikita nila, I'm sure, no, na maraming mai-inspire sa, mm-hmm. sa iyong kwento. And mm-hmm. thank you very much for taking the time out of your busy schedule.
4: Yeah, oh, diba? Thank you din po for having me.
3: Oh, pero kasi, Bel, dito, merong ano, fast talk. Last time kasi no. When you were here, hindi ko alam kung bakit, pero wala yata ito. So, bago ito, Bel. So, fast talk tayo. Sige, ah, sige, coffee or tea?
4: Coffee.
3: Swimming pool or beach?
4: Beach.
3: Ah, talaga. Favorite comfort food?
4: Ice cream.
3: Ooh. One word that describes your career?
4: Good.
3: Good. One word that describes inclusion?
4: Inclusion. Hoping, one word. Inclusion.
3: Important?
4: Yes, very important. Yeah.
3: Yeah. Important, necessary. Favorite yes, hobby yes. outside work?
4: Singing.
3: Oh, yes. Shopping. Maganda boses mo eh, no? O sige, yeah. Bel, ito na lang. So, advice to your younger self. Halimbawa, nice kakausapin mo, Ossie. Kung kakausapin mo yung younger okay. Bel.
4: Younger Bel. Siguro, ano,
3: kausapin mo siya, kasi, kunyari.
4: Bel, huwag kang masyadong mahiyain. mas mag-explore ka. And then, be you. Be who you are.

0: siguro, yung sinasabi sa atin ni Sir dati, ni Sir Taliada, na wala nang ibang makakatulong. Ewan ko siya yun, pero parang siya yung naalala ko na, pati si Sister Rose, na wala nang ibang makakatulong sa atin kundi yung sarili natin. So, parang no matter what, we have to be strong na kahit mahirap ang buhay, syempre, kailangan natin, we have to continue, we have to keep on dreaming, and then go lang. Kumbaga, kahit may mga challenges, part kasi siya ng buhay, so mas magiging boring ang buhay kung walang mga challenges. So, ayun, just keep on going.
1: Ayan. Thank you, Belle. Thank you so much for joining me
0: this morning. Thank you po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you po, Ate Ads.
1: Thank you. At ngayon, syempre, no, maraming salamat, mga friends, no. Maraming salamat kay Agustina Bantilo, kay Jonabel Tamara, na nagbahagi ng kanina. Inalakas ng isang tao ay hindi lamang nasusukat, no, sa mga medalya or yung mga pampalakasan, nasusukat talaga ito sa tapang na bumangon, sa determinasyong magpatuloy, at sa inspirasyong makapagbahagi sa iba. So, sa lahat ng ating listeners, sana ay may natutunan kayo at sana po ay na-inspire kayo sa ating mga naging panauhin ngayong araw na ito. At yan, so hanggang sa muli, ako po si Adeline ulit, ang inyong kasama dito lamang sa In and Out the Zone Women in Sports. So, at palagi nga, no, a reminder that, in English ko lang yung paalala, but anyway, this is a reminder that we all can achieve a... We all have the power to inspire, to live, and do so much more, no, to make a difference, no, inside and outside the zone. So, mga kaibigan, have a blessed Friday, and then happy weekend to everyone. Thank you very much.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan, at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala.

0: wala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Good news!
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Pangulo, maayos na ang internet. May laptop
5: para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec, asan na si Kamis mo yata ang nakakabit po?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
11: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas, inalam.
2: headlines.
15: Unang tranche ng uplift assistance para sa low-income earners posibleng maibigay na sa susunod na linggo.
2: Headlines. Social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino pinalalakas ng DSWD bilang ng target 4-piece beneficiaries ibababa sa susunod na taon. Headlines.
15: Department of Energy bumuo na ng isang joint task force upang isulong ang planong alisin ang system loss charges at value-added tax sa kuryente.
2: Headlines. Pangulong Marcos Jr. naglaan ng 60 billion pesos para magbigay ng insentibo sa mga magtatayo ng electric vehicle manufacturing facility sa bansa. Headlines.
15: At MRT3 may libreng sakay sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules ng Agosto.
16: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: 6 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
15: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa Hilagang Teritoryo at Maritime Domain ng Pilipinas, inalam ng Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
16: Radio Pilipinas Report.
17: Inisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Northern Luzon Command sa Camp General Servilliano Aquino sa lalawigan ng Tarlac. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay ng ulat ang mga taga-NOLCOM sa Commander-in-Chief Pingil sa kanilang operational readiness at kakayahan sa pangangalaga sa Hilagang Teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. Sa pagtungo ng punong ekutibo sa NOLCOM ay binigyan din ito ang importansya ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga international partners. Ito ay upang matugunan ang mga umiiral at bumabangong hamon sa pambansang seguridad. Muli ring iginiit ng Pangulo ang matatag na paninindigan ng administrasyon para ipagtanggol ang teritoryo, soberenya at pambansang interes ng Pilipinas habang tiniyak din ito ang patuloy na pagsuporta sa kapakanan at kakayahan ng mga sundalong Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Bumuelta ang National Maritime Council o NMC sa akusasyon ni Chinese Ambassador Jing Chuan na nilabag umano ng Pilipinas ang professional understanding ng China sa Ayungin Shoal. Iginit ng NMC na mali ang paglalarawan ng ambassador sa karapatan ng Pilipinas sa lugar na saklaw ng kasunduan. Iginit ng NMC na binuo ang kasunduan para pangasiwaan ang ligtas na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kinastigo rin ng NMC ang pagtangka ng China na gamitin ang professional understanding para pangatwiranan ang mararahas na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nanawagan sa kapwa ASEAN nations na tanggalin na ang nuclear weapons sa kani-kanilang bansa para isulong ang peace and stability sa rehiyon. Si AJ Ignacio para sa balita.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Yes, John, nanawagan si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa mga kapwa ASEAN nations na i-eliminate o tanggalin na ang mga nuclear weapon na sa kani-kanilang mga bansa upang maisulong ang kapayapaan at stabilidad sa rehiyon ng ASEAN. Sa isang talumpati, sinabi nga ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na ang mga nuclear weapon states ay kailangang iobliga na i-advance ang nuclear disarmament na in accordance sa Article 4 ng Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons at ma-recognize din dyan ang kinakailangang pagtanggal ng mga naturang weapon upang mapalaganap ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Lazaro na kabilang kasi sa mga top security mechanisms na magbibigay sa ASEAN member states sa mga bansang Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos. sa naging pagpupulong nila ay kapwa naman na nagkaroon ng maayos na peaceful dialogue at nangangakong magpapatupad na ng disarmonization ng mga nuclear weapons na bawat bansang kasapi sa ASEAN. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naisumiti na ng Social Security System o SSS sa Land Bank ang lista ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD na hindi kasama sa bilang na ito, ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisaryo at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
19: Naipadala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan ho namin siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low-income or low-wage earners mula sa registry ng SSS.
15: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng mga reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito'y dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong tulungan ang mga middle income earner. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makakatulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
20: Na-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
14: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: House Ways and Means Committee pupulungin na ang Department of Finance sa panukalang palawigin ang income tax exemption. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Sisimula na ng House Committee on Ways and Means sa susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang palawigin ang income tax exemption sa pamamagitan ng pakikipagpulong muna sa Department of Finance. Ayon kay Committee Chairperson Miro Kimbo, tatalakayin muna ang magiging epekto ng panukala sa kita ng pamahalaan. Kasunod ito ay kukonsultahin ng komite ang mga manggagawa, employer, accountants, mga advocate at kinatawan ng akadim upang matiyak na makikinabang ang mga maapektuhang sektor. Layunin ng panukala na itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawan ng income tax. Sinabi ni Kimbo na mahalagang matiyak na kakayanin ng pamahalaan ang ipapatupad na tax relief habang natutulungan ang middle class. Katunayan, higit pa anyas 350,000 ang aktual na benepisyong matatanggap ng mga manggagawa dahil kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa 13-month pay at iba pang bonus. Target ng komite na makumpleto ang tatlong public hearing bago isulong ang panukala sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Kinumpirma ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo na nananatiling on track ang Bureau of Customs o BOC sa pagkolekta ng revenue target nito ngayong taon. Ayon kay Kimbo, maganda ang ipinakitang performance ngayon ng BOC dahil kahit nagkaroon ng pagbagal sa galaw ng ekonomiya dahil sa krisis sa gitnang silangan ay naabot pa rin ito ang 6-month revenue target nila na makakabuti naman para mapondohan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Pagdating naman sa usapin ng income tax exemption sa mga sumusweldo ng 350,000 pesos pababa, ay posible ito at makakaya ito ng pamahalaan. Sa katunayan, magandang hakbang paumano ito dahil ang buwis na hindi sisingilin sa mga manggagawa ay mapapaikot naman sa merkado dahil mas tataas na ang purchasing power ng mga mapapabilang sa income tax exemption.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Mahigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng Local Government Support Fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layan ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging ang mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Sa 2,000 LGU sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
1: Kaya nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin.
15: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad kung saan nagbibigay ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ang educational student scholarships.
22: Pagka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
14: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: DSWD, pinalalakas ang social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pinipinas, report.
23: Patutok na ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng social protection floor para matiyak na may sapat na social safety nets ang mga may hirap at vulnerable na mga Pilipino sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa DSWD Media Forum, sinabi ni Undersecretary Adonis Sulit nang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na tiyaking may agarang ayuda at proteksyon ang mga Pilipino lalo na sa oras ng pangangailangan. Visot, ayon kay Sulit, ang Social Protection Floor ang nagsisilbing pundasyon ng Philippine Social Protection Plan na nakatuon sa apat na minimum guarantees, ang universal healthcare, basic income security para sa mga bata at mga nasa working age at nakatatanda. Kasabay nito, isinusulong din ng DSWD ang adaptive and shock-responsive social protection para mas maging handa ang social protection system sa pagtugon sa mga krisis at iba pang inaasahang pangyayari. Ayon kay Sulit, layo naman ito na mapalawak ang saklaw ng mga umiiral na programa at magpatupad ng mga emergency mechanism para agad matulungan ang mga apektado ng iba't ibang krisis. Kabilang na rito ang isinagawang pamahagi ng cash assistance ng DSWD sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicles, drivers at pagkapatupad ng uplift assistance na kapwa idinisenyo para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang economic shock sa mga Pilipino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Mga taga Isabela, aktibong lumahok sa launching ng Legis Here ng Kongreso. House Speaker Boji D. nangakong pag-isikapan ng Kamara na mailapit ang Kongreso sa mga tao. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, report.
24: Lani. Sa Pagdalo, aktibong nakilahok ang mga Isabelino sa ginanap na opisyal na paglulunsad ng Legislative Program ng Kapulungan ng Kinatawa ng Kongreso sa Bayan ng Itiagi, Isabela. Sa itinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Boje D. III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taong bayan para sa kalokalang anti-political dynasty bill. Dahil dito naisipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direktang makabahagi ang mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakinabang sa maraming Pilipino. Ayon kay Sigurdy, target ng kabuluan na libutin ang lahat ng rehiyon sa bansa upang maramdaman ng taong bayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sa pagbuo ng mga batas. Ang Isabel ang naging unang dalawiyang bumisita ng inisiyatiba na kilalang baluwarte ng lider ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Faustino Boni de la Torre.
3: Kasulit nga, ito yung umpisa ng ating programa. At syempre, katulad nga ng sinasabi ko, na aming mga member ng House, ako sabi na kung sino susunod na mag-focus para sa ganun tuloy-tuloy ito, ganitong programa, para talagang malaman namin yung mga mas lalo pa natin mga panukalang patas.
4: May timetable po ba, Speaker, na kung gano'n mag-programa?
3: Ang ating pangalan.
4: Ito ang galing siya.
3: Hindi kami titigil.
24: Shared in the Hagi naman ni House Secretary General Attorney Shelley Pelacarli Hagirafil na humigit po bulang sa 19 na government agency ang nakapagtulungan sa aktividad. Ayun na ito maghatid ng direktang servisyo publiko sa mga residente ng Isabela sa pagpasing sinasagawang legislative consultation at oversight programs ng Kongreso. Mula dito sa Echege, Isabela, Melanie Vargas-Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
8: Mula sa 4.4 na milyong benepisyaryo, ia-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 2027. Ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinaalang-alang din ang datos mula sa community-based monitoring system sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4Ps beneficiaries matapos na 1.4 na milyong pamilya ang nakagraduate sa programa at ituring na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan.
19: Ginamit mo yun at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals, 3.5 million yan. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the near poor households.
8: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
15: Pinag-aaralan ng Department of Energy o DOE ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang pulisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasan ng mga power consumer.
25: Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies.
8: Samantala, bagamat layunin ng gobyerno na pagaanin ang pasan ng power consumers, sinabi ni Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
25: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
14: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
15: Bumuo na ang Department of Energy o DOE na isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at mga electric cooperative. Layunin nitong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng DOE na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong July 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ang panukala. Nagpahayag ang Meralco ng kahandaang pag-aralan ang operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
14: Kumpiyansa ang Malacañang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang Pacsilica Project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasing tinutugunan ang mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ng Malacañang, posible pang mabago ang mga probisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
25: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pacsilica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
15: Sa kabilang dako, nagsasagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang Pacsilica. Ayon kay Castro, committed ang gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Malacañang ang pahayag makaraang sabihin ni Capas Mayor Butch Rodriguez na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang ukol dito.
25: Ito po ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
15: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
14: Pagtugon ng Philippine National Police o PNP sa mga banta na may kinalaman sa Improvised Explosive Device o IED tinalakay sa isang symposium. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: Report.
10: Paiigtingin pa ng Philippine National Police sa kanilang kapabilidad upang harapin ang iba't ibang security threat kabilang na ang improvised explosive device. Ito ang tampong sa isang talakayan na dinaluhan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa isinagawang symposium na ikinasa ng Directorate for Intelligence sa isla ng Boracay sa bayan ng Malay, lalawigan ng Aklan. Ayon kay PNP Chief, mahalaga niyang matutukan ang mga pabago-bagong estratehiya ng mga nagnanais magasik ng gulo at takot sa publiko. Bahagi ito ng kanilang pagpapaigting ng security protocols upang protektahan ang publiko mula sa anumang insidente lalo na sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa gaya ng Boracay. Pinigyan din pa ng PNP Chief ang kahalagahan ng mabuting ugnayan sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makamit ang iisang layunin na panatilihing ligtas ang mamamayan. Salig na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa symposium ang 55 participant, gayon din ang ilang foreign counterparts kasama ang wakan ng pamahalaan at iba pang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
15: Muling ipapasubasta ng National Food Authority o NFA sa August 12 ang mahigit 37,000 metric tons ng aging rice stocks. Kabuang 741,570 na sako ng bigas ang ipapa-auction na nakaimbak ng mahigit 6 na buwan. Mahigit 1 bilyong piso ang inaasahang malilikom na kita mula rito. Nitong July 29 ay sinimulan na ng NFA ang paglalabas ng auction documents at ipagpapatuloy hanggang August 10 sa regional offices at August 11 sa NFA Central Office. Nakatakda ang pre-auction conference sa August 5 habang sa August 12 ang bid opening.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
14: Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa sa ikalawang bahagi ng Hulyo batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga nagmurang bilihin ang well-milled rice at sariwang karne ng baboy habang tumaas naman ang presyo ng kamatis. Batay sa datos ng PSA, bahagyang bumaba sa 55 pesos and 69 centavos kada kilo ang well-milled rice mula 55 pesos at 93 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at 56 pesos 15 centavos noong ikalawang bahagi ng Hunyo. Bumaba rin ng 306 pesos and 16 centavos kada kilo ang presyo ng karning baboy mula sa 307.60 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at mahigit 337 pesos kada kilo sa parehong panahon noong 2025. Maging ang presyo ng bangus ay bahagya ring bumaba sa 238 pesos at 43 centavos kada kilo mula 239 pesos at 52 centavos noong unang bahagi ng Hulyo. Ayon sa PSA, ang mga naitalang presyo ay batay sa average retail prices sa buong bansa mula July 15 hanggang 17.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
14: Alas 11:30 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish port sa buong Pilipinas. Aniya, layo nitong mapabuti ang pagdadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos ang post-harvest at mapalakas ang fishery sector sa bansa. Nitong Webes, binisita ng Pangulo ang Suwal Fish Port Complex sa Pangasinan, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangisda at titiyak ng matatag na supply ng abot-kayang isda.
25: Ilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
14: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
15: Patuloy ang pagisikap ng Department of Agriculture o DA na mapaunlad at masailalim sa rehabilitation ng iba't ibang agri-facilities sa buong bansa. Ay kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Suwal, Pangasinan Fish Port, ang agri at post-harvest facilities na isinailalim na sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, may iwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangingisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Suwal at mga kalapit na lugar, partikular na ang bangus.
16: Ability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para pakarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand dito ng doble ang haba at laki. So ngayon, we have more capacity to accept more fishing boats from more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung, basically, malaki ang economic impact nito dito sa area na ito.
15: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
14: Samantala, binigyang diin ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na napakalaking tulong ng pinagugulong ngayong Nationwide Fish Port Rehab Program ng Administrasyong Marcos upang lalo pang mapasigla ang sektor ng pangisdaan. Ayon kay PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa pagpapaangat ng post-harvest capability ng mga fish port complex sa buong bansa, ay magiging malaking tulong din ang nasabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value adding ng mga produkto ay malaking tulong din aniya ito ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ay diretso na rin sa processing stage ang mga huling isda na lalo pang nagpapataas ng kalidad nito. Nagsagawa rin ng PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fish port area sa bansa para maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ng artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
20: Aside from the refrigeration area ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa nating 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And directly, mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan, yung pag-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other area.
14: Yan ang pahayag ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
15: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz, sinabi niyang hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Ito ay upang masuplayan ng tubig ang mga residente sa East Zone ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal na kanilang sineserbisyuhan. Partikular na tinukoy ng Manila Water na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
24: Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
15: Yan ang pahayag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
14: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na mahigit 4 metro ang itinaas ng water level sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin aniya sapat ang tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa ngayon ay pinagana na ang ilang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
4: Gamit na po nila, no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig, kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. No?
14: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
15: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60 billion pesos para pondohan ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng pamahalaan. Layon itong magbigay ng insentibo sa mga manufacturer para sa pagtayo ng manufacturing facilities ng electric vehicles o EV. Kabilang sa mga pwedeng mabigyan ng incentives ang EV manufacturers na may 5 billion pesos sa capital investments na abot ang production targets at nakapagpalabas ang kanilang EVs sa loob ng 3 taon ng registration. Positibo naman si Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas maraming trabaho ang malilika ng nasabing hakbang.
21: Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers.
15: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
14: Kailangan na ang mas mahabang runway sa mga bagong paliparan habang pagagandahin pa ang mga kasalukuyang airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang may 2.1 kilometers na runway ang lahat ng airport projects para ma-accommodate ang mas malaking aircraft. Sasailalim naman sa upgrades ang mga kasalukuyang airport na angkop sa lokal na kondisyon. Bukod dito ay pinalawak din ng Department of Transportation ang public-private partnership projects upang mapabuti ang connectivity at mapababa ang airfare.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
15: Sa iba pang balita, magkakasan ng libreng sakay ang MRT3 para sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pakikiisa sa pagunita ng paglagda ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Isasagawang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
14: Nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasampina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayet pa nito, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr.
21: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya
25: ay sa batas at sa proseso.
14: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
15: Hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-usumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Speaker o House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
6: Perspective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice, no? So think ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong pangulo sa bagay po na ito.
15: Si House Prosecutor Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
14: Halal tourism pinalakas sa Lakbayanihan Tour ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel S. Guerra.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: Report.
7: Ilang bahagi ng Lakbayanihan Tour bumisita ang mga miyembro ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA sa Muslim Town sa Quiapo para mas kilalanin ang kultura at pamumuhay ng Muslim community. Naranasan ng grupo ang pagsusuot ng hijab, pagbisita sa Golden Mosque, pag-aaral ng mga pangunahing Arabic greetings at pagtikim ng halal na pagkain sa mga lokal na restaurant at pamilihan. Nagkaroon din ng community outreach ang PhilTOA sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies sa mga batang naninirahan sa Muslim Town. Ayunin ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa sa kulturang Muslim at makapagdala ng mga turista sa lugar habang isinusulong ang inklusibo at responsableng turismo. Pagkilala sa Pilipinas bilang ikalimang Muslim-friendly destination ng Non-Organization of Islamic Cooperation Countries sa 2026 Global Muslim Travel Index na nagpapalakas sa posisyon ng bansa bilang isang ligtas at inklusibong destinasyon para sa mga Muslim na turista. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas Sports.
15: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas, sasalang na sa 2026 Southeast Asia Women's V Cup. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
8: Bubuksan ng Alas Pilipinas ang kampanya nito sa first leg ng 2026 Southeast Asia Women's V Cup sa Hanoi, Vietnam. Unang makakaharap ng nationals ang Vietnamese Spikers sa Dong An Gymnasium mamayang alas 6 ng gabi oras sa Maynila. 16 na players ang bumubuo sa koponan na kinabibilangan ng mga PBL standouts na sina Erica Santos, Vanny Gandler, Mars Alba, Justin Nazareno, Eya Laure, Bella Belen, Del Palomata, Gia De Guzman, Thea Gagate, Jen Yerba, Don Katindig at Fifi Sharma. Kasama rin nila si Japan SV League player Alisa Solomon at UAAP aces Nina Itang, Celine Mars at Vance Alinsug. Ito ang magiging unang laro ni Japanese mentor Taka Minowa bilang head coach ng Alas Women. Samantala, makakalaban din ng Pilipinas ang Thailand bukas at Indonesia sa Linggo. Round robin ang format ng tournament kung saan target ng Pinay Volleyballs ang top 3 finish para makapagmedalya. 6 na beses nang nakapag-uwi ng bronze medal ang bansa rito matapos magwagi sa dalawang legs noong 2019, 2024 at 2025. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
14: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon, 43 arbos sa Pangasinan lumahok sa CFIDP orientation and consultation. Ang detalye mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. Report.
22: Matagumpay na sinagawa ng Department of Agrarian Reform Pangasinan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang Orientation and Consultation Initiative ukol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ang naturang aktibidad ay ginanap sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan, na dinaluhan ng 43 Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan at pakikipagtulungan ng TAR at ng mga katuwang nitong ahensya upang mas epektibong maipaabot ang mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas mapapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan at may tataguyod ang pag-unlad ng industriya ng niyog sa buong rehiyon. Sa tulong ng inisyatibong ito, malaki ang maitutulong ng CFIDP sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay at kita ng mga agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
15: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Dagupan. Kauna-una ang barangay Rescue Olympic sa Alamino City isinagawa para paigtingin ang kahandaan sa sakuna ng mga barangay. Sa detalye mula kay Ricky Kasipit.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. Report.
23: Mas pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City, Pangasinan ang kahandaan ng mga barangay sa pagtugon sa kalamidad sa pamamagitan ng kauna-unahang Barangay Rescue Olympics 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Layunin ng aktibidad na higit pang hasain ang kakayahan ng mga Barangay Disaster Response Team o ang BDRTs at mga community volunteers sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency sa pamamagitan ng serye ng rescue scenarios at response challenges. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kandaan, disiplina at pagtutulungan sa pagsasagawa ng mga simulated emergency response activities na idinisenyo upang mapalawak ang kanilang kakayahang makapagligtas ng buhay at maprotektahan ang kanilang mga komunidad sa oras ng sakuna. Kinilala naman ang mga natatanging koponan sa pagtatapos ng kompetisyon kung saan tumanggap ang mga ito ng cash prize. Ayon sa lokal na pamahalaan, na layunin ng Barangay Rescue Olympics na higit pang paigtingin ang kultura ng kahandaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
14: Sa Pangasinan pa rin, karagdagang mahigit 2,600 Pangasinense na bigyan ng tulong sa ilalim ng uplift program. Si Roel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. Report.
26: Mahigit 2,600 na residente mula sa 3 bayan ng Pangasinan ang panibagong nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Program. Sa payout activity na pinangunahan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region kahapon, July 30, 2026, 1,287 na binipisyaryo mula sa Bayan ng Aguilar, 1,181 mula sa Bayan ng Umingan at 156 mula sa Bayan ng Santo Tomas ang napagkalooban ng nabanggit na tulong. Bawat isa sa mga ito ay tumanggap ng 2,000 pesos at inaasahang makukuha ang parehong halaga ng tulong hanggang sa buwan ng Disyembre sa ilalim ng nabanggit na programa. Kung susumain, umabot sa 2,624 na benepisyaryo mula sa mga nasabing munisipalidad ang nabigyan ng tulong at 3,248,000 pesos naman ang kabuuang halaga ng nailaan para sa kanila. Paalala ng DSWD Field Office World Ilocos Region, subaybayan lamang na maresidente mula sa apat na probinsya ng Rion ang kanilang Facebook page para sa opisyal na mga impormasyon kaugnay ng Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Robaldo Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
15: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Albay, National Food Authority o NFA, pinaunahan ang pangangasiwa sa benta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Legazpi City. Sa balitang yan, mula kay Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas,
2: Report.
12: Magandang araw Pilipinas, si Gary Carillo po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Kasunod nga ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang programang Benteng Bigas Meron Ha para sa milyong-milyong Pilipino. At dito po sa Bicol Region, aktibo namang isinusulong ng National Food Authority ang distribusyon ng abot-kayang bigas upang mas marami pang pamilya ang makinabang sa programa. At ngayong araw nga po, dito sa Legazpi City, Albay, prioridad na binipisyaryo ng programa ang mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Albay. Kaya po sa batay sa datos ng NFA Bicol, nakapagpalabas na ito ng higit 170,000 na sako ng bigas patungo sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umaabot na sa 880,000 na mga benepisyaryo dito sa Bicol Region ang nagkaroon ng access sa mas murang bigas sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron Na. Sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nanatiling mahalaga ang papel ng NFA sa pagtiyak ng sapat at dekalidad na supply.

0: Para sa balita,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Limang dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya at militar sa probinsya ng Leyte, Eastern Samar at Northern Samar kamakailan. Ayon kay Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy, kabilang sa mga sumuko sina alias Bong at alias Gary ng Northern Samar, alias June sa Baybay City, Leyte at alias Ido sa Eastern Samar. Samantala, itinuro naman ng sumukong milisya na si alias Ben sa Eastern Samar ang kinaroroonan ng nakabaong imbaka ng mga armas. Dito na-recover ang 6 na high explosive grenades, mga subversibong dokumento at mga bala ng baril. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sumuko para sa pagproseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Muli namang nanawagan si RD Capoy sa iba pang natitirang miyembro ng armadong grupo na magbagong buhay na at magbalik loob sa pamahalaan at piliin ang kapayapaan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Report naman mula sa Mindanao, 41.53 million pesos na ayuda mula sa DSWD na ipamahagi sa higit 8,000 na tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao Region. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Aabot sa 41,530,000 pesos ang kabuuang halagang naibigay na tulong sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao City mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pahayag na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB11. Inilahan nito na ang nasabing halaga ay naibigay sa 8,306 na tsuper kung saan 6,550 nito ay jeepney drivers habang 1,756 naman ang TNVS drivers. Sa kanyang mensahe, inihayag ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III na katulong ang nasabing ayuda upang maibsan ang pasaning pang-ekonomiya dulot ng mga hamong kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Git ni Llanos na ang nasabing inisyatibo ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng patuloy na pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng agarang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon.

0: dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nagkakabit.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Publiko. Serbisyo.
2: Bayang.
0: Mahal. News. Nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan.
6: Sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
7: Magtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
6: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Ngayon ng Kongreso yan. Magbibigay rin ng rekomendasyon ng task force sa Senado at Kamara kung ano ang pinakamaayos at maganda para sa pag-amyenda ng batas. Tinayak din ng task force na ang pangunahing prioridad nito ay protektahan ang interes ng mga consumer at palakasin pa ang operasyon at long-term reliability ng sektor ng kuryente sa bansa.
9: Samantala, ipinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng panibagong wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito ay matapos aprobahan ni Presiding Judge Marie Joyce P. Manongsong ang motion para sa Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation R2 Builders Incorporated sa ilalim ng nasabing utos. Pansamantalang hindi muna may patutupad ang NCR Wage Order No. 27 na nag-aatas ng kabuuang 85 pesos na dagdag sahod sa dalawang tranche hanggang sa darating na August 13. Ayon sa korte, nagreklamo ang mga petitioners dahil sa posibleng malaking pagkalugi at magbawas ng tauhan ang mga kumpanya dahil bigla ang pagtaas ng operational at labor costs sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Upang maging epektibo ang TRO, inatasan ng korte ang mga petitioner na magpiyansa ng 1,000,000 pisong injunction bond. Takatakda naman ang hearing ukol sa writ of preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringgin ang argumento ng dalawang panig kasama ang RTWPB, NWPC at Department of Labor and Employment. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Anya, ahayaan niyang ang hukuman ang magpaliwanag sa batayan ng desisyon habang patuloy na ginagampanan ng dole ang mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
8: Mga programa at mandato ng Office for Alternative Dispute Resolution ating tatalakayin kasama sina Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at si Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation and Promotion Service ng OADR. Magandang tanghali po at welcome sa bagong
10: magandang araw sa inyo.
8: Thank you. Sa ating lahat. Simulan na po natin nating usapan, ano, para kay Atty. Palaganas. Para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Office for Alternative Dispute Resolution? Ano po ba yung mga pangunahing serbisyong inaalok nito at paano ito makatutulong sa mga taong may hindi pagkakaunawaan o may legal na alitan? Tsaka gano'n na po ba ito katagal?
10: Okay. Ang Office for Alternative Dispute Resolution or OADR ay ang attached agency ng Department of Justice. Ito ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-coordinate, nagde-develop, nagmo-monitor at evaluate ng ating mga ADR program sa Executive Department. Ito ay nabuo dahil sa Republic Act 9285 at the office itself has been established since 2020.
9: Alright. And for Attorney Palaganas pa rin po, isa po sa pangunahing mekanismo ng OADR, ang mediation.
10: Yes.
9: Ano po mga kasong pwedeng gamitan po ng Alternative Dispute Report?
10: Halos lahat pwedeng gamitan, except okay. May mga tinalagang hindi pwedeng maging subject ng kompromiso or ng mediation.
9: Okay.
10: Ito ay ang mga labor disputes under the labor code, criminal cases, civil status, sa kasal, ang validity ng marriage, and iba pang nasa batas na hindi pwedeng i-subject sa kompromiso.
9: So, ano po yung mga common na kaso na maaaring mapakinabangan po?
10: Well, normally sa mga barangay, nagsisimula to sa mga barangay, ito yung mga alitan ng mga magkakapitbahay.
9: Oh. Okay,
10: so yun yung pinaka-common. At ang isa pa, yung mga land disputes.
9: Okay.
10: Common din yan sa mga barangay. And then, napupunta rin yan sa mga sa pamilya, mga alitan sa loob ng pamilya.
8: So yun yung mga kunyari, yung mga nireklamo dahil sa nag-overtime sa video. Kasi may mga barangay na may curfew, di ba? Tapos yung sanga ng puno niya na napunta doon sa kapitbahay, kung kanina yung bunga ng ano. May mga ganun po ba kayo
10: nahandle na? And although all of those are can be subject to ano mediation.
11: Ah, okay.
8: Okay. So kay Ma'am Varias naman, no? Bukod po sa mediation, meron ding arbitration, negotiation, at conciliation. Ano po yung pagkakaiba ng mga prosesong ito at paano naman po nalalaman ng isang individual kung alin yung pinakaangkop sa kanyang sitwasyon? At kaugnay nito, pwede po ba kayong magpaliwanag kung ano itong mga servisyong early neutral evaluation, mediation, arbitration, at mini trial? At kailan sila maaaring gamitin? Sorry, maraming sunod-sunod na tanong.
12: Ang pagpili po ng mekanismo kung ano pong gagamitin EDR ay depende po sa alitan ng mga partido. Ano ho. Pagdating po sa arbitration, may arbitrator po na nagbibigay na final at binding decision. Ang negotiation naman po ay isang direktang pag-uusap ng ating po mga partido kung saan ang conciliation naman ay may conciliator na tumutulong na magmukhahi ng mga settlement options. Ang early neutral evaluation po ay may expert evaluator na nagbibigay ng mga non-binding assessment sa lakas at kahinaan ng kaso. Meron po tayong tinatawag din na mini-trial kung saan merong presentation ng kaso sa senior decision makers ng bawat partido para makapag-negosasyon.
11: Okay. And ano naman po yung mga training program para sa mga ADR practitioners at ano-ano po yung mga kurso maaaring kunin ng mga interesado matuto na mediation, arbitration at negotiation at sino-sino po ang maaaring mag-enroll?
12: Actually po kahit sino pwedeng mag-enroll ano ho. So Office for Alternative Dispute Resolution po ay may malinaw at kompletong training po tayo pathway para tayo kung nagnanais po na tayong maging ADR practitioner. First, meron po tayong tinatawag na Fundamental Course on ADR. Ito po ay isang entry-level o panimulang kurso. Dito po ay tinatalakay ang mga legal framework ng ADR sa Pilipinas. Ang mga pangunahing konsepto po ng mediation, arbitration, negotiation, at iba pang mga mekanismo ng ADR na kasalukuyang practice po ng ating judikatura at sa privado po at pampublikong sektor. At ito po ay ino-offer po namin sa pamagitan po ng synchronous or online or learning management system po. Pwede rin pong asynchronous kung kaya pwede po i-take ng ating mga professionals at mga estudyante. Meron din po tayong comprehensive courses on negotiation, mediation, arbitration. Ito po ay isang 40-hour courses kung saan ito po ay mas malalim po, mas practical kung saan meron din po tayong mga lectures, case studies, role-playing para po mas ma-develop po ang skills ng ating po mga participants para sa actual na negotiation, pag-mediation, pag-handle ng arbitration proceedings. Ang mga completer po ng kurso na ito ay pwede pong mag-apply for accreditation bilang ADR practitioners o ADR. At meron po tayo na isang programa para po sa ating mga local government units kung saan ang ating po mga participants ay ang ating mga barangay officials at ang ating po mga lupong tagapamayapa. Ito po yung tinatawag natin na course on ADR mechanisms under the Katarungang Pambarangay Law para po mas papalakas po natin ang resolusyon sa alitan ng ating mga kasama sa komunidad.
8: So, pwede kahit sino.
11: Yes.
8: Na, I mean, walang kahit ilang taon na, kung matanda na, or retired teacher, pwede mag-apply yung mga ganun. Okay.
11: At maganda rin kasi may standardized yung process pagdating sa mediation sa mga barangay. Mm. Yes. Dahil ilan sa mga barangay, pagka kamag-anak si barangay captain, medyo nabibinbin yung mga reklamo, di ba? So, kung sakasakali magkaroon man ng ganitong, or mag-apply sila, or they will participate dito sa fundamental courses na nabanggit.
10: And normally, yun naman kasing mediation and arbitration, napapractice na yan sa barangay level.
11: Yes.
10: Hindi lang sila formally trained. So we take advantage of that experience for them to be able to mediate properly.
8: So pag halimbawa nag-apply ka, after nun, kung may course siya, di ba? So matatapos magkakaroon ka ng certificate. Saan ka pwedeng mag-apply naman na maging mediator or taga pamagitan?
12: Actually po, sa barangay po natin, meron po tayong mga lupong tagapamayapan. Mm-hmm. So doon sila nagte-training. Pero yung nagte-training po natin, ng comprehensive courses po, nagkakaroon po ang OABR ng roster po of accredited neutrals. Kung saan po, kung meron po mga partido na nais pong mag-undergo na mediation or arbitration, pwede po silang pumili ng neutral sa amin po.
10: Or pwede nilang i-appoint ang OABR para mag-pumili dun sa roster.
12: Para sa kanila.
13: Okay. So, alam mo na, magiging...
11: pwede pala. No?
13: Pwede, o. Oh. Kaya ito, hindi pala ganas. Para po sa mga gustong maging ABR nga po na mga practitioners, Tagalog, bilhin ang inyong tanggapan ng accreditation at recognition para sa mga mediator, arbitrator, conciliator, negotiator, at iba pang mga proseso. At ano po yung mga process o pangunahing requirements para dito? Kasi okay, nabanggitan natin, no? Madami talaga.
10: It's simple. Technically, there's just 5 steps. Unang-una, kailangan sila makakompleto ng OADR accredited training. Pangalawa, proof of relevant experience nila. Pangatlo, submission ng kanilang application. And then, ina-evaluate and assess namin yon. And then, isa pa would be ang pinakahuli, ang continuous professional development.
13: Ano po yung proof of experience na?
10: Kung meron man silang experience sa pamamagitan. Mm-hmm. It could be as simple as tinulungan mo makipag-usap yung mga partido mo or kapitbahay or ano.
11: Ito, attorney, para naman po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon na may dispute o naisubukan itong ADR services, saan po sila maaaring magsimula? At kailangan po ba niyang dumiretso sa ADR o maaari po siyang pumili mula sa mga accredited ADR practitioners at provider organizations?
10: The best way to go about that would be to go to our website and Facebook page. Okay. Nandun yung nakalahad doon ng proseso ng pagiging para ma-accredit sila. And gagabayan naman namin sila kung paano sila ma-accredit.
13: Okay. Kay Ma'am Barrias naman po, no, sa inyong karanasan, ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit mas dapat i-consider muna ng publiko yung ADR bago humantong sa full-blown court litigation?
12: Siyempre po, ano, ang ADR po ay una, mas mabilis, mas mura po, at mas tailor-fit po ang solusyon. Mas flexible siya. At confidential din po siya at pinapangalagaan po ng ADR ang relasyon po ng pamilya, ng community po. At nakakatulong po tayo, siyempre po, para po ma-decontrast ang ating pong mga kaso po sa korte.
11: Okay. Medyo gusto ko lang mag-dwell doon sa nabanggit mo, attorney. Bakit mas mura? Paano mas mura?
12: Alam naman po natin na pag nag-file po tayo ng kaso, nangangailangan po tayo una ng abogado. At mahal po ang pagkuha po ng abogado at yung filing fees din po natin, ano ho. So, yun po, si ADR po, mas mabilis po ang solusyon. Basta po, kneeling at open po ang partido na para po sa pagkakunawaan at pagkakasundo.
13: Alright. Mas maigsi.
12: Mas madali po, mas mabilis.
11: And sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa ng OADR upang mas mapalawak naman ang access ng publiko dito sa inyong mga serbisyo at mas maraming Pilipino po ang maging aware o karoon ng kamalayan dito sa may alternatibong paraan para po ma-resolve itong kanilang mga alitan?
12: Meron po tayong tinatawag na nationwide training programs about ADR. At meron din po tayo para sa ating mga national government agencies na customized training po para po i-develop po ng ating national government agencies ang kanilang sari-sariling ADR mechanism. At syempre po, yung pinakamalakas po sa lahat, yung ating pong suporta po sa katarungang pambarangay, kasama po natin ang DILG, kung saan po natuturuan po ng tamang practice ang ating lupong tagapamayapa at mga barangay officials. Kasi sa barangay po, nag-uugad yung mayorya po ng ating mga kaso. Ano ho? Meron din po tayong LMS online platforms or resource library. Tayo po ay meron ding policy development and monitoring and public information campaigns tungkol po sa atin pong ADR. Meron po tayong mga ginaganap for Luzon, Visayas, Mindanao na ADR roadshow kung saan ipinakikilala po natin sa ating mga kababayan sa public and private sectors ang paggamit po ng ADR.
13: So, pagka nag-training, full-time po ba to? At saka saan dapat sila lumapit para mag-training at saka yung
10: for the face-to-face, ito yung medyo straight siya, I think 1 week normally. Pero yung sa asynchronous or online, yun yung pwede mong piliin po ng oras.
13: Pero pag nag-apply ka na as tagapamagitan, full-time na siya?
10: Full-time, but normally kasi yung kaso naman, hindi naman ganun karami pa rin.
11: Hindi naman araw-araw. So,
10: nasa roster ka lang. Nasa roster ka lang. You can, kung gusto mong araw-araw na may tinatanggap kang kaso, meron din naman ganun.
13: Okay, para sa inyong dalawa, no, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon? Unahin natin si Attorney Palaganas.
10: Ang ADR ay isang option na binibigay ng pamahalaan para mas maging mas mabilis, mas practical, mas makatao ang hustisya. Kung hindi may pagkakaunawaan, mas gusto natin sigurong piliin muna yung pakipag-usap bago tayo dumiretso sa korte. Okay? Nandito naman ang OADR para gabayan ng ating mga mamamayan kung gusto nilang option itong ADR.
13: Bago tayo pumunta kay Ma'am Marius.
11: Ihaboy ko lang, pagkayo may utang, ganun din.
13: Pwede
11: ilapit sa ADR. Singila ng utang, ganyan. Na wala kasulatan.
12: Basta po tao sa tao.
10: Tao
12: hindi
10: sa
12: po
10: tao.
12: Lending company pa sa tao.
11: Okay. So, basta tao sa tao. Okay, so pwede ilapit
12: po
11: sa
12: ilapit
11: ADR.
12: Sa ADR po, sa paggamit po ng ating katarungan pang barangay law, pwede po kayo magdiretso sa barangay.
13: Paano yung mga mag-asawa na gustong maghiwalay, ganyan? Meron po ba yung
10: yun, wala na sasakop yun ng ano, dahil it's concerning about marriage or ano. Pero kung yung simpleng pag-aalitan, pwede. Yung pag, let's say, late umuwi si Mr.
11: Naiiwan, nakabukas yung kalan, ganyan. Kaya hindi na isilong yung sinampay, umulan.
12: Paglaba.
11: Ganyan, hindi nakapaglaba. Your message, Ma'am Varias?
12: Para po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong alitan, sana po tandaan po natin lahat na hindi po lagi-lagi at una ang korte ang solusyon. Kasi meron po tayong ADR kung saan mas mabilis, mas makatao at nakatuon po sa pagkakasundo. At piliin po natin ang ADR para po sa daan ng pag-uusap, pag-uunawaan at pagkakasundo at kapayapaan po sa ating komunidad.
13: Right, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at kay Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation, and Promotion Service ng OADR. Thank you, Ma'am.
10: Thank you, Attorney.
11: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga programa at serbisyong pangkalusugan na naging bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ipag-uusapan kasama si Department of Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. Secretary Pujalte, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-ibita sa akin ngayon.
0: Secretary, simulan po natin dun sa binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang universal healthcare ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa pananaw po ng DOH, ano na po ang pinakamahalagang pagbabago sa pagpapatupad ng universal healthcare sa nakalipas na taon?
1: Ang universal healthcare ay hindi uusad kung hindi natin matutuskusan ang mga billing ng ating mga pasyente. Kaya inaigting lamang ng ating mahal na Pangulo ang zero balance billing o yung walang babayaran ang pasyente na nasa ward accommodation ng DOH hospital at mga ibang LGU hospitals. Malaking bagay ito sapagkat ang out-of-pocket expenses, yung binabayaran mismo ng pasyente, ay umaabot dati sa mga 45%. No? Pilit natin itong binababa para hindi masyadong mahirapan ang pamilya ng mga ating mga pasyente.
2: Secretary, ayon sa Pangulo, 25 million na mga Pilipino na ang nakarehistro sa yakap program ng PhilHealth at 4.5 million mula rito yung nakapagpatingin na ngayong taon. Paano po nakakatulong itong programang ito sa layunin ng DOH na mas paigtingin pa itong preventive healthcare sa bansa?
1: Ang yakap at ang gamot ay mga programa ng PhilHealth na ating pinapatupad at pinagpapatuloy at ating unti-unting pinapaganda. Halimbawa, sa gamot na programa, sa kada taon, may 20,000 na binibigay na libreng gamot para sa pasyente. Ang ginawa natin ngayon, tinaas natin o pinalawak natin ang mga gamot up to 75 essential medicines na tinatawag. Ito yung gamot para sa diabetes, para sa alta presyon, para sa mga infeksyon katulad ng antibiotic na maaari natin ibigay sa mga pasyente natin. Ang programa naman ng yakap, ang programa na galing din sa PhilHealth, no?
0: Alright. Secretary, maliban po sa mga gamot, layunin din po madagdagan pa ang mga klinikang kalahok po dito sa yakap program. Ano po ang mga hakbang ng DOH para mas marami pang health facilities sa makilahok at mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad?
1: Ito nga, tuloy-tuloy yung health facilities enhancement program natin. Ibig sabihin ay tuloy na binubuksan ng ating mahal na Pangulo at unang hinang ang mga facilities para sa kalusugan. Ang pinaka-uni dito ay yung Child Multi-Specialty Center sa Clark, Pampanga na binuksan last week, no? Nung nakaraang linggo, nung nakaraang Biyernes. Ang mga pasyente dito ay pumapasok, ginagamot at lumalabas ng walang bayad. Nung nakaraang mag-test kami rin ay nagpunta sa Davao de Oro, sa Monte Vista na ospital at doon mismo nagbigay ang ating Pangulo ng ayuda, 147 million pesos sapagkat ang ospital ay nilindol, no? At maraming mga pasilidad na nasira. Yun, ganun po ang ginagawa natin. Tayo ay pumupunta sa taong bayan at pinaparamdam natin na hindi sila nag-iisa sa kanilang karamdaman.
2: Okay, Secretary, binanggit rin po ng Pangulo na sa susunod na taon na isasama na rin yung iba't ibang blood test para mas maagang matuko yung mga sakit sa bato at thyroid at hepatitis B. Gaano po kahalaga ang hakbang na ito sa pagbawas sa mga malulubhang sakit sa bansa at saka ano pong paghahanda ang ginagawa natin kasi kailangan nito yung facilities, mga tao, mga gamit?
1: Ang tinutukoy ba ay mga equipment?
2: Sa blood test po, opo, kung saan sila pwedeng pumunta, gaano po tayo kahanda pagdating sa mga medtech, yung pagpaprocess nitong mga dugo, yung mga gagamitin para sa blood test po.
1: Okay, ang yakap na programa ng PhilHealth ay yung may tinatawag na tayong outpatient services, no? Sinasama na ron yung mga sa libreng konsulta ang mga diagnostic test, no? Paliban dun sa testing sa dugo, no? X-ray kasama na mammography para sa cancer screening, ang dinagdag ng PhilHealth sa yakap screening ay mga diagnostic test para sa atay, liver, sa bato, kidney, at para sa thyroid, no? Makikita dito, maraming mga sakit sa ating mga Pilipino na maagapan ang paggamot kung makikita sa laboratorio at sa mga imaging studies na meron silang ganung sakit.
0: Alright. Secretary, inihayag din po ng Pangulo sa SONA ang halos 3 milyong Pilipino na nakinabang sa zero balance billing sa mga DOH hospitals mula nang ito po ay palawakin. Paano po binabalanse ng DOH ang libreng serbisyong ito habang pinapanatiling dekalidad ang pangangalaga sa mga pasyente?
1: Totoo yan, no? Ang zero balance billing sa tulong ng MAIPIT, no? Yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay tutuloy natin. Pero ibahin natin ang kwento, no? Hindi lahat dapat ginagamot. Hindi lahat dapat may karamdaman. Kaya ang isa rin ginagawa ng DOH at ng PhilHealth ay sinisigurado na ang mga Pilipino ay umanap ng paraan na maging masigla, no? Kaya ang sagot na, no, ng DOH sa tulong ng Pangulo at ang unang bilang, ang karamdaman. Pero ibabalik natin sa mga madla, sa publiko, sa mga mamamayang Pilipino na ang kanilang kalusugan ay hawak nila, ay dapat sagot nila. Kaya hindi maaaring ang gobyerno lamang ang may tungkulin para sa kalusugan ng Pilipino. Ito ay responsibilidad din ng bawat Pilipino. Kaya ang tinutukoy natin dito ay yung prevention. Prevention of disease and prevention of sickness.
2: So, mangyayari dyan, ano? Kasi may mga kababayan tayo na ayaw magpa-check up dahil natatakot sila, baka ano yung sakit nila, gagastos sila.
0: Yes.
2: So, sa programang ito, sir, ano po yung... Go ahead, sir.
1: Kung natatakot sila magpatingin sa doktor o sa barangay health worker, ayusin na lang nila ang kanilang mga ang araw-araw na ginagawa. Ang mapapayo ko ay matulog, no? 7 to 9 oras isang araw sa isang gabi. Pangalawa, kumain ng tama, kumain ng mas maraming prutas at gulay. Pangatlo ay ehersisyo, no? At 150 minutes ang rekomendasyon. Ibig sabihin niya, hindi naman kailangan tumakbo kahit maglakad lang ng 10 minuto sa isang araw. Pang-apat ay umiwas sa bisyo katulad ng inom. At ang lima, ang pinaka-importante ng pampasigla ng buhay at pampatagal ng buhay ay yung tinatawag natin pakikipag-ugnayan o yung social interaction. paligiran natin ang sarili natin ng mga taong nagmamahal. Pag ang nakapalibot sa akin ay mga ganitong klaseng tao, ay mababawasan ang ating stress o yung pagkabagabag ng loob at isipan. Kasi nga, isa pa rin issue to sa Department of Health, yung ating mental health issues, no? Yung mga problema sa ating utak, no? Our mind, in other words.
2: Secretary, binanggit din po yung patuloy na pagsasaayos at pagpapalawak ng pamahalaan ng mga DOH hospitals, Bukas centers, specialty centers at Valor Clinics. Ano na po yung kasalukuyang estado ng mga proyektong ito at paano sila makatutulong sa mas mabilis na serbisyo sa publiko?
1: Sa PhilHealth, meron na tayong 2,000 accredited providers na maaari nilang lapitan para sa yakap registration at maaari na rin sumali sa pamamagitan ng e-gov.ph. No? Kung kailangan din nila ng tulong, yun na nga yung e-myfit. Titingnan lang natin sa government website na e-gov.ph. Maliban doon, ang mga tulungan din natin ng mga LGU sa kanilang mga health centers, district hospitals, and provincial hospitals. Hahanap tayo ng paraan na mabagyan sila ng aming mga kagamitan para tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa mga tao sa kanilang distrito o sa kanilang lugar.
0: Alright, Sec, inanunsyo din po ang pagsisimula ng plano para sa pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Ano po ang mga susunod na hakbang para dito?
1: Tama ka na ito ay nabanggit ng ating mahal na presidente sa kanyang 2026 SONA. Ang isang institute ng virology ay tutulong na magkaroon tayo ng sarili nating mga bakuna. Ang dahilan dito, para ang bakunang magagawa natin ay akba sa mga sakit sa ating bansa. At pangalawa ay hindi tayo masyadong aasa sa banyagang tulong. At pangatlo, kung mayroon tayong sariling mga bakuna, hindi na matatagalan bago dumating ang tulong sa ating mga taong bayan.
2: Ang
1: kagandahan ng isang Institute of Virology na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa mga viruses. No?
2: Opo. Sir, binanggit din po sa SONA na mahigit dumoble na yung bilang ng mga tumatanggap ng medical scholarships kapalit ng paglilingkod sa mga pampublikong ospital. Sa tingin po ba ninyo, sapat na ito para matugunan yung kakulangan ng mga doktor sa bansa?
1: Isang umpisa yan, no? Yung doctor to the barrios, specialist to the barrios. Itutuloy natin yan sa DOH para maramdaman naman ng mga taong bayan ang serbisyo ng kanilang mga graduates, no? Ang ating mga graduates. Imbis na tuluyan silang pupunta sa ibang bansa at doon inindihan, ang panawagan natin ay magsigibang muna sila sa mga kapwa Pilipino. Lalo na po yung mga produkto ng mga state colleges, mga state universities na nagbabayad ng kanilang tuition, ng kanilang pag-aaral, ay ang gobyerno. Para sa akin, tama lang na ibalik nila ang kanilang serbisyo sa mahal nilang Pilipinas.
0: Okay. Secretary, sa pagtaas po ng kaso ng mga lifestyle diseases, HIV, tuberculosis, at iba pang public health concerns, paano po pinaghahandaan ng health department ang mga hamong ito kasabay ng pagpapalawak ng preventive health programs?
1: Bago natin pag-usapan ng mga programa, mga strategiya, at mga provision, simple lang ang sinisigaw ng Department of Health na yon. At ito ay ibinabahagi ko sa inyo ang sinasabi natin sa mga lahat ng empleyado ng Department of Health at PhilHealth ay pasyente muna. Napakasimple tandaan at intindihin na walang kabuluhan ang PhilHealth at ang DOH kung hindi iniisip ng bawat empleyado na ang kanilang buhay ay para sa pasyente muna. Yun lang ang kailangan natin tandaan. No? Kailangan na magamot, maibsan ang sakit ng pasyente at sasabihin natin ay pasyente muna bago ano pa man, pasyente muna.
2: Sir, matapos yung mga inilatag na programa sa SONA, ano pa po yung mga agarang hakbang na gagawin ng DOH para maramdaman ng bawat Pilipino ang mga pagbabago sa health sector bago matapos yung administrasyong ito?
1: Palagi ko kasi nasabi, ang DOH is a work in progress. Unti-unti at dahan-dahan nating aayusin ang mga problema katulad ng bakuna at mga gamot na maibaba sa mga regional mga ospital. Ito ay ginagawa na natin, no? Binibisa natin ang procurement process. At pangalawa dito, inaayos din natin ang ating universal healthcare manpower, no? Kung hindi niyo po alam, ang importante na doktor talaga sa universal healthcare ay yung tinatawag nating primary physician o yung general practitioner. Sa totoong National Health Service o isang pangmalawakang universal healthcare, napakalaga ng may isang doktor na tinatawag nating general practitioner o GP na siyang magsasala ng mga pasyente at gagamot ng pasyente sa abot ng kanilang makakaya bago sila ipadala sa espesyalista. Yun po ang tunay na tema at espiritu ng universal healthcare na merong mga tinatawag na century physicians na sila muna ang nasa baba at tumitigid ng mga pasyente bago ibato o ipaubaya sa mga spesyalista katulad ng neurosurgeon or urologist o general surgeon at mga cardiologist, pulmonologist at internist.
0: Okay, Secretary. Okay. Secretary, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: Ang mensahe ko ay ang gobyerno sa tulong ng Pangulo at ng Unang Binang ay handa tulungan kayo sa inyong karamdaman sa pamamagitan ng Department of Health. Ngunit, ang inyong kalusugan ay inyong tungkulin, naalagaan ang inyong sarili. Sapagkat kung kayo ay masakitin, ang antas ng inyong buhay ay mababa, kayo ay palaging malungkot at wala po kayong silbi sa lipunan. Ang gusto po natin, baliktad. Gusto po natin, kayo ay masayahin, mataas ang antas ng buhay, at may kabuluhan po at may silbi sa ating lipunan.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Health Secretary Jose Betanyo Puhate Jr. Thank you, sir.
0: Thank you, Sec. Samantala, kasama ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya ikalimang SONA, ang mga programa na kamit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD tulad ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ang detalye sa report ni Elijah Canlas.
3: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod itong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
4: Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
3: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
4: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan lalo na sa oras ng pangangailangan.
3: Gagamitin naman ng BSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuuang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
4: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
3: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
5: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability-inclusive social protection to children with disabilities.
3: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Update sa mga programa ng Pag-ibig Fund na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President and Public and Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig
0: natin. Yes, Sir Jack, ayon po sa Pangulo, mahigit 500,000 housing units na ang naipatayo o napondohan sa ilalim ng 4PH program. Paano po naisakatuparan ito at gaano po kalaki ang nabawas nito sa housing backlog ng pamahalaan?
6: Ay, una po sa lahat, ay kami po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulong Marcos sa pagkilala niya sa sektor ng pabahay sa kanyang nakaraang State of the Nation address. At ito naman ang ating mga naisagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon ay bunga din ng kanyang mga utos at direktiba na lalong palawigin paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan. At kaya natin ito nagawa ay dahil ang pagpapasatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa ilalim ng pamumuno at direksyon ng ating Secretary Jose Ramon Aniling ay malinaw. Ito ay pagbuklurin, pagtulong-tulungin ang lahat ng sektor, pribadong sektor, mga kapwa-ahensya natin sa pamahalaan, at ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magsama-sama para una, tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, magtayo, damihan ang supply ng socialized housing units, mga housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. At pangalawa, mula po sa amin sa Pag-ibig Fund, ay panatilihin at mas pababain pa yung interest rate sa ating housing loan para lalong maging mas abot kaya ang magkaroon ng bahay para sa ating mga kababayan. So muli, pinadami natin ang supply o housing units na abot kaya, dekalidad para sa ating mga kababayan. At suportado ito ng affordable financing sa tulong po ng mas pinababang interest rates sa ilalim po ng pag-ibig housing loan.
2: Okay, Sir Jack, itinaas sa 10 million pesos yung maximum Pag-ibig housing loan. Sino po yung mga pinakamalaking nakikinabang sa dagdag na low ceiling na ito?
6: Asikwen, tama po kayo. Tinaas po natin sa 10 million hanggang 10 milyong piso ang maaaring mahiram ng isang Pag-ibig Fund member. Ito po ay para tugunan po natin ang pangangailangan ng mas marami nating mga miyembro, particular na po yung napagbibilang sa middle class. No? So ito po yung ating tugon sa pangangailangan ng middle class workers na miyembro din po ng Pag-ibig Fund na magkaroon po sila ng abot-kayang housing loan para makabili ng housing unit na kanilang ninanais. At ito po, again, ay muli po, ito po ay pagsasakatuparan sa utos po ng ating Pangulo na dapat po tugunan at bigyan ng pagkakataon ng masigit na nakakaraming Pilipino na magkaroon ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At ito pong

0: pinataaso natin up to 10 million ang ating ang maihiram ng miyembro, habang pinananatili ho nating mababa ang interest rates para muli po ay magkaroon po ang ating mga kababayan ng sariling tahanan sa abot-kayang paraan.
1: Alright, Sir Jack, paano naman po tinutulungan ng Pag-IBIG ang mga low-income at first-time home buyers po na magkaroon ng sariling tahanan?
0: Sir Joshua, ito po namang pagdating sa socialized housing loans po natin ay pinapatupad na po natin at mananatili po ito. Sa ngayon po, mayroon po tayong subsidized rate na 3% per month po lamang para po sa mga first-time home buyers na bibili ng socialized housing unit. Ibig sabihin po, ang isang housing unit na ang halaga ay 950,000 pesos, maaari po yang ipasok sa Pag-IBIG housing loan at ang babayaran lamang ng miyembro kada buwan ay 4,000 pesos a month. Kadalasan po, mas mababa pa po yan sa renta. At kaya muli po, ito po'y tugon muli sa utos po ng ating Pangulo na tugunan. Lalo na po yung mga pangangailangan ng low-income earners, minimum wage earners, kung nagdadalawang isip pa ho na bumili ng sariling tahanan, dinadamihan din po natin ang supply ng socialized housing unit. Sa katunayan, kakapunta po lamang ng ating Pangulo sa Davao, kung saan po ay binisita po niya ang mahigit 400 po nating mga kababayan na may sarili ng tahanan. Sa tulong po ng expanded 4PH, binabayaran ho nilang monthly. Meron po, nagbabayad po doon in around 2,000 pesos lamang per month para sa isang unit na ang halaga ay around 1.45 million pesos. So yan po ang ating hatid, lalo na po sa mga first time home buyers, mga low wage earners at minimum wage earners.
2: Sir Jack, habang lumalaki yung bilang ng mga housing loans, paano po pinananatili ng Pag-IBIG yung matatag na financial status nito? At ano po yung ginagawa ng Pag-IBIG para matiyak na tuloy-tuloy ang pondo para sa mga susunod na housing projects?
0: Si Kweng, ito po ay bunsod ng napakalaking tiwala po.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabot eh.
10: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga

0: Isang magandang hapon, Pilipinas! Medyo maulan ngayon ha, malamig-lamig. Oras po natin, 3 minutos makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Ako po ang inyong makakasama sa ngalan ni Kuya Dennis Hilanga ha, dito sa Sports Radio Magazine. Matthew Pacheco po. At pag-uusapan natin ang iba't ibang kaganapan sa mundo ng sports. Ngayon po ang huling araw ng Hulyo, araw po ng Biyernes. At karamihan sa atin ay talaga namang tuwing huling araw ng buwan, masaya, no? Dahil syempre, alam nyo na yan, the fruit of your hard work na madalas naman na mabilis ding maubos. At ngayong hapon nga, pag-usapan natin ng iba't ibang kaganapan mula sa mundo ng tennis, basketball, volleyball at sa windsurfing ha. Talaga na mga itong windsurfing, hindi siya masyadong well-known kumbaga sa ating bansa. Pero ang ating mga atleta patuloy na gumagawa ng pangalan, umuukit ng kanilang pangalan sa larangan nga po nitong windsurfing sa ibang bansa, no? Internationally kumbaga. So mamaya pag-uusapan natin 'yan, pero ngayong hapon, syempre, alamin natin itong kaganapan nga sa mundo ng sports, particularly ang napakaganda at umuusbong talaga syempre dito sa Pilipinas dahil bit-bit ni Ate Alex Ayala, no? Ang ating bandera matkatapos nga yung kanya naging makasaysayang run ng Wimbledon ay siya ay muling nagbabalik dito sa DC Open, sa Mubadala DC Open sa Washington DC yan, sa may USA. So basically si Ate Alex, no, ay nakapasok na siya ng quarterfinals at nakatakda nga niyang makasagupa, no, at makaharap muli si Elina Svitolina na tinalo niya na rin. So si Alex Ayala recently natapos or natalo niya nga itong kanyang may dugong Pinay na si Leila Fernandez na siya ring defending champion ng tournament na yan. Kumbaga itong ang si Alex, no, nung bago siya pumasok dyan or after nung first round niya, yung round of 32, tinagurian siyang Olympic medalist slayer. Diba? Matapos niya nga matalo itong si Zhang Qinwen, no, ng China. At sa mga nakaraan niyang laro, ay natalo niya rin si Donna Vekic at Iga Swiatek ng Poland. At alam naman natin na itong si Ate Alex ay talagang kumbaga rising star siya. At pinagpapatuloy niya yung napakaganda niyang run ngayong taon. Ano? At recently nga natalo niya itong si Leila Fernandez na nagtala rin ng mataas din yung rankings ito sa WTA. At syempre, kumbaga hindi naman daw talaga masasabi talaga kumbaga yung sa kanilang matches, no, at fruit ito ng kanilang mga preparation at kanilang mga diskarte. And talagang napakaganda nung naging laban ni Alex kay Leila Fernandez dahil come from behind nung second set, di ba, kung saan na 5-1 ang kanilang score, pero yun nga, nakahabol si Alex sa kanilang second set at na slay niya nga itong si Leila Fernandez. At ngayon or bukas ay nakatakda, no, para sa quarterfinals, final 8, itong si Alex Ayala makakatapat niya itong si Elina Svitolina na world number 10. Hindi na bago kay Alex Ayala na makatapat itong mga ganitong klase na may matataas na rankings, no, sa iba't ibang liga ng WTA Tour at mag-isa Grand Slam, di ba? Na kung saan ay magkakaroon siya ng napakagandang momentum kapag natalo niya to, syempre, di ba? Dahil magmo-move siya sa semifinals na kung saan makakatapat niya naman either kung sino man nanalo kay Naomi Osaka or Elisa Cocchioretto. Yan. It's a rematch, no? Itong Svitolina versus Ayala nung kanilang last month lang, nung June, sa may Berlin Open. Quarterfinals din ang kanilang pinagsaluhan, pinaglabanan, no? Na kung saan na si Ayala nga ay na-upset niya itong si Svitolina. So asahan natin na magkakaroon ng magandang resulta itong kanilang laban. So 6:30 a.m. Philippine Standard Time yan. Tomorrow, magiging laban ni Alex Yala against kay Elina Svitolina. Ayan yung kaganapan natin sa mundo ng tennis na kung saan syempre ang kung dati ang gusto ng mga nanay yung kanilang mga anak maging gymnast katulad ni Carlos Yulo. Ngayon tinetraining naman nila para maging tennis player din ano katulad naman ni Ate Alex Yala. At samantala mga kaibigan, oras po natin 8 minuto makalipas ang alas 4. Ito medyo mainit-init tong mundo na sa mundo ng basketball, particularly sa may Maharlika Pilipinas Basketball League, MPBL, dahil recently nga lang umugong itong usap-usapan yung kanilang allegation sa di umano na game fixing sa laro ng Bacolod against Bulacan. So nag-viral siya online kasi yung kanilang commentator talaga namang disappointed na disappointed doon sa ipinapakita ng performance ng Bacolod team dyan sa MPBL na kung saan ay within parang 7 minutes and 48 seconds ayon sa mga report na hindi miscore. Kumbaga hindi daw trinatry nitong Bacolod na umiscore. Kaya naman, natalo sila. No, very lopsided win. 160-100, no, defeating ang score ng Bulacan ay 100. Tapos ang score naman ng Bacolod ay 64. So dahil dyan, naglabas ng pahayag itong MPBL. No, yung isa yon, yung isa. Gab yan eh. Yung, yan, ang kanilang inilabas na statement kagabi na kung saan ay pinatawan nga nila ng red card, kumbaga, itong mga players and coaches resulting in their permanent ban sa MPBL. Samantala, ang Games and Amusements Board or yung GAB ay nag-initiate na rin ng fact-finding investigation dun nga sa naganap na laban. So, yun nga. At marami ring nag-react ng mga professional na basketball players. Tulad na lamang ni Mark Pingris, no? At iba pa na kung saan nananawagan sila na sana ay ang ganitong klase ng laro. Even si, ano, yung kanilang may-ari ng liga na yan, di ba? Manny Pacquiao na kung saan ay igalang sana itong kanilang liga, ano? Despite that, Bacolod, no, has also been removed from the remainder of the season while investigations continue. So the sanctions followed nung kanilang controversial game which failed to score in the final 7 minutes nung kanilang laban. So out na sila sa MPBL kasi ganun nga yung nangyari. Well, ay magkakaroon pa rin ng ito nga, investigasyon ng Games and Amusement Board. So it's the second team expelled by the league over alleged game manipulation. Alam niyo talagang ang game fixing ay talaga namang ano rin yan eh, no? Hindi ko nga alam ba't nila ginagawa yan. Siguro may mga ano rin sila, no? Hindi natin alam kung anong lalabas na investigasyon itong naging laban nga ng Bacolod against Bulacan. Samantala, mga kaibigan, ito naman, usaping volleyball tayo. Oras mo natin, alas 4:12 na at ang alas Pilipinas women natin. Sa Asian Games, pares na qualified itong alas Pilipinas men and women na kung saan ay inaasahan, syempre, na magkaroon sila ng magandang performance. Syempre dyan sa may Aichi Nagoya, nagaganapin na nga po this coming September, may gita parang 50 days na lang. Ano? At yun nga, pareha silang na-qualify. So, pero despite that ay may mga liga pa rin silang sinasalihan. Syempre, in preparation na rin ano ng kanilang magiging laban po diyan nga po sa Asian Games. So, ang alas Pilipinas women ito ay magkakaroon sila ng kanilang liga, ang Southeast Asian Volleyball Cup o CV Cup Journey against host Vietnam in Hanoi. I believe this will mangyayari to. Kailan ba to mangyayari? mangyayari to ngayong gabi, alas 6 po, ano, against host Vietnam today at the Dong An Gymnasium sa May Hanoi po. So, the Filipinas will aim to beat the Vietnamese Spikers for the first time since their straight set victory in the second leg of the tournament's inaugural edition in 2019. So, powerhouse team itong Vietnam, no? Alas sa women, ay kung saan ay medyo parang ano yung kanila pinakita na ano, di ba, na kanilang mga laban ay still pulling off, still showing up sa kanilang mga games with their heavily favorite volleyball players, ano. So ang alas Pilipinas women po natin, kakalabanin nila ang Vietnam ngayong alas 6 ng gabi. At susunod naman sa Sabado ay makakalaban naman nila ang Thailand at ang Indonesia naman pagsapit po ng Sunday. So ang kanilang squad, no, talagang ay inaasahan itong pagharap nila against the powerhouses nga ng mga teams na yan ng Vietnam, Thailand, and Indonesia. So ang kanilang mga lineup ay nandyan syempre. Outside hitters natin sila Bella Bilen, Bunny Gandler, Aya Laure, Vange Alinsug, and opposite spikers Erica Santos and Alyssa Solomon. So, ang mga middle blockers naman natin ay sina Thea Gagate, Fifi Sharma, and Del Palomata. Samantala, ang mga setters natin na kasama dyan sa line-up ay binubuo ni Gia De Guzman and Mars Alba, no? While liberos, Justin Jazareno and Don Katindig will defend the floor. At kanilang reserves na si Jen Yerva at Celine Marsh. So, parang yung men's team naman natin, recently, sa men's ano, kumbaga edition, no? Ay, yun nga, medyo inala tayo dun sa mga kanilang laban, ano? Talagang powerhouse pagdating sa volleyball itong ibang nation, no? Kung saan sa Asian Games, hopefully, ay makalusot itong ating mga team, no? Na talagang medyo matagal-tagal na rin simula nung nagkaroon ng podium finishes sa men at women. So hopefully, they will show a nice game, very magandang performances sa kanilang mga liga, preparation for the upcoming Asian Games nga po na gaganapin po sa Aichi, Nagoya, Japan. Oras po natin 15 minutos makalipas ang alas 4. Samantala, usaping windsurfing tayo mga kaibigan. Si Kian Cuerdo, no, talagang nagpakita ng napakagandang performance matapos makapagtapos graduation yarn. Then, itong Filipino windsurfer si Kian Cuerdo nga finished 10th in the Tecno 293+ Under 19 Division in Poland. So, ang kanyang performance ay pinakita nga ang pag-usbong ng windsurfing sa international stage. Na talaga namang napakaganda ng kanyang pinakita nga. At yun, top 10 siya. Congratulations! So, Cuerdo is now training in Italy ahead of future international competitions. So, kasama niya dyan si ano, yung ating YOG qualifier, no, dyan sa Italy, na nagsisilbi niya ring training partner na si Jade Justiniane as they prepare, no, for the Dakar Youth Olympic Games na gaganapin naman po sa may Senegal. So sa ating pagbabalik mga kaibigan, ito maalamin natin yung kwento or preparation din ay sinasagawa ni Arian Paz sa naging panayam ni Dennis Silanga. Ito isa siya sa mga ating pambato sa larangan ng windsurfing sa paparating po na Asian Games. Sa ating po yung pagbabalik dito lamang sa Sports Radio Magazine.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
6: Sports Radio Pilipinas.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
6: Sports Radio 918,
3: Radyo Magazine 1278,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio,
3: Radyo Magazine,
6: Serbisyo Publiko,
3: the AM and FM Collab
6: sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama natin ngayon ang isa sa ating national athletes who qualified for the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan this coming September to October. She is from Mabini, Batangas, but now nakabase na po sa Rome, Italy. Kumustahin po natin ang kanyang nagiging paghahanda para sa Asian Games, and let's welcome on our program windsurfer Aryan Paz, who won a bronze medal sa 2025 SEA Games in Thailand. Hi Aryan, kumusta ka?
9: Hello po, isang po.
8: Ayan, so ito, ikaw ngayon is nandyan sa Rome, Italy, no? So recently din nagkaroon kayo ng pagbisita sa Filipina Embassy sa Rome. So kumusta yung naging visit niyo doon kasama yung iba pang members ng team?
9: Yes po, maayos naman po, at it's also good po sa feeling na ma-recognize din po ng mga embassy, ganun po.
8: Sino-sino yung mga kasama mo doon sa team natin?
9: Whole team po, and we were 6 athletes po and 3 coaches.
8: Sino-sino yung mga athletes natin yun?
9: So we have our gold medalist po, si Denver po Castillo, our bronze medalist na sa SEA Games po, Harold Madrigal, and another windsurfer po na Kelsey Moreno, and other two windsurfers po na kumarera po sa Poland po recently, Kian Cuerdo and Jade Justinian.
8: Si Jade is, tama siya, yung qualified natin naman sa Olympic Youth Games. Ayan, oo.
9: Yes po.
8: So, ayan. So, naging mag-okay ba yung pag-welcome sa inyo ng Philippine Embassy? I mean, ano yung mga naging message of encouragement nila sa inyo? Kasi nga, kayo ay lalaban sa mga tournaments, especially this coming Asian Games.
9: Opo, welcome naman po nila kami. And very supportive po, at saka nag-moral support din po sila.
8: Ayan, so Aryan, from Mabini, Batangas, ngayon ikaw ay naka-base na sa Rome, Italy.
9: Yes,
8: so gaano katagal ka na nandyan sa, ano, sa Rome?
9: Since I was 8 years old po, more than 10 years na po.
8: Oh, okay. So, half or more than half of your life nandiyan ka na sa,
9: yes,
8: oh, sa Rome. Oo, di ba? Hindi mo ba namimiss ang Pilipinas?
9: Madalas na po ako na uwi for competitions.
8: Ah, madalas. Tuwing competitions, no? So, ayun nga. Ito, kwentuhan mo naman kami dito about sa windsurfing career mo, no? Ano ba itong discipline na nilalaroan mo dito sa windsurfing? Kasi maraming events yan na. Diba? So, ano,
9: yes,
8: yung pinaka-event mo?
9: Event ko po is foiling. So, instead na planing po sa tubig, nalipad po ito sa tubig para po siyang may eroplano sa ilalim ng board. And it's a bit more dangerous, kaya po lagi po kami naka-helmet and impact vest. And we travel at the faster speeds. And yeah, it's a bit more adrenaline junkies. For adrenaline junkies po.
8: Bakit itong ano, discipline yung napili mo, or sinong nag-encourage sa'yo na ito yung i-take mo talaga compared dun sa mga ibang mga events na pwede naman na sabi mo, ito kasi mas dangerous. But ito yung mas yes, pinahak mo kaysa dun sa, kumbaga, yung iba pwede naman yung... na eh.
9: Apo, ito po kasi yung IQ for yung class, Olympic class po. So, if I want to enter po sa games, ito po kailangan ng gamitin.
8: Ayan, so, ayun, windsurfing is your sport, no? Pero bakit ito yung nagustuhan mo din since you were 8 years old, Arian?
9: My father po kasi is a two-time Olympian. So, buong buhay ko na po itong kilala ang windsurfing. And nung 15 po ako na gustuhan ko pong itry. So, at nagustuhan ko na rin pong ipagpatuloy.
8: Mm-hmm. Ayan, so, as young as 8 years old, doon ka nag-start, no? So,
9: 15 po, 15.
8: Ah, 15. 15 yung pinaka, ano mo na, pagsisimula mo dito.
9: Apo.
8: So, parang mga nasa 7, 6 years ka pa lang dito sa pag-windsurf.
9: Yes po.
8: Ano yung sa tingin mong mga na sa'yo, na ituro na itong sport in competitions, in training, di ba? Yung mga naibigay na niya sa'yo para mas ma-achieve mo pa yung mga goals mo dito sa sport?
9: Madami po. Para pong, lalo na po sa mental po, madami pong naituturo ang windsurfing. Sa pag-iisip po na kung saan pupunta sa karera.
8: Mm-hmm.
9: O kaya po never give up, I just keep going po.
8: Nakapag-try ka na bang mag-training dito sa Pilipinas and sa Italy?
9: Po. Yes
8: dito
9: po,
8: sa,
9: yes po.
8: Sa Philippines, saan ka nagtitraining?
9: Sa Anilao po kami naka-base.
8: Sa Anilao,
9: Mabini,
8: okay.
9: Batangas.
8: Tapos pag hindi sa Pilipinas, saan kayo usually nagtitrain naman na bansa?
9: Dito po sa Italy at Lake Garda po. Maganda po doon lagi ang training. And or dito po kami sa base sa malapit po sa Rome at Lake Bracciano po.
8: O kasi yung Italy medyo situated yan sa ano sa katubigan eh, di ba? Kaya maganda rin yung ano, yung location ng lugar diyan sa sport
9: yes,
8: mo.
9: Po.
8: So parang hati yung nagiging training mo. Meron sa Pilipinas, meron sa Italy, tama, no?
9: Apo. Pero mas based po ako sa Italy.
8: Mas based ka sa Italy. So, dun sa dalawang lugar, sa Anilao tsaka dyan sa Italy, no, yung pinagtitrainingan nyo dyan, ano sa tingin mo yung pinagkaiba na itong dalawa and the advantages and disadvantages dun dalawang locations na yon? Ano sa tingin mo yung mas okay dun sa dalawa?
9: Maybe mas malaki po kasi yung community dito sa Italy with windsurfing. At di po kasi masyadong kilala sa Pilipinas ang sailing, kaya po medyo kakunti lang po din kami. So, madami pong pwedeng kasamahan sa training dito po sa Italy at saka madami pong pwedeng i-confront kung ano na po yung level natin ng training.
8: So, dyan sa Italy, meron ding parang mga mini competitions, mini tournaments na mas nakakatulong sa'yo to
9: yes,
8: further strengthen your ano your to your craft, no?
9: Yes po. Madami din po.
8: But sa Anilao ba hindi masyadong walang mga masyadong training hours, ang masyadong mga competitions ganyan?
9: Meron naman po, kaso po kami lang din po.
8: Okay. So yes, dun sa diyan sa inyo sa Rome, may ibang madami mga lahi
9: po
8: din, no? May ibang nationalities
9: yes, na
8: nakakalaban mo.
9: Yes po.
8: So parang nag-gauge mo yung strength mo, no?
9: Yes po. Madami pong pwedeng i-confront po sa levels.
8: Yeah. Yung mga nakakalaban mo dyan, mga kaedad mo din ba?
9: Meron po din mas bata at mas matanda din po. Madami po kami.
8: Ano yun, mga experienced windsurfers na mga sumasali na
9: yes,
8: rin talaga ng mga malalaking world
9: yes,
8: competitions?
9: Po. Yes po. Katulad po nung isa ko pong training partner na 18 years old lang po, na nag-world champion po siya recently. Italian po siya.
8: Ah, okay. Sige.
9: Yes po.
8: Ayan. Ayan, so ito, Arian, no, siyempre, kaya ka namin na kinakausap ngayon is because you are already qualified for the Asian Games this coming September. No, but before that, meron ka pang isang sasalihan sa, I think, sa Switzerland na ito pa yung masasabi natin na magbibigay sa inyo ng further boost heading to the Asian
9: yes,
8: Games. Kwentahan mo naman kami anong competition ito and other details ng mga kasali.
9: So it is IQ for Championship po. Championship po siya talaga ng class po namin. And it is in Silva Plana po in Switzerland. And very nice place but very cold po kaya po medyo po tayo mahihirapan. At nasa bundok po siya kaya po mahirap din po doon ang conditions for athletes and for the heart po. And I wish just to do my best and do the best result that I can.
8: Ayan. Sige, mga ilang ano to, mga ilang competitors and sino yung nakikita mo na magiging top opponent mo dito?
9: Right now, hindi ko pa po, I think we are 5 competitors in women and 20 competitors in men. And I think na yung pinaka ma kaya pong kailangan pong I need to beat is maybe Switzerland or Czech Republic po.
8: Ayan, so etong windsurfing competition kasi sa Asian Games Aryan, ano, siyempre, September to October. So, base dun sa mga na-research natin na ang weather daw kasi sa Japan by that time is medyo, medyo may pag-uulan, di ba? So, pag yes, mga ganyang conditions ba, paano mo pinaghahandaan yan? Kasi sa Italy, hindi naman din masyadong uulan, di ba? More of a sunny conditions dyan eh. So, paano mo lang ina-adjust yung katawan mo, yung playing style mo kapag mga magkakaroon ng mga weather changes kasi sa Japan po. Ano to sa nasa Asia tayo, 'di ba? Yung Italy naman nasa Europe. So very different talaga yung climate. So can you tell us about dun sa ginagawa mong routine para maging familiar ka dun sa ma-acclimate ka dun sa lugar.
9: So usually po pag new places we go like 1 week before the competition po para nga po ma-acclimate. And aaralin po namin kung saan nanggagaling yung hangin, kung saan po pwedeng mas maganda dumaan po sa tubig. And then we measure the temperature po ng tubig in relative po sa temperature on land. And we see what we can put wetsuits na pwede pong that keep us warm or if we just put on just normal clothing so we can go in the water if it's warm.
8: Kapag nasa water ka na, ano yung mga naranasan mo na or pinaka-memorable sa'yo na talagang very challenging na naging scenario habang nasa competition ka? And how did you handle that situation?
9: Maybe one time po, pinalabas po kami ng 60 kilometers per hour po na wind. And it was very tough since I am more on a lightweight. Kailangan po kasi pag malakas ang hangin, heavyweight po kasi. And lightweight po ako, so medyo nahirapan po ako noon. And I was almost, I almost didn't finish. And it was the European Championship po in Estonia Tallinn. And I almost didn't finish, but I just gathered my strength and just keep pulling the sail up and just pushing through the finish line po.
8: Ayan. So, yung mga ganong klaseng mga pagsubok pag nasa tubig, medyo nagagamay mo na siya talaga, ano? So, etong sa Switzerland, ano namang ine-expect mong weather condition natin? Kasi medyo iba din yung lugar, di ba?
9: Expect po namin kasi ito, elevation po nito mga nasa 1,500 meters po kasi eh. So medyo mahirap po paghinga or medyo malamig po. Pero sabi naman po hindi naman po ganun kalakas yung hangin. So mga 30 kilometers per hour lang po.
8: So talaga nakadepende din sa bansa.
9: Ang problema lang po yung elevation. Maybe.
8: Kahit sa water may elevation din pala no sa mga ganyang classes. Kasi 'di ba pag sinabi nating elevation more sa mga ski, 'di ba yung mga climbing, 'di ba ganyan. So sa windsurfing din pala nakadepende din doon sa taas ng lugar, no, yung nipis or kapal ng hangin kaya dapat inaaral din ano. And so thank you for that Arian. So eto naman the big thing for you this year is the Asian Games. You already qualified for it. So, ano yung mga ginagawa mo na mga paghahanda no? And ano yung mga expectations mo for yourself for this Asian Games?
9: So when I did Asian Games in 2022, I finished 5th. So maybe my first goal is to improve that result of 2022. Mm-hmm. And we are training the best that we can every day, depending on the wind. Pag may hangin po, lalabas po kami. Kung wala naman po, gym or rest day po. And right now, I'm on the gym. So, pagkatapos po, mag-training po ulit. And just keep training and strengthening and conditioning po ang katawan.
8: Mm-hmm. Ayan, so, curious lang ako, Arian, kasi yung mga rowers natin, kapag wala sila sa tubig, nasa gym din sila, they do yung ano, yung mga paddling, di ba? Ikaw, paano yung, ginagawa rin nila yung mga rows, di ba?
9: Yes,
8: so,
9: bro.
8: Sa inyo, pag sa windsurfers, pag sa gym yung training nyo, ano yung mga usual exercises na ginagawa?
9: So, ang pinaka-similar po na movement, ang pinaka-similar po na sport din po sa windsurfing is rowing, actually.
8: Mm-hmm.
9: So, yun din po yung mga exercise na gagawin namin sa gym, either rowing indoor or maybe cycling. Kasi po, full body sport yung windsurfing. So, yun na din po yung mga pinaka-similar na sports.
8: Ayun. So, kahit malakas ang ulan, may bagyo, hindi...
10: So, hindi nahihinto yung training, ano?
9: Hindi po.
10: Hello, Arian.
9: Hello po.
10: Do you hear me?
9: Yes po. Pero medyo po...
10: Narinig mo ako?
9: Yung... Medyo po.
8: Ayan na. So, Arian, again, ayun. So, pag medyo malakas pala yung ulan at kung may bagyo, di ba? Hindi rin naman nahihinto yung training nyo because of meron naman kayong pwedeng gawing mga exercises dyan sa gym. So, similar sa rowing, yung movement and cycling din, no? So, magandang bagay
9: yes,
8: dahil tuloy-tuloy yung nagiging
9: yes,
8: ano niya, paghahandaan niya. So, for Asian Games, so sabi mo, nag-fifth ka noong 2022, but in 2025, the Southeast Asian Games, you redeemed yourself, di ba?
9: Yes po.
8: Taking bronze medal.
9: Bronze
8: event
9: po.
8: Mo. So, gano'ng kalaking bagay lang yun na since December, no, eh, nakapag-medal ka heading to this Asian Games. Kasi most likely, mga nakalaban mo in the Southeast Asian region, sila din yung makakalaban mo dito sa Asian level.
9: Asian Games po. Apo. Meron din pong ibang competitors na makakalaban po sa amin sa Asian Games. And pinaka-importante pong kalaban yung China po, Hong Kong, and Japan. So, they're very, very strong competitors po. And I'm just looking forward to the best result ever.
8: Yung ano, yung nag-fifth place ka noong 2023, ano yung, kung maalala mo yung points mo doon, malayo ba yung gap sa'yo ng mga nauna or dikit lang din?
9: Yung first place po, yung first and second place po medyo malayo po. Pero yung fourth place po malapit-lapit na rin po. At saka third.
8: Okay. So, ano talaga, may chances ka talaga to make it to the podium kasi yung mga kabuntot mo, medyo ano lang talaga eh, di ba? So, dikit na eh. Malapit
9: Altered
8: na.
9: Po, yes po.
8: Aside dun sa nag-gold na very dominant dito sa event.
9: Yes po.
8: Ayan. Sige. Ayan. So, ito, Arian, di ba, ikaw ay anak ng two-time Olympian and the first Filipino windsurfer in the Olympics, si Richard Bass.
9: Yes po.
8: Ayan. So,
9: yes po.
8: How does it feel lang na your father ang gumagabay sa'yo and hindi lang basta tatay but also naging isa sa major athlete natin pagdating sa windsurfing sa Olympics.
9: Yes, very cliche yun naman po na father and coach tandem po.
8: Mm-hmm.
9: And medyo strict po siya nung una pero mm-hmm. ngayon po na nagkukusa na rin po ako mag-training. Ayos na din po yung ano, yung pagko-coach niya po. And at first po, medyo nahihirapan po ako noon kasi nga po strict po siya. Pero ngayon nasanay na din po.
8: Ano yung pinaka gusto mong coaching style ni ano man ni Papa mo sa'yo?
9: Gusto ko po kasi na nasa separate niya po yung pagko-coach niya at pagiging father niya po. Mm. So pag nasa bahay po kami, talaga pong nalambing po at father po talaga.
8: Uh-huh.
9: Pag naman po nasa tubig, stricto po siya na coach.
8: Mm. Hindi ka naman nagtatampo pag nagkocross na yung line. Ang pagiging father niya na coach. Oh. Oh, yun nga. So aside from that, yung usual bonding niya, papa mo, ano yung ginagawa niyo para mas mapatibay yung relationship niyo as yun, as daughter and father, tsaka syempre bilang coach and athlete?
9: Usually po, pag kungari po, rest day po, and maganda po yung hangin, lalabas po kami ng me, my sister, at tsaka po yung dad ko, malalabas po kami ng windsurfing, at sabay-sabay po kami mag-surfing.
8: Mm-hmm. Ah, so, yung ano, yung family niyo talagang, ito yung pinaka-tinuto
9: po. Opo.
8: Ano yun, kamusta yung ganung scenario naman na family bonding na rin itong windsurfing?
9: Ayos din po kasi meron nga po kaming something in common and hindi po kami, it just brings us closer.
8: Mm. Ayan, so do you also dream to become an Olympian?
9: Hopefully, yes.
8: Kaya ba?
9: Hopefully po.
8: Kasi malapit na 2028 LA.
9: 2028 po.
8: Oh, from now ba yung timeline, medyo kakayanin pa ba dun sa qualification?
9: Pwede naman po, kaso po, kailangan po talaga po ng budget eh.
8: Mm-mm.
9: Yun lang po, talaga mahirap po lang po kasing budget.
8: Mm-mm. Paano ba ang qualification sa Olympics sa windsurfing?
9: You have to participate po in every event through
8: mm-mm.
9: the year.
8: Mm-mm.
9: And try to be in the first 18 countries po.
8: Dapat nandung
9: kaso,
8: first 18 countries?
9: Lahat.
8: Okay, so hindi, pero yung points, paano yung sa points?
9: Yun na po yung points, yung mga first 18 countries po, and kung sino po yung first 1 point, and mm-hmm. yung pinakamaunti pong point ang mananalo.
8: Sa ngayon ba, pang ilan tayo?
9: Pang, hindi po kasi kami nakakasali sa lahat ng championship po eh, kasi wala pong budget. Because the championships of windsurfing po is all around the world po. Kaya mm-hmm. po, hindi po masyadong nasasalinan kasi mm-hmm. yung iba po sa maybe in Brazil or Australia, pero hindi po namin nasasalinan kasi nga po malalayo.
8: Oo, ay, sige. Pero nasa plan naman ng team na makapagpadala tayo or sabihin na natin suntok sa buwan pero gawin yung best to join as many as competitions na pwede para makaipon tayo ng mga puntos.
9: Hopefully po.
8: Oo. Pero aside sa Asian Games saka yung sa events sa Switzerland, ano pa yung mga upcoming this 2026 for you?
9: 2026, I have another competition po, maybe the Asian Championships po in November.
8: Mm-hmm.
9: Pero hindi pa po sure yun.
8: Okay.
9: Hopefully, mapapadala po kami.
8: Dito sa Asian Games, ikaw dyan sa event mo, sa foil, sa ibang events ba may mga other Filipinos pa na nag-qualify na?
9: Not, hindi ko lang po sure. Maybe yung ano lang po, yung ka-teammates ko po, and also sailing po, meron po, and kiting.
8: Mm-hmm. How excited ka na dalawang sunod na Asian Games magpa-participate ka rin?
9: I'm very excited po kasi po also in Japan and I just love the country, so I just hope to give the best.
8: You finished fifth nga in 2022 for this year. Ano yung goal mo for yourself?
9: Maybe podium? Hopefully podium.
8: Pero sobrang ano, sobrang hirap ng field ano. Yung mga kalaban natin.
9: Yes po.
8: Ano mga...
9: Very experienced po sila kasi yung mga Olympians na din po.
8: Ang mga Olympians din. So, bukod sa China, ano pa yung mga countries na nandun sa elite level na rin ng windsurfing sa Asian level?
9: Hong Kong po.
8: Mm.
9: Hong Kong and Japan and Korea po.
8: Mm. Sige, ayan. So,
9: pati po Singapore and Thailand.
8: Oh, ay, pati mga ano Southeast Asian rivals din natin, umaangat na din
9: talaga. Yes po.
8: Mm-hmm. Talagang ano, parang magiging ano to, pukpukan ang laban
9: yes,
8: for Aryan sa Asian Games.
9: Yes,
8: no? Ayun, Aryan, so like in windsurfing, no, 'di ba? Syempre, hangin kalaban niyo diyan. So, for you, sino naman yung nagsisilbing wind beneath your wings, di ba? Para maabot mo yung mga tagumpay mo in anything that you do sa iyong buhay.
9: Yes po, everybody, my friends, my family po, lagi po silang nakasuporta sa akin. Every day they call me in competitions, mag-a-ask po sila kung ang what's going on and everything, and they just try to support me in everything. And also God is very, my trust in God is very, it's strengthening, and I just feel like there's always someone behind me po.
8: Every when ka bumabalik pala naman ng Pilipinas?
9: Whenever my competitions po eh, so maybe this September, babalik po muna sa Pilipinas, and then we go to Japan, and just when there's competition po.
8: Pero ikaw, ang kasama mo dyan is your dad, or yung buong family nandyan na rin sa Italy?
9: Buong family po.
8: Okay, so parang baka bakasyon na lang ulit sa Pilipinas, no? Also, Arian, yes, you are a graduating student, so can you tell us yung course mo, tsaka sang university nga ulit ito?
9: Yes po, I'm studying management engineering, but I'm getting my bachelor's in September as well. And I study at La Sapienza at Rome.
8: Ah, sa Rome din, no? So malapit
9: yes
8: lang
9: po.
8: Din.
9: Yes po.
8: Management engineering, medyo
9: yes po.
8: Para ngayon ko lang siya narinig. Ano yung scope nung degree na yan?
9: Para po siyang business and technology po siya. So I study a bit of all engineerings po, mga subjects, main subjects po of all engineerings, and you just manage not the process but the engineers themselves.
8: Ah, okay. So parang hybrid of business,
9: yes,
8: and engineering.
9: Ganun nga po.
8: Ano yan, may parang board exams din ba yan? Okay, dito sa
9: di po, direct po.
8: Okay. So,
9: yung
8: ayun,
9: master's po, na po sa dyan? Certificate na po siya.
8: Ayan, so congratulations sa Arian. You are graduating na at napagsabay mo
9: yes,
8: yung
9: po.
8: Pagiging buhay at sa tsaka buhay estudyante. Pero after ba netong makuha mo itong degree mo, anong plano mo? Are you going to pursue pa yung career sa windsurfing, yung pagiging atleta, or may plan ka na rin ba na maging corporate woman naman dahil dito sa dito sa course ko?
9: I think as long as I study and ko continue ko pa rin ng pag-aatleta ko hanggang po matapos po pag-aaral, kasi magma-masters pa po kasi ako.
8: Ayan, so
9: mga other maybe another 3 or 2 years.
8: Anong may papayo mo dun sa mga ibang batang gusto din maging windsurfers, di ba? Yung mga pag-compete din internationally.
9: Just keep trying po, wag po matakot kasi hindi naman po siya nakakatakot. And don't be afraid kasi maganda din po siyang sport, and sometimes it just gives a very good feeling of freedom po.
8: Okay, thank
9: kasi
8: you very
9: much. Kasi pag mag-isa din po sa tubig, maganda po eh.
8: Oo nga. Yun nga, sabi mo nga dun sa isang quote mo na nabigay sa atin, parang you feel the freedom. Bakit? Bakit may ganun nga pangaramdam?
9: Kasi po, mag-isa ka lang po sa tubig, kahit kahit kumanta ka, kahit sumigaw ka, wala pong makakarinig.
8: Anong usual mong tumatakbo sa isip mo habang nasa competitions ka na mag-isa ka nga lang dun, tas, di ba, ang lawak ng dagat?
9: Opo. Minsan po, napapakanta din po. Minsan po nakikipag-usap po kay God. Ganun po.
8: Ah, ganun. Anong go-to song mo pag nandun na?
9: The Climb po by Miley Cyrus.
8: The Climb? Ayos na. Okay, thank you so much, Arian.
9: But, sige po.
8: Before we end, sige naman kita ng time para pasalamatan lahat ng mga sumusuporta sa iyo, as well as the invitation and message to the Filipino
9: yes,
8: people na suportahan ka dito sa parating na Asian Games. At hindi lang ikaw, syempre yung buong delegasyon ng Team Philippines.
9: Yes po. So, thank you po everybody for supporting me, my friends, my family, and everybody that supported me during my 2025 campaign, and for donating funds, and for me to continue my competitions. I just want to thank everybody. And I just hope you continue to support me for the Asian Games as well and through the Asian Games. And I just wish for the best for everybody and for my team to get to bring it home.
8: Okay. Ayan, maraming salamat. Aran, last question. Since nasa Italy ka, no, spaghetti o palabok?
9: Palabok po.
8: Siyempre, Pinoy pa rin. Thank you so much.
9: Yes.
8: Arian Paz, ang ating windsurfer na nag-qualify po for this coming Asian Games in Japan. Sa ngayon pa lang, kinukongratulate ka na namin sa mga naging success mo, especially dun sa iyong pag-aaral.
9: Po.
8: At we wish you all the best pagdating dito sa quadrennial event. Hopefully, makapag-medal ka na this time, Arian. Ingat ka sa
9: yes,
8: training.
9: Po. Thank you very much po. Thank you po.
8: And so, Arian Paz ng Filipina Wind Surfing Team. Thank you po.
11: Ana! Bukasan naman ba ang mga ilaw? Fiesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At napakinggan at napanood nga po natin itong naging panayam ni Dennis Silanga kay Arian Paz, ang isa sa mga qualifiers ng ating windsurfing team na sasabak po sa Asian Games this coming September nga po yan. Samantala mga kaibigan, bago tayo magtapos, dakuan naman natin. Punta tayo sa mundo ng esports dahil ngayong gabi nga ay inaasahan scheduled match ng ating natitirang representative sa MLBB, no, yung kanilang mid-season cup. Nakasalukuyan pong ginaganapan, no? At ito ang ating Team Falcons PH, no? Sila na lang yung ating team na natitira diyan matapos nga pong maaga or nalaglag itong ating Team Liquid na mga defending champions po ng nasabing tournament na yan. So ang ating Team Falcons PH ay nasa upper bracket semifinals na sila, na kung saan ay nakatakda po nilang makalaban mamayang alas 6 ng gabi itong Yangon Galacticos mula ito sa bansang Myanmar, ano? at kanilang best of 5 na laban ay talagang kaabang-abang niya. Dahil syempre itong Team Falcons PH ay ang natitirang nating representative. So basically pag nanalo sila dito, pasok sila sa finals at doon na nga magkakaroon ng pagkakataon na sana ay madepensahan, no? Kahit na hindi Team Liquid yung nanalo, ay sana naman ay Filipino team pa rin ang makapag-uwi ng MSC Cup, dahil talaga namang patuloy na nagdo-dominate ang Team Philippines sa larangan po na yan. Samantala, sa MPL naman, Season 18 papalapit at papalapit na dahil mag-umpisa ito sa August 21 sa kanilang Week 1. Na sa August 21 ay magkakaroon ng laban. 2 matches ito, no, mag-uumpisa ng alas 5 ng hapon, tapos yung second match ay 7:30 na ng gabi. So ang first match, ang opening match ng MPL Season 18, ang Aurora versus Onyx. At ang second match naman, it's the rematch, the grand finals rematch between Team Liquid PH and Team Falcons PH. So, kaabang-abang itong mga kaganapan sa mundo ng Mobile Legends Bang Bang community. At syempre, sino ba namang Pinoy ang hindi nakakaalam? Maaring yung iba, hindi nila alam, pero mostly ay alam na alam nila itong sport na to. Sa esports. Ang oras po natin, 7 minuto bago sumapit ang alas 5 na isang magandang hapon. Ako po inyong nakasama sa Sports Radio Magazine. Sa ngalan po ni Dennis Hilanga, Matthew Pacheco po, at sa lahat po ng nakasama natin sa Masters Control, maraming salamat at Malolos Transmitter. Muli mga kaibigan, ako po inyong nakasama, Matthew Pacheco. Magandang hapon, Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
23: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Energy bumuo na ng Joint Task Force na tututok upang alisin ang system loss charge at VAT sa kuryente.
0: Headlines.
3: Palasyo, pinamamadali na sa Department of Energy ang pag-aaral para mabawasan ng sobrang singil sa kuryente.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakatutok na sa pagbibigay ng uplift assistance sa low-income workers.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pamimigay ng pondo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program.
0: Headlines.
3: Palasyo, tiwalang hindi maapektuhan ng kumpiyansa ng mga investor kaugnay ng mga usapin sa PAX Silica.
0: Headlines.
3: Palasyo, nirerespeto ang desisyon ng Sandigan Bayan na makapagpiansa si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation.
0: Headlines.
3: Prosekusyon, pinaghahandaan na ang posibleng pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng Articles of Impeachment.
0: Headlines.
3: Unang Bangsamoro parliamentary elections, mahalagang hakbang tungo sa exit agreement ng gobyerno at MILF.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinatututukan na ang nationwide fish port rehab.
0: Headlines.
3: At Legislature program ng Kamara, inilunsad na.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay unang araw ng Agosto taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At ngayon, sinitali ng ating mga balita. Bumuo na ang Department of Energy ng isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at mga electric cooperative. Layunin itong pag-aralan at ihanda mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong Hulyo 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ng mga hakbang para maisakatuparan ang panukala. Nagpahayag ang Meralco na ang kaandaang pag-aralan ng operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang polisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Gary na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasok ng mga power consumer.
4: Sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies.
3: Bagamat layo ni ng gobyerno na pag-aanin ang pasan ng power consumers, sinabi ni Undersecretary Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Anya, welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
4: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga

0: of 2026 bilang suporta sa layunin ng administrasyon na gawing mas abot kaya ang kuryente para sa bawat Pilipino. Unang inihain ng panukala noong Setyembre 20, 2010 bilang House Bill number 3253, muling inihain noong Hulyo 1, 2013 bilang House Bill number 709 at muli noong Hulyo 4, 2016 bilang House Bill number 942. Inihain ni Tsiangco ang panukala bilang tugot sa payag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA. Giit ng Pangulo, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang system loss charges bilang bahagi ng mga hakbang upang mapababa ang nananatiling mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Dahil suportado na ngayon ni Pangulong Marcos ang panukala, nagpayag si Tsiangco ng pag-asa na makakakuha ito ng sapat na suporta sa Kongreso upang maisabatas. Ayon sa mambabatas, habang nananatiling kabilang sa pinakamataas sa rehiyon ang presyo ng kuryente sa bansa, dapat samantalahin ng Kongreso ang pagkakataong maisabatas sa mga reformang magbibigay ng agaran at konkretong ginhawa sa mga consumer. Binigyan din ni Tsiangco na bagamat pinahihintulutan ng mga naunang batas ang mga utility na mabawi ang system loss sa loob ng itinakdang limitasyon, ipinakita ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente na bigong umiiral na sistema na mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga consumer.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na naisumite na ng Social Security System sa Land Bank ang listahan ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD Undersecretary, hindi kasama sa bilang na ito ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Anya, nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisyaryo at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
2: Naipadala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan ho namin, siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low-income or low-wage earners mula sa registry ng SSS.
0: Samantala, mula sa 4.4 million beneficiary, i-adjust na ng Department of Social Welfare and Development sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Ipinaliwanag ni Social Welfare Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Anya, isinasaalang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, sinabi ni Sulit na kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4Fs beneficiaries. Ito ay mga kagraduate sa programa at itinuring na self-sufficient o may sapat at matatag ng kabuhayan para matunan ang kanilang pangunahing pangailangan, ang 1.4 na milyong pamilya.
2: Pag ginamit mo yun, at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals, 3.5 million yon. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the near poor households.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: The Department of Social Welfare and Development malugod na tinanggap at handang ipatupad ang direktiba ng Pangulo na palawigin ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mula Radyo Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Malugod na tinanggap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin na 7 taon ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps alinsunod sa nilagdaang Executive Order No. 120 ng Pangulong Marcos, bunsod ng rekomendasyon ng 4Ps National Advisory Council para makapagbigay ng mekanismo may pagpatuloy ang tulong sa mga benepisyaryo batay sa assessment eligibility requirements

0: at EO ng Pangulo. Pinagtibay nito ang commitment ng pamahalaan na suportahan ang mahihirap at mahihinang sektor tungo sa kanilang pagbangon hanggang magkaroon ng sariling kakayahan itaguyod ang kanilang pamilya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang kagawaran ipatupad ang direktiba ng Pangulo. Tinitiyak na ang programa ay nanatiling nakatuon, mapagtugon at nakabatay sa ebidensya ang kwalifikasyon ng mga benepisyaryo at implementasyon ng programa. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Sa iba pang pangunahing balita, mahigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng local government support fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Anya sa 2,000 LGU sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
2: Ay nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga nanalo, kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin.
1: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Anya, ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad. Nagbibigay ang mga nasabing programa ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ng educational student scholarships.
4: Kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Wala nang bawian. Ito ang tuguan ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga employer na nakapagbigay na ng 60 pesos na wage increase sa Metro Manila. Hulyo 25 nang ipatupad sana ang wage increase na 60 pesos, pero ito ay naudlot matapos maglabas ng status quo anti-order ang korte sa Pasig City. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, bago palumbas ang order ng korte ay nakapaghanda na at nakapagdagdag na ng 60 pesos ang ilang employer para sa arawang sahod ng mga manggagawa, lalo na doon sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi na anya maaari itong bawiin at inaasang papasok sa payroll ng ilang manggagawa. Sinabi ni Tolentino na hindi pwedeng ikaltas na susunod na pasahod ang naunang ibinigay na 60 pesos na dagdag na arawang sahod. Samantala, kinumpirma ni Tolentino na hindi isa kundi dalawang korte ang naglabas ng kautusan kaugnay ng pagpapahinto muna ng nasabing wage increase, pero ito ay hindi pa nila natatanggap ang kopya dahil dito tiniyak ng kalihim na susunod sila sa utos ng korte. Kasabay ng pag-usad ng pagdinig sa 85 pesos wage increase sa Metro Manila, igreet ng DOLE na maninindigan sila sa kanilang naging desisyon. Dagdag ng DOLE, ipaglalaban ang karapatan ng manggagawa at employer kung saan kakatawanin sila ng Office of the Solicitor General.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Gagawin ng pamahalaan ang mga kailangang hakbang kasunod ng naunsyaming pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa mga manggagawa dito sa NCR. Sa video ng pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ilalaban ng pamahalaan kung ano ang para sa mga obrero. Subalit, handa din anya nilang pakinggan ang hanay ng mga negosyante.
4: Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:17 na umaga.
3: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas. 6:18 ng umaga, kumpiyansa ang Malacañang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang Pax Silica Project. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasi ang tinutugunan ng mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ni Castro, posible pang mabago ng Malacañang ang mga probisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
7: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pax Silica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
1: Samantala, nagsasagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang Pax Silica. Ayon kay Castro, committed ang gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Palace Press Officer ang pahayag makaraang sabihin ni Campus Mayor Butch Gorgiges na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President at CEO Joshua Bingkang ukol dito.
7: Po ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
1: Sa Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakamonitor ang Department of Justice o DOJ sa mga usapin at nangyayari kognay sa Pax Silica Initiative. Ito ay isang US-led international coalition na layong palakasin ng supply chains para sa semiconductors, artificial intelligence o AI at critical minerals. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., handa silang magsagawa ng pagsusuri kung sakaling umabot sa kanilang jurisdiction ang nasabing usapin tulad ng isyung legal o konstitusyonal kognay ng proyekto. Una nang may mga lumabas na alalahan hinggil sa posibleng epekto ng Pax Silica sa mga lokal na komunidad at sa geopolitical issues.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, iginagalang ng Administrasyong Marcos ang naging pasyan ng Sandigan Bayan. Napahintulutang makapaglagak ng piyansa si dating Senador Bong Revilla. Ito ang reaksyon ng palasyo matapos maglabas ng desisyon. Ang Anti-Graft Court napayagang makapag-bail para sa kanyang pansamantalang paglaya ang dating mambabatas. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nasa jurisdiction na rin ng prosecutors kung ano ang mga nararapat at tamang aksyon o remedyong kailangan gawin kaugnay ng ibinabang resolusyon ng Anti-Graft Court. Ayon kay Castro, dapat lamang na laging manaigang batas. Gayon din ang proseso. 1,000,000 piso ang inilagak na piyansa ni Revilla para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaalam na ng Philippine National Police o PNP kung may kaugnayan ba sa mga bomb makers sa Mindanao ang dalawang improvised explosive device o IED na nakuha sa Senado at Department of Justice kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Retates Jr., tinitingnan nila ngayon ang signature o mga sangkap na ginamit sa paggawa ng bomba na tila kapareho sa mga narecord Pobre nila sa Mindanao. Sa pagkatapos ng IED Threat and Security Symposium sa Boracay Island, sa Aklan, binigyang diin ni Nartates na dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat ahensya at lokal na pamahalaan. Dagdag ni Nartates, pinalawak din ng PNP ang programa nito para harapin ang mga banta ng IED upang maisama ang mas maraming police investigator at mga nakatalaga sa bomb disposal at K-9 units hanggang sa level ng provincial at regional office.
8: It's investigating that the IED in Metro Manila, if it's, it has something to do with the cases in Mindanao and or if it fits with the passion and or signature made by group from the southern part.
1: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, pinuri ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang pinaiting na operasyon ng Philippine National Police laban sa mga nasa likod ng mga online threat kaugnay ng huling State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayon ng Radyo Pilipinas, nagpahayag si Paraiso ng kumpiyansa mapamanagot ang mga natukoy na responsable sa naturang mga banta. Anya, mahalagang may mapanagot upang magsilbing babala sa iba. Ayon sa CICC, siyam na social media accounts na umano'y may kaugnayan sa mga hacker group ang natukoy na nagpapakalat ng mga banta at kaguluhan kaugnay ng SONA nitong Lunes.
9: Natutuwa kami sa balita ni PNP Chief General Nartates, no, na tinutukan nila at tinutusan nila ang PNP ACG na tugisin na itong mga gumawa ng mga bantang ito. Kailangan talaga natin may masampulan, hindi lang na masampulan na mahuli, but talagang successful prosecution na talaga makakuha tayo ng conviction dito sa mga ito para makita ng mga kababayan natin na may limitasyon ho ang ating mga karapatan, lalo na sa pamamahayag at ekspresyon na hindi mo dapat lumalagpas dito sa ganitong level.
1: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Communications Undersecretary at Panas Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasupina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue. Gitpa ni Castro, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos.
7: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
1: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na maisalabas o mailabas ang BIR records. Aniya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasahang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
10: Irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
1: Yan ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, sa iba pang pangunahing balita, na nindigan ng prosecution na hindi sila patitinag at magpapadistract sa reklamong isinampa laban sa ilang prosecutors kaugnay ng subpoena sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Paliwanag ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang naturang reklamo ay may kaugnayan sa impeachment proceedings. Aniya, naniniwala silang isa sa alang-alang ng prosecutors ang naging desisyon ng impeachment Impeachment Court na payagan ang subpoena sa mga dokumento. Ayon kay Tolosa, malinaw ang batayan ng korte dahil bahagi ng patuloy ng pagtukoy sa kabuuang yaman ng Vice Presidente ang pagsusuri ng mga bank records na may kaugnayan sa conjugal properties ng mag-asawa. Sinabi rin ng tagapagsalita na hindi nila pinangungunahan ang magiging pansyon ng prosecutors, ngunit kumpiyansa silang matibay ang depensa ng House Prosecutors. Naniniwala naman si House Prosecution Team Advisor Robert Ace Barbers na maaaring layunin ang reklamo na pigilan ang pagpresenta ng mga halagang ebidensya sa impeachment trial. Kahapon naghain ng counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office ang ilan sa mga miyembro ng prosecution gaya nina Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ito'y kaugnay ng reklamong inihain ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at sa iba pang opisyal dahil sa umano'y unlawful disclosure ng kanyang financial information.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hindi isinasantabi ng House Prosecution Panel na mabago ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang posibleng pagtalakay agad sa Article 2 o Unexplained Wealth. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinapayagan sila ng pre-trial order ng impeachment court na baguhin ang order ng presentasyon ng ebidensya basta't ipaalam ito sa korte at sa depensa. Gayunman, sinabi ni Tolosa na wala pang pinaladesisyon ng prosecution sa nasabing usapin. Anya sa ngayon ay nakataon muna sila sa paglalatag ng ebidensya para sa article na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
11: That option remains available to the prosecution, ano, kasi nakalagay naman ng maliwanag dun sa pre-trial order issued by the impeachment court na we have the discretion to change the order of presentation of evidence, no, as to alin bang article ang unahin natin. All we have to do is to inform the impeachment court and the defense, no, about this decision, just in case. But sa ngayon, naka-focus muna kami, no, sa paglalatag ng ebidensya, suporta dito sa article on confidential funds. And parating pa lang din itong mga dokumento, no, na nakita naman natin kahapon, no, boxes and boxes of bank records, no, na sumite nitong mga banks, no, na sinabina ng impeachment court. So syempre, aaralin pa rin natin yan, no, google tayo ng oras dyan, no, at panahon para mailatag natin ng mabuti in a way na madaling maintindihan, no, hindi lang accurate but madaling maintindihan ng lahat. So again, that option is available to us. We will see, no, we will consider that.
1: Yan ang payag ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinaglalinaw ng Department of Justice kung bakit mangkakahiwalay na Regional Trial Courts o RTC ang humahawak sa mga kasong isinampa laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys at kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., nakabatay ang paghahain ng kaso depende sa sitwasyon. Aniya, ang paghahain ng kaso at pagtukoy sa jurisdiction ng korte ay nakabatay sa lugar kung saan naganap ang elemento ng krimen, kung saan matatagpuan ang ginamit na computer system at kung saan naganap ang pinsala. Nilinaw ni USEC T na hindi totoo ang allegasyon na pinahihirapan nila ang mga respondent kundi mahigpit lang na sinusunod ng National Prosecution Service ang Rules of Procedure.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 na umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:34 ng umaga, unang Bangsamoro parliamentary elections, mahalagang hakbang tungo sa exit agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. May report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Itinuturing ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na mahalagang hakbang ang kauna-unahang regular na parliamentary election sa Bangsamoro para sa tuluyang pagsasakatuparan ng exit agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa pagulita ng kanyang unang 100 araw sa panunungkulan, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senin Sarmiento na ang halalan sa Bangsamoro ay isa sa mga natitirang pangunahing commitment sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ayon kay Sarmiento, kapag matagumpay na naisagawa ang halalan, mas mapapalapit ang paglagda sa exit agreement na magsisibing formal na pagtatapos na implementasyon ng peace agreement sa MILF. Aniya, ito rin ang magbibigay daan upang tuluyang maipagkatiwala sa mamamayan ng Bangsamoro ang paghubog sa kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng demokratikong proseso. Kasabay nito, tiniyak din ng OPAPRU ang pagpapatuloy na iba pang natitirang peace deliverables kabilang ang pagsusulong ng Transitional Justice and Reconciliation Bill at pagpapatibay ng mga programang pangkapayapaan sa rehiyon. Iginiit ni Sarmiento na nananatiling prioridad ang pamahalaan ang pagkumpleto ng lahat ng kasunduan upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Bangsamoro at iba pang conflict-affected areas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish ports sa buong Pilipinas. Anyalayo nito mapabuti ang pagpapadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos sa post-harvest at mapalakas ang fishery sector sa bansa. Nitong Huwebes, binisita ng Pangulo ang Suwal Fish Port Complex sa Pangasinan, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangisda at itiyak ng malatag na supply ng abot-kayang isda.
7: Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture na mapaunlad at maisailalim sa rehabilitasyon ng iba't ibang agri-facility sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Marcos, ang Suwal Pangasinan Fishport, ang agri at post-harvest facilities na isa na sa ilalim na sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, sinabi ni Laurel na maiiwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Suwal at mga kalapit na lugar, particular na ang bangus.
17: Capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon pwede nang i-freeze, no? Para pakarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand dito ng doble ang haba at laki. So ngayon, we have more capacity to accept more fishing boats from more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung, basically, malaki ang economic impact nito dito sa area na to.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa unay pa rin balita, lubos ang pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang mapalakas pa ang agri-production ng mga mangisda at agri-stakeholders sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, malaking tulong ang rehabilitated post-harvest facility sa Suwal Fish Port upang hindi malugi ang mga mangisda at maging mga negosyante. Anya, sa tulong kasi nito, makakapag-imbak na sila ng huli at mailalabas sa tamang panahon ang mga produkto nang hindi nagbebenta ng palugi. Dagdag pa ng mababatas, malaking kaginhawaan din ang processing plant sa nasabing daungan upang mapataas pa ang kalidad ng kanilang mga produkto.
18: Apat na bayan dito ang nagpo-produce ng volume of milk fish. So alam naman natin ang problema ng mga kapitalista na pagdagsa ang isda, bumababa presyo. Pero kung nakokontrol natin ang supply sa Manila, yung iba ay ano muna dito.
19: Small storage.
18: A week after, nagyay ulit. So hindi malulugi yung mga, ikita naman ng mga kapitalista.
1: Yan ang payag ni Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na napakalaking tulong ng pagsusulong Nationwide Fish Port Rehab Program ng Administrasyong Marcos upang lalo pang mapasigla ang sektor ng pangisdaan. Ayon kay PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa papaanga ng post-harvest capability ng mga fish port complex sa buong bansa, magiging malaking tulong din ang nasabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value adding ng mga produkto, sinabi ni Pangapala na malaking tulong din ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ang mga isda ay diretso na rin ang mga ito sa processing stage. Dagdag na opisyal, nagsasagawa na rin ang PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fishport area sa bansa. Ito ay upang maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ang artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
20: Aside from the refrigeration area ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa nating 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And directly mas mapagaan sa kanila lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan yung pagba-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other area.
1: Yan ang payag ni Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hindi tumitigil ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsuyod sa mga grupo at individual na konektado sa pagpapaikot ng illegal na droga sa mga sa bansa at pagsawata sa mga kahalintulad na operasyon. Sa parehim ng programang Boses, sinabi ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulot na naging mabunga ang mga isinagawang operasyon kontra illegal na droga ng Administrasyong Marcos. Ito ay lalo na't marami ang halaga ng illegal na droga na nakumpiska at nasira na. Sa apat na taon na kasalukuyang administrasyon, sinabi ni Kalulot na pumalo na sa halagang 122.53 billion pesos ang kabuuan ng mga drogang nakumpiska ng PDEA. Anya, ang pinakamalaking volume dito ang 16 na toneladang droga na kanilang nasabat. Sa ikinasa namang may git na 155,000 na anti-illegal drug operations ng PDEA, sinabi ng opisyal na sumampan na sa 206,000 na individual ang nahuli dahil sa illegal na droga. Anya, ilan sa mga nahuli ay high-value targets.
21: Naisagawang 155,542 anti-illegal drug operations nationwide, nakasama ho natin ng iba't ibang law enforcement agencies. 206,516 na tao po ang naaresto, and out of those 206,516 individuals, 12,000 rito yung mga tinatawag natin na high-value individuals. Kung bakit ito tinawag na high-value individuals? Dahil ang iba rito, meron yung mga elected officials, yung iba naman, meron yung government officers, meron din naman ho yung naisama sa high-value individual dahil malaki ang volume ng illegal na droga na na-confiscate po sa kanila.
1: Yan ang payag ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulot.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine National Police pinalalakas ang intelligence sharing laban sa banta ng terorismo. May report si Ray Ferrer.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nanawagan si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ng mas matibay na koordinasyon at mas mabilis na intelligence sharing upang mapigilan ang mga umusbong na banta sa seguridad at terorismo. Ito ang binigyan din ni Nartatis sa closing ceremony ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium na ginanap sa Boracay Island sa Malay, Aklan. Dinaluhan ang symposium ng 35 kinatawan mula sa PNP, iba pang law enforcement agencies, mga ahensya ng gobyerno at international partners. Tinalakay sa aktibidad ang bomb threat management, terrorism financing, mga bagong teknolohiya at mga banta ng improvised explosive devices. Inimok ni Nartatis ang mga kalahok na paigtingin ang information sharing at koordinasyon upang mas maging epektibo ang mga operasyon sa seguridad. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapatibay ng intelligence-driven policing, inter-agency cooperation at international partnership laban sa mga banta sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala ay kinatuwa ni Malay Aklan Mayor Floribar Bautista ang apat na araw na symposium kaugnay ng seguridad at banta ng improvised explosive device o IED na isinagawa sa isla ng Boracay. Anya, makatutulong ito upang mapag-ibayo pa ang latag ng seguridad sa isla ng Boracay bilang premier tourist destination sa bansa.
23: Halaga itong symposium, ano, dahil of course, ang nakita natin, no, yung mga expert na nagbigay kanila mga wisdom, especially sa security threat. And especially sa Boracay, kailangan talaga natin yan. Dahil, lalo na ito yung pala natin palagi, is prevention. Eh, no? So, proactive palagi. At kung hindi tayo prepared, eh, mahirap na as compared nga sa nangyayari sa mga ibang tourist destination na may nangyayari talaga.
1: Yan ang payag ni Malay Aklan Mayor Frolibar Bautista.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, para naman kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mahalaga ang pagtutulungan ng bawat stakeholder gaya ng pulisya at lokal na pamahalaan. Ito'y para mapahusay pa ang kapabilidad at kakayahan sa pagpapaigtay ng seguridad hindi lang sa Boracay kundi sa buong bansa.
24: Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pag-train sa mga K-9 dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating. Hindi lamang dito sa Western Visayas, kundi sa buong kapulungan.
1: Yan ang payag ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na patuloy ang kanilang isinasagawang declogging operations sa kabaan ng Tap Avenue upang maiwasan ang matinding pagbaha. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, hindi nakakayanin lang ng simpleng declogging operations ang problema sa baha sa Tap Avenue. Anya, ang kailangan na talaga rito ay pagpapalawak at pag-update ng luma na nitong drainage system. Paliwanag ni Dizon, nag-request na sila ng budget para susunod na taon kung saan sa pagtaya nila ay aabuti ng nasa 1.5 billion pesos ang kailangang pondo para sa pagpapalawak at pagsasaayos ng drainage system sa buong kahabaan ng Taft Avenue. Oras na maayos sa katuparan, kumpiyansa ang kalihim ng DPWH na maiibsa na rin ang perwisyong baha sa Taft Avenue na mas magbibigay ng ginhawa sa mga residente. Gitpa ni Dizon, paniguradong makikita agad ang positibong epekto ng pagsasaayos ng drainage system sa Taft Avenue tulad ng ginawang pagsasaayos sa Santa Isabel, Araneta Avenue at iba pang bahaing lugar sa Metro Manila.
0: Kung ano yung ginawa natin sa Santa Isabel na pinagaki natin yung mga drainage, yun din ang gagawin natin dito. Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Tap Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hinihingi natin dito. No, ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, hanggang Ayala Bridge. Both sides na. No, pati yung kabilang side ng Santa Isabel. Kasi alam mo, yun talaga ang solusyon.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, aktibo ang mga Isabeleño sa ginanap na opisyon na paglulunsad ng Legislature Program ng House of Representatives sa bayan ng Etchagi, Isabela. Na isinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Bodji D. III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taong bayan para sa panukalang anti-political dynasty bill. Ayon kay D, naisipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direct na makabahagi ang mga mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakipakinabang sa maraming Pilipino. Dagdag ng House Speaker, target ng kapulungan na ilibuti ng lahat ng rehiyon sa bansa upang maramdaman ng taong bayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sila sa pagbuo ng mga batas.
2: Ito yung umpisa ng ating programa at syempre, katulad nga ng sinasabi ko na aming mga member ng House kakausapin namin kung sino yung mga susunod na mag-host para sa ganun tuloy-tuloy ito, ganitong programa para talagang malaman namin yung mga mas dado pa natin mga panukalang batas na susunod.
1: Yan ang payag ni House Speaker Faustino Bodji D. III.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa parem ng Mark In, Mark Out, sinabi ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz na hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Anya, ito'y upang masupply ng tubig ang mga residente sa ISO ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal. Partikular na tinukoy ng Manila Water official na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Dagdag ni Moniz, nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
4: Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
1: Yan ang payag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na may git 4 na metro ang itinaas ng water level sa dam munsod naman pag-ulan. Sa kabila nito, sinabi ni David na hindi pa rin sapat ang mga tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Anya, sa ngayon, pinagagana na ng ibang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
8: ginagamit na po nila, no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake, no.
1: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng gobyerno posibleng mga reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong tulungan ang middle income earners. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makatutulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiya na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
7: Ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
1: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 9.88 billion pesos na pondo at 107 proyekto inilatag ng Department of Economy, Planning and Development para mas mapalakas ang Region 1. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
19: Radyo Pilipinas. Report.
9: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 ang CY 2026 Regional Project Monitoring and Evaluation System Project Monitoring Plan para sa Ilocos Region na sumasaklaw sa 107 proyekto na may kabuuang 9.88 billion pesos financial requirement. Ayon sa datos, 22 participating entities ang kasama sa plano. Sa kabuuang proyekto, 104 ang para sa kasalukuyang taon at 3 ang multi-year projects. Target din itong makalikha ng 3,298 trabaho kung saan 3,125 ay para sa current year at 173 para sa multi-year projects. Pinakamaraming proyekto sa economic sector na may 39, kasunod ang social 26, infrastructure 21, environment and natural resources 14 at development administration 4. Nasa 9.82 billion pesos ang pondo para sa current year projects at 60.63 million pesos para sa multi-year projects. Target din ang programa na makinabang ang mahigit 1.16 milyong individual at halos 148,000 grupo sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Komisyon sa Wikang Filipino, pinalalakas ang language resources ng Wikang Filipino para sa AI o Artificial Intelligence. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
19: Radyo Pilipinas. Report.
10: Bilang bahagi ng buwan ng wika ngayon taon, isunusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbuo ng organisado at mapagkakatiwala ang korpus o koleksyon ng mga tekstong Filipino upang mapalakas ang paggamit ng wikang Filipino sa Artificial Intelligence o AI. Ayon sa KWF, mahalaga ang language resources na ito sa tinatawag na Natural Language Processing o NLP na tumutulong sa AI na umunawa at gumamit ng wika. Sa pamamagitan nito, mas mapapahusay ang mga AI tool tulad ng translation, speech recognition at grammar checker sa Filipino. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ng Senior Language Researcher Ginita Ann Francesco na hindi lamang dami ng datos ang mahalaga, kundi ang kalidad nito upang maging mas maaasahan ang paggamit ng wikang Filipino sa AI.
11: Hindi lang dami ng datos yung mahalaga. Mas mahalaga pong tanong ay ano ba yung kalidad ng datos? Ano ba yung kinakatawan nito? At sapat ba itong naglalarawan ng aktwal na paggamit ng isang wika? At dito nagsisimula yung konsepto ng corpus na siyang nagsisilbing pundasyon ng mga mapagkakatiwalaang language resources.
10: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, bagamat mahigit 600 taon na ang nakalilipas, binibisita pa rin ng mga kaanak ng dating sultan ng Sulu na si Paduka Batara ang kanyang libingan sa Dozhou City, China. Ang itinayong musuleyo nga para sultan, nagsilbing inspirasyon para sa matatag na relasyon ng ASEAN at China. Balita atin sa atin ni Art Cruz.
19: Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong lupa na tinubuan ng mga damo ang hugis burol na yan sa Dozhou City dito sa Shandong, China. pero ang lugar na yan pala ay libingan ng dating sultan ng Sulu na si Paduka Batara. Bukod sa ingranding mausoleo na itinayo para sa kanya, ipinag-utos din ng Nuoy Emperador na si Yongla ng Ming Dynasty na ilibing ang sultan na katulad sa isang kapatid ng emperador bilang pagpupugay sa namayapang kaibigan. Taong 1417, nang maglakbay sa China si Sultan Paduka Batara para sa isang friendly diplomatic mission kasama ang kanyang pamilya at mga delegado na binubuo ng mahigit 340 katao. Sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit at namatay sa kalagitnaan ng kanyang biyahe pabalik sa Pilipinas. Nananatili naman ang kanyang asawa at dalawa pang anak para bantayan ang kanyang musuleyo. Sa panayam naman ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, binigyan diin ni Dojo Municipal Foreign Affairs Office Deputy Director Tan Mingming ang mahigit 600 taong magandang ugnayan ng Pilipinas at China. Dagdag pa ng opisyal, nagsisilbi ring aral ang kwentong ito sa mas malawak na ugnayan ng China at ASEAN. Hanggang sa ngayon naninirahan at bumibisita pa rin sa puntod ng sultan ang kanyang mga kamag-anakan hanggang sa ika-22 descendants. At noong 1988 nga, opisyal na kinilala bilang isang pambansang pamanang kultural at historical ng China ang puntod ni Paduka Batara na sumisimbolo rin ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Chino. Mula rito sa China para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naghain si Senador Bam Aquino ng isang resolusyon na nagbibigay pugay sa P-pop sensation na SB19 kasunod ng makasaysayan itong pagtatanghal sa Lollapalooza Music Festival na tumatak bilang kauna-unahang grupong Pilipino na nagtanghal sa isa sa pinakamalalaki at pinakaprestigyosong taon ng music festival sa buong mundo. Sa kanyang Senate Resolution Number 545, pinuri ni Aquino ang SB19 matapos ang pagtatanghal nito sa isa sa mga pinaka-prestigyosong music festival sa mundo noong Hulyo at 30, 2026 sa Grant Park sa Chicago, Illinois. Tampok sa nasabing music festival ang iba't ibang sikat na artist at dinadagsa ng mayigit 400,000 katao sa loob ng 4 na araw dahilan upang ituring ito bilang isa sa pinaka-prestigyosong entablado sa industriya ng musika sa mundo. Kilala bilang Kings of Pop, ang SB19 ay binubuo ni na John Paulo Nace o Pablo, Josh Colin Santos o Josh, Stelvester Ahero o Stel, Philip John Susan Aken at Justin DeJoss o Justin. Sumikat ang grupo sa kanilang hit songs na Gento, Go Up, Bazinga, Dunka at Visa. Habang nasa Chicago, itinampok din ang SB19 sa isang laro ng Major League Baseball sa pagitan ng Chicago White Sox at New York Yankees, kung saan si Josh ang naghagis ng ceremonial first pitch habang pinapatutog naman ng stadium ang hit song na grupo na Gento. Kinilala rin ni Aquino ang mga kahangahangang tagumpay ng grupo hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa pandaigdigang industriya ng musika kung saan patuloy nitong ipinapakita ang husay at talento ng musikang Pilipino. Noong Enero 2022, ang SB19 ang naging kauna-unang Filipino act na nanguna sa isang Billboard chart nang umabot sa number 1 ang kanilang awitang Bazinga sa Billboard Hot Trending Songs chart nitong 7 sunod na linggo. Noong Marso 2025, nagtala muli ang panibagong kasaysayang SB19 para sa isang awiting Pilipino nang mag-debut sa number 1 ang kanilang single na Damn sa Billboard World Digital Song Sales Chart. Matapos ang kanilang pagtatanghal sa Chicago, isang SB19 sa unang Filipino groups na magtatanghal sa Summer Sonic 2026, isa sa pinakamalalaki at pinakaprestigyosong music festival sa Asia na gaganapin sa Agosto 15, 2026 sa Osaka at Agosto 16, 2026 sa Tokyo, Japan. Noong Hulyo 2026, itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassadors ng Pilipinas bilang pagkilala sa kanilang impluensya, pagmamahal sa bayan at mahalagang ambag sa pagsusulong ng turismo, kultura at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas sa harap ng pandaigdigang komunidad. Bilang kilalang tagapasuporta ng talento ng mga Pilipino, naghain kamakailan si Aquino ng Senate Resolution No. 370 na nagbibigay pugay sa Nation's Girl Group na Beanie para sa makasaysayan itong pagtatanghal sa Coachella Valley Music Arts and Festival kung saan sila ang naging kauna-una ang all-Filipino group na nagtanghal sa kinikilalang music festival sa Indo, California. Kabilang ang kanyang mga plano, ang pagtatag ng ahensya ng pamahalaan na tututok sa pagsuporta at pagsusulong ng creative industries ng bansa na kalintulad ng Korea Creative Content Agency na o COCA ng South Korea.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, kasunduan sa pagdidisarma ng grupong Hamas sa Gaza, itinuturing na malaking hakbang sa usaping pangkapayapaan. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Itinuturing na malaking hakbang sa usapang pangkapayapaan ang isang kasunduan para sa ganap na pagdisarma ng Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza. Isinulong ang kasunduan sa pamamagitan ng Board of Peace at bahagi ito ng mas malawak na plano upang tuluyang wakasan ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Isa sa gawa ang pagdidisarma sa magkakahiwalay na yugto at bilang kapalit nito nakasaad sa kasunduan ang unti-unting pag-atras ng mga puwersang Israeli mula sa Gaza at ang pagbuo ng bagong administrasyong Palestino. Gayunman, sinabi ng Hamas na ipatutupad lamang nila ang kasunduan kung tutuparin din ng Israel ang mga obligasyon nito kabilang ang pag-alis ng mga sundalo. Sa kabila nito, nananatiling hindi tiyak ang suporta ng Israel sa kasunduan habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake sa Gaza. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ang magiging pagpapatupad ng kasunduan at ang epekto nito sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong unang araw ng Agosto taong 2026, araw po ng Sabado. Sa ngalan po na ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Mark Bukiron at Engineer Ernel Villamor, gayon din kay Engineer Kenneth Nadua at sa ating mga PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efrain Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabuti?
27: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro.